0: pre, wala man diha giingon nga pugngan ang katong mga pagdagsa sa mga maligya ay pwede man tatanan mamaligya. No, pwede tanan bayuganon, pwede ka dihang mamaligya.
1: Oh,
0: basta kaya pa nimo nga mo diskarte nga mahurot na imuhang baligya. Pero ang problema ani kung naka distract na ka diha sa kuan, ha? Kani ikaw diha katropang muting di ay kung
1: naka-disturbo
0: na sa kalsada katropang muting, bawal na gyud na siya.
1: Na gyud na pwede.
0: Na gyud na siya pwede. Kay lisod manggod kayo nga kung ikaw diha katropang muting magsikag pamaligya, unya naka-disturbo ka sa kalsada, no? Lisod na kayo na siya nga kanang pasagdan ra ka kay mag-post man na og disgrasya.
1: Oo, tinuod na siya. Mabito na nga hulatan lang nila.
0: Oo.
1: Ang ato manggong LGO, naningkamot na katropang ring maplastar ning ato nga mga sidewalk vendors.
0: Tinuod.
1: Di ba, kani adto, kining unahon lang yun na to, ha, kining sa landing piece.
0: Oh.
1: Di ba, kining sa landing piece, ha? Ato lang i-sample.
0: Okay, diha ra bagapalitan si Kapitan na Jimuel Añasco Andoy.
1: Oh, diha.
0: Diha na siya gapalitan.
1: Okay, inindot mo na diha kay mas medyo barato-barato ra, di ba?
0: Tinood.
1: Di ba, kani ato katag na sila diha, itong mga sidewalk vendors ng mga nagkuhan og isda, mga fish vendor, di ba ito na to? Oh, di karon giplastar sila. Naghimo og nindot nga market. Pistuhanan sa isda. So dito na. O niya, ang ilang pisto, gisiminto, giplastar, mao na nakaroon ang giplastaran para nining mga mamaligya ay ugulay. So ang katupong bahin po sa bulad, o di ba? Ang building sa bulad, na po isa ka building na sa bulad dito. Lang.
0: Na ilaha.
1: O na. O niya, na po ay part sa mga sidewalk vendors na to nga pa sa aning mga street foods. Oh, di ba? Night market.
0: Oh.
1: Giplastar yun ni sila. Na ay mga lugar ba nga gipahilo na kay imura mang gunding pasagdaan sila katropang rin makahugaw sila sa kanabang murag kanabang makadistract sila sa kuan ba? Ato ang national highway.
0: Tinood.
1: O kay yagaw ba ya tanahon?
0: Oo.
1: Oh,
0: so diba? mo na siya katropang Junji nga kung giplastar na gani unta kaning nag-viral ka tropa nga Junji kung masayod lang ka sukad pa dai ni siya adtong 2014 2014 kung wa ko na sayop nakaistorya man pud nato ang hepe sa BPLO di Asbayugan nga sukad pa dai ni atong milabay pang mga tuig nag 11 anyos na lang ang iyahang anak ka tropa nga Junji
1: tanawara.
0: Nagsige na dahil ni sila og warning aning tawhana.
1: So
0: pero tungod kay doon na human consideration katropa nga Junji.
1: Giyatagan
0: ni siya ag pabor.
1: Taas nga panahon.
0: Giyatagan ni siya ag pabor nga pailuban lang. Okay, kung asa ni siya, badlungon. Niabot yun sa punto katropa nga Junji nga wa nakagwanta. Kay maski ang atong mga enforcer sa BPLO katropa nga Junji, di na yun makapugong sa iya, ha? Na himo lang karon nga nakuha sa katawhan or nakuha sa vendor katropa nga Junji ang simpatyas mga katawhan gumikan lagi atong post niya nga nag video siya unya gipost sa iyang social media.
1: Oh, iyahang gikuan iyaha panggi kuan ang mga law enforcer, no?
0: Oo. Tinuod na siya katropa nga Junji. Atong subton speakers bahin katropa nga Junji nga ang iyahag yung kakabos kay nagpost daw ni siya otro katropa nga Junji nga nagkaon na lang daw siya dukot.
1: Oh, iyawa pod kayo.
0: Sukad ato nga pagkahitabo.
1: Iyang gitarong gipakuan ang mga katawhan nga naging simpatiya sa iyaha.
0: Sukad atong panghitabo katropa nga Junji nga gitikitan siya matod pa. Unya ang na-mention pag yun niya dito katropa nga Junji is 5 mil daw. Gipasabot ni sa to ang city nga ang penalty sa first violation or first offense katropa nga Junji is only 1,000 pesos. The 5,000 pesos he mentioned.
1: Sige na nagbike mali.
0: Kamoto ang sa ilahang permit.
1: I
0: don't know kung base na sayop lang ba ang katong kuan katropa nga Junji. Katong
1: nag-ticket.
0: Dili katong vendor basin sa iyop lang to siya nga basin iyahang pasabot ato nag-permit siya og 5 mil.
1: Basin pod isa pod.
0: Basin pod og nasayop siya ato. Kay ang iyahang kuan ani katropa nga Junji, ang nahitabo manggod sa iyahang na mention nga 5,000 matod pa ang ticket. So ang dunay kun duna may 5,000 katropa nga Junji, murag lahi siguro na nga lugar. Kay ang diri sa violation sa to ang Section 5 kining penalties, violators of this ordinance shall be penalized as follows. Nga pinakataas sa nikatropa nga Junji kaning third violation, ₱3,000 naman.
1: Kana dako na kay isab.
0: Oh, dako na po, dako na gani na. Pero di ka matikitan katropa nga Junji kung
1: maminaw.
0: Maminaw ka.
1: Masunod lang.
0: So wala sa ordinansa katropa nga Junji. There is maong ordinance nga tong nakuha nga copy nga dunay 5,000.
1: Oh.
0: Which is ang kundili ka kung di pagyapon ka maminaw aning third violation ni mo katropa ka Junji.
1: Mm-mm.
0: Halimbawa karon nadakpan na ka, nakabayad ka og 3,000 kay na-issuehan ka og citation ticket.
1: Okay, oo.
0: No? Na ay nakabutang dire if the offender as is an organization, mm-mm, partnership or a corporation, the penalty provided for under this ordinance shall be imposed upon the president or general manager or managing partner of the person in charge of the organization,
1: mm-hmm,
0: partnership of or corporation. Section 5. Ha, ato ning ipasabot katropa nga John J. kay aron nga masayran gid sa atong mga tigpaminaw.
1: Kana, mao ginay nindo.
0: Section 6, implementing rules and regulation and awareness campaign, the city mayor through the city engineering office in consultation with the city planning office, which is naa diha imuhang partner katropa nga Junji sa city planning office. No? And the city traffic division shall promulgate the rules and information dissemination campaign to enhance awareness of the same in close coordination with PNP Bayugan City Police Station. So gipasabot nila dire katropa nga Junji, ha, if for any reason of approbation of this ordinance is declared invalid and constitutional, all provisions hereof not affected, thereby shall continue to be full force and effect. So, gipasabot ni Attorney Noy katropa nga Junji nga kung do naman galing violators katropa nga Junji,
1: okay,
0: nga kinibang mapamatud-an, ha, nga wala yun ni nagatuman katropa nga Junji, bisag doon na siya'y violation, naabtan na siya sa ikatulong violation katropa nga Junji, doon ay possible ani nga dili na sila makarenew,
1: okay,
0: sa sunod nga kuan.
1: Okay, lalimang kaog ikatulong ng offense, ha, three offense na, wala na. Ang ug-ung sa uban na revoke na ang imuhang lisensya, balik kung kuan.
0: Kani siya katropang
1: business
0: Junji,
1: permit,
0: matod pa dili siya ma-revoke. Pero mao lagi na di na siya
1: maka-renew.
0: Oh, di na siya maka-renew. So mao mo bali gyapon sa revoke.
1: Mao boss. Pero ug imog yung hunahon sang halan anang forever na maguna. Lifetime ra maguna ang di na maka-renew.
0: Oh. So mag-change name na pud siya.
1: Oh, change name.
0: I-declare na pud to niya to iyang permit dito nga
1: lahi na po niya padalhon, dili na siya iyang personal.
0: Pero kadto nga pangalan katropa nga John Jace, dili na magdito siya pwede. So mag-declare na lang siya og bankruptcy. Ana na lang para makarenew siya ngalan. Lahi na po, mag-rename na po siya ang negosyo niya.
1: Ingon na yun niya, mga ang mahitabo.
0: Pero okay, so atong oras mga katropa, okay, tama lang ta 20. Mula ko sa Tagamay. Okay, perte naman yun na itong lapasaan eh. So mga katropa, naadiri si Kuan katropa nga Junji na minaw. Basing nakasabot ni si Shamgar Lidris katropa nga Junji sa ordinansa. No? Kaya naapo diri si Georgeline Story. Good morning, dihaya. Gikan diri sa Islas Camotes. Uy, abotag Camotes,
1: Camotes katropa Island, nga Junji. Grabe naman ang lugar na. Ay, piti na lang layo.
0: Pero kini si story katropa nga Junji, si Jujilin, taga Magkiangkang, Manisea.
1: Ah, okay.
0: Pero tuan na siya karon sa Camotes.
1: Layo.
0: Usa po ni sa mga negosyante katropa nga Junji, diri sa ato ang dakbayan sa Bayugan. So ang ato, diri mga katropa, amo lang ipasabot nga wala mi nag wala mi nagdepensa sa ato ang mga personahe diri sa tong dakbayan sa Bayugan. Ang ato lang diri ang pagpasabot kay parehas mangguni sila na sakitan katropa nga Junji.
1: Siyempre oy tinuod na oy kay mga pulos baya po din taw ni Maninda mo may panginabuhi.
0: Ang kaning vendor katropa nga Junji nasakitan siya to the point nga gisita siya dito sa pwesto nga daghan siya galin. Kay kini magud siya katropa nga Junji gibutang ni hangyo na ni dito sa BPLO nga taga ikog pwesto diya sa night market. So gigitugutan
1: giplastaran
0: amay bakante katropa nga Junji.
1: Giplastar.
0: So ginatagan siya dito og area dito sa night market. So dito na plastar siya. Ang problema ni karon katropa nga Junji kay duha man day sila.
1: Na.
0: Oh, duha sila iyang asawa. So ang nahimutan
1: so, ani. So balitag sa og karon.
0: Oo.
1: Kay karon
0: ni sila cart.
1: Oh.
0: So ang iyang asawa siguro ang gibilin dito sa night market. Ang siya pod katropa nga Junji naglaroy-laroy pud bisag asa mo parking.
1: So
0: kay usahay ani katropa nga Junji moadto man ni siya og dunay mga pesta. So didto man ni siya mo pwesto. Karon pag walay pesta katropa nga Junji,
1: mo nang diha sa balik siya sa
0: balik siya dito sa may Adsco.
1: Adsco.
0: So ang nahimutang lagi kay obstruction man siya diha sa kuan, diha sa kalsada. So gisita ni siya sa dugay na nga panahon hangtod nga niabot karon nga point nga gyatoan na gyud siya og traffic enforcer kay
1: dili na gyud maayo.
0: Sa una, mga traffic enforcer sa una, di maman kayo ito istrikto. Karon sa leadership ni Sir Dandasan, murag nahimo nga istrikto na kayo karon ang atong mga traffic enforcer.
1: Siyempre, natural man yun na i-implement yun nila og unsay maayo.
0: Unsay naas bala.
1: Unsay ikaayo. Ana man na.
0: Pagpahapsay man isa to
1: bisag ang kadalanan. Bisag ako katropa, ako yung i-implement kay nakita man na itong medyo naagyo'y lapses, naagyo'y violation ng ato mga cycle vendors.
0: So, nahimutang ani karon katropa nga Junji kung muhawa man galing ka sa XFM, pwede na ka mag traffic enforcer. Okay. Mo implement man gid ka isog. Dapat maka isog magudling nga tig implement sa balaod katropa nga Junji. So, pwede ka mag pwede na kadayon ka mag traffic enforcer.
1: Ayaw! No, yung si Dandasan nga diri ka magbadi-badi ka sa kuwa diri. Ayaw. Mapugos man kita.
0: So, mumata kag sa'yo, katropa nga Junji, kaya alasayos mag tindog-tindog naman ka dito ato mangan sa kumpre.
1: I-assist naman ah. I-assist naman ang ato ang mga kuwa niya. Magdala kag ticket, kaya na man po yung dili mo helmet sa motor. O, di pila, para lalago.
0: Agoy, murag.
1: Pagingon niya, kini, huwag si Limin Ford ang makuha na ito. Huwag ito'y mahimo, anak. Matikita nga ito.
0: Si Limin Ford, katropa nga Junji, dito, diligyan ni mo na ma... Di gyud nimo na matikitan og helmet kay
1: mutuman
0: pod magbabao ka katropa nga Junji
1: unya mag helmet. Ay mao di ay
0: murag di maayo murag di maayo sa panan-aw katropa nga Junji. Pero kung wa say suga adi ha gyud siya
1: matikitan. Ah kana
0: or kaha naaba kay karga nga violation.
1: Tama.
0: So muna diha katropa nga Junji nga andam-andam na diha kay basig ikapoy nakapagka-broadcaster ba. Pwede naman.
1: Pwede.
0: Ang broadcaster katropa nga Junji, kita diri pa aircon magta. Pero og ikapoy na ka mag-broadcaster, pwede
1: dito na.
0: Dito na pud ka magpainit-init
1: traffic
0: sa iyo. Ana man ang mga enforcer isog man gyud na. Dapat maayo na siya mo implementar sa balaod.
1: Mabitatong ingon tong sidewalk vendors nga nakagitikitan nga mga pitbull. Ang pitbull itong ba yan?
0: Na mauna niya karon kay basi.
1: Nangapaignas ka itong.
0: Basi nun niya katropa nga Junji og ikaw na po'y ingnon atok pitbull. Na, patay.
1: So, lagi.
0: So, muna siya mga katropa ha. Nagpasabot lang may diri nga wala may nagdipinsa nga dito sa mga enforcer. Wala may nagdipinsa nga dito sa kining vendor. Ang amo lang ipasabot diri nga kung unsay naas balaon.
1: Amo rin. Ipatuman.
0: Ibasa naman ako ni katropa nga Junji ning ordinansa.
1: Ipatuman rin po na to. Unsay naas balaon. Kaya wala nga maminaw lang po din tao naman. Di lang po nila ikalain ang ato ang trabaho.
0: Oo.
1: Ang trabaho.
0: Mabitaw ni nga, ang atong Pilipinas katropa nga Junji, kanon na yung gubot?
1: Tungod man sa masinupakons balaod.
0: Walay kuan ba? Murag makaingon ta nga, walay kalinaw ang ato ang nasod katropa nga Junji. Tungod ra usab ni ining mga reklamador.
1: Tinood.
0: Pero mo na ginawa may magreklamo kundi kung makaangay lang yun sa serbisyo.
1: Maabod lang eh.
0: E tanawa bitaw ning ato ang mga kuan karon, ang ato ang mga katauhan sa leadership ni BBM katropa nga Junji.
1: Oh.
0: Makasabot rasab ta nga daghan gyud ang bugreklamo kay mo nay gingon nga wa man poy klaro gud ang iyahang serbisyo. So mo na nga kung gituman lang untana niya to iyahang mga saad kaniadto.
1: Plastado untana.
0: Oh. Muna nga murag sakit paminahon ba nga ang atong mga enforcer ingnon nilag pitbull.
2: Kanya
0: ingnon pag yun nila og mga buhaya.
1: Bisakitan man gani ita nga namina o dili kita ang giingnan.
0: Nga dapat ilang ingnon og buhaya kadtong tuas ma, tuas kumpliso.
1: Tuwa. Kay mo magitoy tinuod yun nga buhaya.
0: Oh, kadto kay pero kuyaw sila nga mabuhaya katropa nga Junji kay ubit-bit man og malita.
1: Mao lagi sad.
0: Kuyawan ta itong mga tawahan na ito. Mayo na lang, kay dili gid po tanan congressman ang nahimo nga nakabitbit og malita.
1: Dili, oy.
0: Balagi pong bigipang bunyaga ni sila og kining ang say tawag, ana?
1: Kining
0: kanang puyanan sa mga buaya.
1: Malita boys, ana.
0: Mga yun, ana ba? Asa naman to si katropang mila ni Yudoran. Sige, katropang ali, palihog sa midiha, be. Kaya muraga, gipang ugha naman midire. Mga katropa, atong oras, alas 8.20 na. Unang mubreak, una, tas makadiot. Ato, sa paaboto ni ato ang bagong... Uy, congratulations na katropang Junji sa atong bagong admin.
1: Uy!
0: As well as technician na pumunta niya karoon niya oras. Saon ba ni katropa nga Junji nga ni babay mo itong isa. Anyway mga katropa, mubalik lang may human sa pipila ka mga painom-dom. Mubreak una tas makadiot human lamang ni ining importante nga informasyon nga dapat ninyong masayran.
3: Bullseye! Bullseye!
4: XFM
5: XFM
6: Sandon Gold Coffee Mix.
7: Kodi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Sandon Gold Coffee Mix, huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo sulay na mo aning Sandon Gold Coffee Mix. Sandon.

0: Milton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
6: Exciting!
7: Ay, master!
5: Oy, usaman ka.
7: Klaro ho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
5: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
7: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
5: Exciting?
6: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, minahinay siya nagkawala siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakanidabis niya kaya nawala, magod. Basta ka kusal ko kung mapistimunin yung alanga, nindot yun.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parias na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
0: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nako. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit-an. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghan salamat Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Directly sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: SI.
1: Okay mga katropa, atong oras alas 8:29 na ang takna sa kabuntagon. Once again, welcome back sa atong programa nga Bullseye Sunday Edition. Good morning. Anyway mga katropa, alas 8:30 na magyo na lang tayo pipila ka mga minutos pagpanag-uban. Inaot nga okay pa mo diha. Ato ang ipaibalo lang ka din yung mga katropa ang ato ang mga produkto nga Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, ingon man ang ato ang Premium D3, Santon Vitamin C. Tanan ato mga produkto mga katropa, available nga mapalit din sa ato ang Sibyaan. Dire lang sa may Purok Uno, Lower Pisaan, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. At mga produkto mga katropa, mapalit usab kini sa mga nagkadaiyang parmasya, butika, dool sa inyohang lugar. No? Ingon man usab sa mga tapulan mo at itong parmasya katropa nga Junji, pwede sab nila mapalit sa online platform.
2: Oo, oh, na may sa online mas makabarato-barato pag ganiinoon sila.
1: Pero dugay maabot.
2: Dugay lang. So, one week man. So, one week. Antosan ko ni mong one week anda di sa'yo makakuan.
1: Siguro, kung napakay supply katropa. Oo,
2: dapat ang himo.
1: Good for one week.
2: Oo, dapat. Basta nagkaroon nga, ayay, ang ako ang copy.
1: Oo.
2: Kuan na lang, pulo na lang ka buok.
1: Mm.
2: Isa na lang ka karton.
1: Mm.
2: Oh, di advance na kag order.
1: Advance na.
2: Oo. Kaya at kas mahurot pud na wala na na, na nagbutuan.
1: Ano at ba? Least dool na lang.
2: Biyahe na.
1: Butuan na mga 3 ka oras abot na.
2: Malabot na.
1: Ana
2: ra gyud hapon.
1: So ana ra gyud ang mga tips mga katropa unsaon nga di mo mahutdan og supply. Pero pila ra may pagsakan sa istasyon god. Di hapon mo sbayugan. Tapod tay mga parmasya diha. Na nakalambang lang ini mga katropa kay kanang atong mga negosyante not natural gyud na. Nagisgot naman tanis mga negosyo. No, natural gyud na mga katropa nga medyo mahal-mahal sila diha kay nipatong na mga
2: gusto sila. Oh, shit.
1: Lain pod magsigira sila pamaligya unya SRP lang gyapon.
3: Ay,
1: lugi katropa nga dili may pang-insi kay makaginansya pag piso.
2: Lugi.
1: So, anyway, padayon ta sa itong isgutanan mga katropa, may kalabutan lagi aning nag-viral diha. Actually, dugay, medyo dugay-dugay na ito ninahisgutan mga katropa. Kay dili, magod may pwede diri nga muhisgot may undas pat nga wala tay saktong kuan ba?
2: Gibasihan.
1: Oh, gibasihan.
2: Mm-hmm.
1: Lain po nga mudritso ratag, nag-question magutaan ni katropa nga Junji.
2: Mm-hmm.
1: Nga nung nahitabo nga gitikita ni nga maong bindor katropa nga Junji.
2: Oh.
1: So dili magud ta pwede nga mudritso lang tagbat-bat diri kay ni depensa tas vendor nga mao na ang vendor dili nato nailabtan kay nanginabuhi ra pud na sila diha. Labon bitawg mangawat na sila atong dakpon nya karon nagnegosyo sila diha pang dakpon lang gyapon. Pero murag dili pud pwede ka tropa nga Junji nga bisan pag legal ang ilang gihimo nga negosyo sa ngalan nga illegal ang ilang pwesto
2: kana. Kinahanglan gyud po na siya nga kuanon. Total naama dili man nga kung ang pasabot magud ani. Dili magud nagpasabot nga tibok bayugan di nagkagipatindahon. Oh. Ang lugar ang proper lang ba? Dili ra magutas proper god. Proper lang nga lugar. Ang pwede ka diha. Pwede ka mangutana nga. Sir, asa magid mi? Unsa magi proper nga lugar namo sir nga pwede mi maka baligya? O, di tudloan ba mo? Tagaan ba mo nga? Diha mo nga side ka na. Kay kining ato mga, labi na, so ato ang mga traffic enforcer, naglantaw maguna siguridad ninyo, siguridad sa ato mga estudyante.
1: Tinoon.
2: Oo, anak magunang kita na. O, dili lang kay ang siguridad lang sa kindibang negosyante ang gitanaw. Kundi dili, ang siguridad po sa isa kining mga estudyante. Eh, sama lagi sa hunggiingon, mapataka lang kagbaligya diha, niya simpre ang estudyante, manggun mo palit, magtapok, manggun na, kayong punduhan gun ang imong tindahan.
1: Muna.
2: Samot na yun ng iyahang baligya nga, fishball, o kanay ka na, fishball, mga tempura, quick.
1: O kana.
2: Diha biya natuhugon gani, diha skalaha pa gani, kay ganahan ang uban o init.
1: Oo.
2: O di simpre mo consume na kagpila ka minuto diha sa imuhang pagpundo.
1: Tinoon.
2: O, muna sigili kaya, o niya karoon madugangan ang mga mamalitay pertindaghan na magtapok niya magmo-magian tong mga mo-magi tong mga dagkong sakyanan na putlag break. Kurot!
1: Tumaw
2: tungod na, lang na. Sa tungod lang ana. Muna tong gihangyo na to mga sidewalk vendors na to, mga street foods nga. Wala gid mo gibawalan nga mamaligya sa LGU kay panginabuhi man na ninyo o ang inyong gibaligya legal man na.
1: Oo.
2: Ang illegal raman diha ang inyo lang pwesto.
1: Tinuod.
2: Ana lang siya. Hangyon lang ninyo LGU nga sir asa magyud ang among proper para dito na mipermente magpwesto. Ana lang gud hay na angyo ra gud da.
1: So mo na siya mga katropa, adiris at kadyot lang ha, ato sini tagaag panahon ni atong mga tigpaminaw. May naadiri, Marilyn Mission, ang akong iyaan katropa nga Junji dito sa may Malaybalay City.
2: Noy!
1: Maing buntag ni mo diha iyaan.
2: Good morning diha ninyo ha.
1: Kasa akong uyuan nga si Rodi Mission. Grabe ning akong mga kapamilya. Sa panidiring lain diri ha. Basin unyag doon na tayo nalimtan diri katropa nga Junji. Imuha diya katropa nga Junji sa ato ang page.
2: Ato ning alantawo din niya.
1: Ato sa nikibasin kay... doon na sila. Kuminto ba?
2: Okay.
1: Mabasa natin.
2: Matagaan na ito pagtagad niya. Alat sa ha. Ato ning basahon. Kaya pwede mang... Kanga! Okay. Kang Rigor Narokla, good morning diha mga katropa ha. Happy Sunday. Unya kang RJ Sobaino, good morning sa inyong tanan diha sir. Unya kang Marvin Bubis, mayong buntag diha sa inyo katropa. Dinhi po ta speakers. Atong tagaag pagtagad ang dinhi speakers sa nga nag-comment karon. Eh, ubay-ubay na raba dahil ito.
1: Bahut na sa ginas labas sa katropa. Diyan, importang pa dahil yun.
2: Nanya kang Gloria Malala Apiro. Good morning. Good morning. Naminaw ka ron diha sa may Bidcore sa Sanlasa, may Bayugan City. Ha?
1: Diha akong Bidcore gabi. Diha akong Bidupa gabi katropa nga Junji.
2: Diha man na, diha dapita na Bidcore man na. Kanay mo hanggi ingon ni mong lugar. Kuan.
1: Okay. So, moto siya mga katropa. Ay napod diri si katropang Kuya Richard Castillion.
2: Castillion.
1: Sa may mga kasikas sa diatya. Karon kuya maayong buntag og happy Sunday. Kagahapon kuya Richard dito tagkatmunon.
2: Good morning.
1: Dito ta sa imuhang yutang natawhan. Okay, kinis kuya Richard katropa nga Junji ko na nis Manila.
2: Ay layo na gyud kayo.
1: Nagpa Manila na ni siya.
2: Distance na gyud kayo og kuan.
1: Iyahan ang gilisan ang esperansa. Okay, wala siguro ay kuan diha. Walay gikapoy na siguro na siya sigig basak. Sigig kapit nila og linta.
2: Ana, yun. Bagi siguro na.
1: Dito na siya sa Manila, katropa nga Junji. Anyway, mga katropa, padayon ta sa itong isgutanan. Uy na ako'y nakuha during information katropa nga Junji. Ambot og tinuod baka ni.
2: Sige.
1: Hipon girl. Buo tirahon sa nagpailang gubernador.
2: Oy!
1: Bugti sa bayad nga 150. Pastilan ka trumpa nga Junji. Ingo na anak, kamahal ang kalipay karon.
2: Pero arang-arang rana. Basig wala na nakamalita kay katong gi-issuehan nga congressman sa kuan kining 18 Marines. 200 man ang tip.
1: Ah, grabe.
2: 200,000. Tip rato ha?
1: Tip rato. 200,000.
2: Tip rato.
1: Grabe.
2: Basta na karoon, naipadala nga 5 kababae. Pag inon niya, ang kinirang isa mo'y akong naangayan. Kanang upat, tagain nagtag 200,000 ang tip.
1: Grabe. Haya-haya, no? Murag.
2: Haya-haya, Antonia.
1: Isa ka... Kuan, isa katirahan katropa nga Junji, kapalit na kag uska balay.
2: Ay,
1: may house and lot karon nga 100 kapil. House and lot na. So,
2: ayuta, pag uli ni mo ana.
1: Isa ka lote.
2: Mingo na din kang ma, ina ang tong silingan nga ako na yung palit ana. Kanang yuta nga 100 diha.
1: Asa mo kagikan kwarta di ay? Dito nangutang kang.
2: Nangutang.
1: Nay gift pack si Kuan, si Gob. Kinsa ka niya gobernador.
2: Grabe na ay.
1: Kung tinuod man galing ni nga isyo karon nga ni Gawas katropa nga Junji.
2: Mao.
1: Murag Hala, doon na rin yung day siya'y kuhan ka tropa nga Junjeo. Doon na siya'y screenshot ba? Hi, hello, I'm Gob. Can I ask if available ka for one night? And akuyawaan ni katropa nga Junjeo.
2: Oh, yeah.
1: Hello, Gob. Yeah, na, agoy, kuhan man niya. Iya mag-iingnan nga, hello, Gob. Pakyo. Sa'yo na 150 mo. Ha? Itulong mo na lang yan sa... Ah, nasasakupan mong lugar, God bless. May gani, si Juan Katropa nga Junji, si Hipon Girl.
2: Okay.
1: Di yun siya ingon anak kabarato. Bastila, no? Kuyaw na mong mga tao karon kay. Sa imong nasairan katropa nga Junji, kaniadto, unsa may mga ingon aning nga sitwasyon. Murag karon ra ko kadungog ani katron katropa nga Junji. Kanang... Chatan ka ba niya?
2: Ang anak na rin.
1: Available ka tonight?
2: Ang anak ang offer ba? No?
1: Kuyawa no?
2: Ang anak ang offer ba? Kuyawa na.
1: Murag, sa uban, ani ka tropa nga Junji, ano, nampoy uban nga, mudawat raga ni bisag kinintos. Okay mga katropa, kato sa ibit lang to sa mga informasyon ha kay kaniya to mga ubang politiko na magi mga ingon ani
2: gyud nga
1: mga binuhatan.
2: Oh.
1: Kay og tinuod ni mga ingon ani murag di maayo sa usa ka politiko katropa ka Junji nga kana ingon ana ba. Murag kag
2: na basta-basta.
1: Oh, ana bang murag lisod kaayo nga mag-ingon ana ka. Okay mga katropa, maninga alas 8:40 naman po.
2: So, commercial lang sa ta, ha?
1: Mo-break on natas mga kadiyot mga katropa. Human lamang nining pipila kay Numdo, mubalik yung sabtaron pagpadayon sa itong maiskutanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: X-F-M X-F-M
3: gagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
4: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo.
5: Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sa papo, sige, ani, oh. Bago ka na ko pahikapon, bago ka na ko pagabsun, ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
4: O siya man, imo pangutana.
5: Kuan, B, what is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
4: Bisan ako Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
5: Da, kabayra na lagi na ako, eh. Excited?
6: Exciting!
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni Bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sanfon Vitamin C.
16: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult a doctor.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usaga radio broadcaster. Kanyanto, magsigit agatubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

Carolina. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Oras mga katropa, alas 8:49 na sa sayong kabuntagon. Mga katropa, welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Ani-ana usab kita lang sa pagpadayon sa mga isgutanan nga may kalabutan ng atong katilingban. Good morning! Okay, katropa nga Junji, padayon ta kay doon na lang tayo pipila ka minuto.
2: Katropa ha, katong mga wa pa nakapangapili ha. Nindot kayo mga pigaron o Santon la Santon Gold Coffee Mix mga katropa nya parisan dayon og kining malunggay pandisal. Init pa. Stilan.
1: Kani si Biljan mo sinabri katropa nga Junji. Grabe ni ka kusog mukaon og malunggay pandisal.
2: Katong kuan malunggay pandisal nga natuwad na onya.
1: Singgit lang gyapon.
2: Ang amo nga driver tuwa na sa ospital. Tuwa na dito sa ospital. Onya ang iyang
1: karwahe.
2: Karo. Malunggay pandisal.
1: Nagpadayon lang gyapon. Nagpadayon lang dai gyapon. Padayon gyapon. Tawag o customer bisag ang driver to ana. Kuya upod niya bagong diskarte karon sa itong mga negosyante katropa nga Junji.
2: Grabe ay.
1: Anyway mga katropa, doon naman lang tayo pipila ka minutos pagpanag-uban aron sa pagtapos nining atong programa. Okay, diritas mga opinion siguro. Basig doon ay mga opinion atong mga kwanda katropa nga Junji. Pakicheck ko no.
2: Sige ba. Ito mga ako, opinion kay... Ito mga sa idog vendors na magyod na mga opinion ni labi na nakadungog ni sila ron. Naminaw ni sila karon rin mga katropa. Kang Wilma Joaquin, hama yung pagpaminaw ni mo katropang Wilma Joaquin. Mayong paglantaw sa ito ang live program. Niining kabuntagon. Onya kang... Okay, kang Carmelo Limosnero. Mayong pagpaminaw ni mo katropang Carmelo Limosnero. Uy, si Madam Ardi Kadavid Taiko. Madam, kumusta naman ka diha sa Cavite?
1: Ano na siya Cavite karon?
2: Cavite, magyun ni siya nga. Si katropang Kadavid, Ardi Kadavid Taiko. Kumusta na yun? Dugay na yun ko wala maka... Dugay na yun ko wala maka... kuan katropa, ha? O niya si Jennifer Taikoy, Tangkoy Matiyo. Good morning diha, ha? Good morning! Kang Matiyo. O niya kang Julina Pataho. Kang... good morning! Sani? Chini? Chini. Chini Pataho?
1: Chini Pataho.
2: O niya kang Junior... kung G.R. Alvarado. Good morning. Good morning. Niya kang Arsenia Tutong. Good morning. Kang RG Subayno. Good morning po nimo diha. Kang Dati Camero.
1: Uy.
2: Mura na kuwang naliga Casimiro ni. Dati day. Dani.
1: Dani.
2: Dani. Dani Camero. O niya kang Bernaldo Barros Madis. Uy, good morning diha ha. Good morning diha nimo Barros Madis. Ubay-ubay yun din grabe din ato ang mga anay yun din karun. At susang taga-apagtagad niya kay Mang Luod na yun eh.
1: Mang Luod yun.
2: Hapit na na ba mo in datong oras?
1: Hapit na. Pila na lang takaminoto.
2: Kang Marjun Perol, good morning. Kang Merly Lavares, good morning po. Good morning. Kang Annalyn Cagas, good morning. Kang Merly Vergara, good morning po nimo. Kang Dan Joshua Apura. Uy, ang ato ang amigo. Si Dan Joshua Apura.
1: Amigo na to ni.
2: Mga Apura family ha. Mayong pagpaminaw ninyo diha ha. Ni Agulisor Dodong Ival Huera. Good morning. Kang Niboy Pataho. Niya kang Aydalin Aydalin. Ay, mayong pagpaminaw. Kang Jeneth Pina for Prahis.
1: Oy.
2: Oy, good morning.
1: Gabi, daghan-daghan. Giday sila katropang Junji.
2: Oh, daghan eh. Yan si Jelina Pataho. Good morning. Kang Randy Artigas Antisas. Mayong pagpaminaw ni mo. O kang Jeffrey Season. So, at least humana. Dili magmahay. Okay. Dili magmahay.
1: Ang akong iyaan diri katropa nga Junji nga si Marilyn Yobat Mission, di na po di siya mangluod.
2: Okay, ato na mangitagaan.
1: Amping-amping mo diha po diya sa Pindo na. Kumusta niya ito akong amahan dito sa kuan? Iyahang bagong Pinoy-anan.
2: Pero nakakuha na sa plea bargaining?
1: Muraga, wa pa man siguro katropa nga Junji. Wa pa siguro balita. Ambot akong manghod man to'y nagkuha na to. Anyway, mga katropa. Moto atong nahisgutan kaganihan, no? May tungod lagi niining mga vendors ba?
2: Mm-hmm.
1: Sa mga vendors, actually, ato lang ipasabot ka tropa ka Junji before mu-end ato ang kuan. Matod ni Attorney Choi Ase, Noy Aces, mm-hmm. no? Dili lang ni nagpunting at tos mga kuan ha, kining ordinansa, kining Ordinance 156 Series of 2021, nga kining Anti-Street Obstruction Ordinance. Dili lang ni nagpunting at tos mga negosyante. Nalimot ko katropa nga Junji, og mention ka gani ha.
2: Okay.
1: Kadili lang ni paras katong mga negosyante, kundili apil ni ini katropang Junji, katong mga nagparking kilid sa kalsada, katong katropang Junji. Kana sila, apil na sila sa obstruction of kining ordinance. Nakip diha katong mga balay nga nilapas na sa ilahang lote
2: nga
1: nikaon na og kanang nikaon na og pwesto ngadto sa sidewalk.
2: Oy, dili.
1: Apil na sila katropa nga Junji. Unsa pa toy gi-mention dito ni attorney? Kanang mga butang or mga bulak baka na diha mga unsay mga butang diha nga naa na gipatong diha sa kilid sa or kining sidewalk katropa nga Junji. Kana siya lakip na sa igo sa kuan ha kining ordinance 156.
2: Mm-hmm.
1: Apil na siya katropa nga Junji. So nagpasabot ni nga dili lang sa mga negosyante ang ordinansa nga ordinance 156 mga katropa. Kundili apil ni ini tanan nga mga butang, tanan nga mga activity nga gigamit ang sidewalk nga makahatag siya og obstruction or disturbo sa ato ang highway mga katropa kana siya o sana siya sa mga violation nga gi supak no sa ato ang mga katawhan. So ang amo lang diri mga katropa pagpasabot unsa ning ordinansa unsay gustong ipaabot sa ato ang government sa Dakbayan Subayugan labi na kining napanday sa atong tigbabalaod ang ordinance number 156 mga katropa.
2: Okay.
1: No, hinaot nga indiyong nasabtan o hinaot na nga dili na mausab pa nga doon na pa'y mahimong higayon or doon na pa'y mahitabo ngayon na nga susama ni ini nga mga sitwasyon. Mga katropa, daghan kayong salamat. Wa naman yun miigong oras pagpadayo na ini atong programa. Kami na lang kaninyo manamilit o mayong maayong adlaw o daghang salamat. Kini, alam na lang, reporta mo break katropa nga Junji ang atong mga kaubanan. No? Alam na lang, kinatibukang puwersa. Nining atong istasyon, pagpanguna ni Station Manager Katropang Ray Celeste Sorabasquez. Ingon manusab sa ato ang bagong admin, Katropang Ale Vicente.

0: Linton, muy con cariño. Bye bye.
1: Bullseye.
2: FM.
3: Alam niya. Ah, gadog-abdog abman? O siya sunan ni mo, master?
4: Ako ang ganang bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
3: Oh! Ah, lami, ana, oy. O siya ba na?
4: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay pinislat nga kamatis ba? Ano niyong hakap?
3: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
4: Ako sana?
3: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
5: Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Crap Gold, bay?
6: Oh, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
8: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Gusto ba nyo mag isalista nyo ng kapelya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold, adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasul, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
6: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Zaton Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Zaton Gold Coffee Mix.
15: Zaton Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
16: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia 69.
20: Bili pa ka magkape.
19: Santon Plus Coffee Mix with katilaw naman ko. Mayong tulog, ma normal imong ihi.
20: Kumusta ang imong pagbaw?
19: Arangkod karong panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dire sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan nako naminaw karon. Inom og Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpuli sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Adlaw-adlaw nagsumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
3: Mga katupa, exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipitin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: Ciao sacca corte o dinhi.
2: Oi, master. Unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
3: Ah, Judge, abi pala ko hearing ni Judge. Ano na may speaking?
2: Exciting.

0: dal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, buy?
0: Oh, buy.
1: Salamat sa kasayuran, buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mo palit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit o

0: FM. Santo Plus Gold.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang ni mo kutukuto. Salamat ganing ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, nakuha nyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Mission Next, daghan ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo. Pakusog.
7: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
6: Doble.
8: Patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Hihimo sa baka o clavuasca.
10: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
16: ODI, Sheila Tampos, 40 anos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ipilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Inik karoran taga Matina. Akong mata may bugang amo tabon na pag. Pero pag tuman ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalira yun siya makawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na kay ang driver lang lang sa tricycle, guwapo ni ilang ginainom. Dalira yun sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita ginin nyo ang usap-ektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Arche, kureng.
2: Kap.
1: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
3: Kap, kap, balok ko. Baka, manok, unta.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita sa red.
1: Oh, kuyay.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
10: Island.
9: Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District.
10: Ako na-assign sa field.
9: Ang akong trabaho, hago kayo.
10: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
9: copy daw nga
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Sa camera kong trabaho,
10: kapoy kay pag-uli.
9: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
10: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
9: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
10: nawala. Sad.
9: Usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix.
10: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
9: nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli,
10: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
13: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pod kini sa mood.
12: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Sancton Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Sancton Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha na kadtong akong sa kutok-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang half dose tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud pag siya ana. Mo gani pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, maminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
4: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Mao di na ang Crap Gold buy?
4: Oh, buy.

0: mga higala. Kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: XFM time, it's 11 o'clock. Time check, brought to you by VisionX, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: Isang mapagpalang Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa programang Secret of Health. Siyempre, ang programa pong ito ay tatalakay sa mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Kasama po ang inyong lingkod. Siyempre, hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bakla, ang inyong magiging program host ngayon pong Sunday na ito. Sana ho'y nasa maayos po tayong kalagayan, ano man ang ating pinagkakaabalahan at ginagawa. At habang nakikinig po tayo, sana iligtas po kayo saan man ho kayo naroroon, mga katropa. At syempre, may makakasama tayong bago nating partner. Actually, siya ay first time na i-air dito sa ating palatuntunan sa The Secret of Health. Pero lagi na natin siyang makakasama bilang bahagi ho ng aming team sa Yes to Health Media. No? At isang veterano sa alternative medicine at siya rin ay isang naturopathic practitioner. Walang iba kundi ang ating bagong partner, ha? Si Doc Ron. Magandang morning, partner.
1: Magandang morning po, Doc Algie.
2: Welcome po ang lahat ng ating mga tagapakinig dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Uh-huh.
2: And I hope sa umagang po ito kayo po ay handa para po sa magagandang information na kung sana ibibigay po natin na makakatulong po sa inyo para po mapanatiling malusog ang pangangatawan at malayo po sa karamdaman na siya pong advocacy ng atin pong programang The Secrets of Health.

0: Yan si Doc Ronald Paler, ay mga kasama natin na regular sa ating mga palatuntunan at siyempre makakasama din ang ating mga clients sa lahat ng mga Yes to Health Wellness na kung saan doon siya madidestino. Mm-hmm. Yan, kaya abang-abangan nyo po siya sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, Quezon City, Santa Rosa, Batangas, at ganoon din sa mga lecture, ano, makakapagbahagi po siya.
1: Yes.
0: Anyway, tayo po yung napapakinggan sa DWWW774 at sa iba pang mga partner stations po natin nationwide, at sabayan din po tayong napapanood live sa Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte-swerte ho nyo, dahil meron po tayong handog na regalo sa ating pong mga Yes to Health viewer.
1: Tama ka dyan, partner, kasi pwede po silang maregaluhan ng mga healthy katropa giveaway po dito po sa ating programa. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa ating Facebook, makibahagi po kayo at tandaan ang mga kailangang gawin. Number one, ay kailangan pong i-share ang ating live streaming na The Secrets of Health at i-comment po ang inyong mga magagandang experiences sa mga produkto ng Yes to Health. Gamitin din ang hashtag The Secret to Health. Mamaya lamang po ay i-announce po natin ang best comments na kung saan, kung sino po ang mapipili nating may best comments, ay magre-regaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs, mga katropa.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang po natin yung mga kinakailangan po nating gawin at malay nyo, kayo na yung maswerteng mareregaluhan mamaya, ano, partner, ano, ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Kaya samahan po kami ni Doc Ron sa ating talakayan ngayon pong umaga. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong. At pwede kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating hotline number 0969-609-6545. Tingnan nyo na lang yung screen, ano, doon sa ating live stream. At nandyan po yung hotline natin, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga question, pakilagay po yung pangalan at ang inyong location. Hindi naman kailangan complete address. Yung location nyo lang, ano, kung saan ho kayo nakikinig. At sa mga nais naman na subukan ang mga produkto po ng Yes to Health, pwede na po ito mabili sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug, Watson's The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, maging sa mga All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall. Ganon din sa mga local pharmacy, yung mga butika ho sa ating mga bayan, ay pwede nyo itanong ang mga produktong tatak Yes to Health para makasigurado po tayo na hindi fake or imitation o counterfeit yung ating binibiling produkto. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee, isearch lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede din makabili ang aming mga produkto sa lahat ng Yes to Health clinics, mga katropa, no? Meron kaming mga special price, lalong-lalo na po doon sa atin pong mga katropang senior citizens. Dalhin lamang po ninyo ang inyong ID para po kayo ay makatanggap ng special discounts. And also sa Yes to Health, ang Yes to Health po natin ay may mga programang pwedeng makatulong na nag-aangkop sa inyong mga pangangailangan. Meron po kaming mga program services katulad po ng cleansing and detoxification program, Mugok Buyang Korean Therapy, BioZapper, Acupuncture, Terahertz Therapy, Naturetrad Therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng mga problema sa atin pong mga kalamnan, litid at mga kasukasuhan po, mga katropa.
0: Nako, ano yan, paborito ko yan. Na-try mo na ba yung hilot hugpungan?
1: Ay, hindi sana pa. Sana maka-experience na ako pa sa first duty ko dyan sa ano, sa Balibago.
0: Sure na sure yan. Sa hilot hugpungan talagang sulit na sulit. Yung kasi alam mo, minsan kailangan din natin ng healing touch
1: So, stress
0: sa ating pong katawan.
1: Stress reliever.
0: Ayan. Kaya ako nais po ninyo, mga katropa, na masubukan ang lahat ng mga services ng Yes to Health. Wala hong ibang gagawin kundi pasyalan po ang lahat ng mga branches natin para matry po ninyo yung discount and also yung atin pong mga sinasabing services. So ito po yung ating mga location sa iba't ibang pahagi po ng ating bansa.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Diyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
3: Aww.
0: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangang kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan. At syempre, maganda po yung ating pag-uusapan ngayon pong tanghali pong ito. Ito'y mahalaga especially sa mga nais maging healthy at laging nakakondisyon ang kanilang katawan. Especially, Doc Ron, kapag marami ng nararamdaman, meron ng hypertension, kumbaga yung sakit, hindi lang mag-asawa. Isang pamilya pa.
1: Isang pamilya.
0: Oo. Yan pag-uusapan natin, mga kaibigan, ano, kung ano ang pwedeng gawin sa mga ganong klase po ng problema sa ating pong katawan. So, Doc Ron, maganda yung pag-uusapan natin dahil isa ito sa napapanahong topic, ano.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag pinag-uusapan natin yung healthy living, laging nandun sa wellness program yung mga juicing.
1: Mm-hmm.
0: O, ngayon, ayon kasi sa pag-aaral, ay mas mataas ang potensyal ng juicing kung pag-uusapan yung absorbability at nutritional quantity.
1: Mm-hmm.
0: O, ng mga juices na pumapasok sa ating katawan. Kung ikukumpara mo yan sa regular na pagkain lang ng prutas at gulay, eh mas advantage kapag nag-juicing tayo.
1: Mm-hmm.
0: O, so, paano natin gagamitin yung juicing at ano ba itong juicing therapy nito?
1: Well, mga katropa, ang juicing therapy, ito po ay nag-involve na extraction. Ibig sabihin, i-extract mo yung katas mula doon sa prutas o di kaya doon sa tinatawag natin na vegetables o di gulay.
0: Mm-mm.
1: Well, noong unang panahon, wala pang tinatawag natin ng mga modernong machines. So, tinatawag natin na juicer or juice extractor. Dati, ang ginagawa is yung gadgaran.
0: Mm.
1: So, ginagadgad, tapos nilalagay sa kaprasong tela. Yung iba is doon sa katsa, o di, katsa na nga, o yung tela ng harina, o di kaya doon sa mga cheesecloth. Tapos pinipiga, at yung katas noon ay iniinom.
0: Mm.
1: At isa ito sa pinaka, isa sa popular na pamamaraan ng tinatawag po natin ng naturopathic medicine na associated sa detoxification program and also sa nutritional therapy, especially doon sa mga katropa po natin, doon po sa mga nagkakaroon ng malubhang karamdaman. Yung tinatawag po, sabi po ninyo kanina, Doc, na ang sakit ay hindi lang mag-asawa, pamilya, isang buong pamilya, isang buong angkan na ang nararamdaman.
0: May ganun talaga. So, kung regular tayo magkukonsume ng juice, kasi yung juicing meaning kukunin mo lang yung katas, ano?
1: Yes.
0: Oh, pero dun sa mga nagsasabi na eh baka pwede i-blender na lang namin yan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Okay din naman siguro yung blending, mm-hmm, ano? Oo, kasi meron ding konting ano, pero iba kasi talaga yung juicing.
1: Yes.
0: Oo. Ngayon, kung regular tayo magkukonsume ng juices, ano naman yung potential health benefit kung regular itong gagawin, no?
1: Mm-hmm. Number one po dyan, Doc Algie, ang makukuha po natin is ma-maximize po natin yung nutrients consumption natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi let's say, for example, isang kilong pipino.
0: Oo.
1: Kapag kakakainin mo lang yun, na mauumay ka, kakakain ng isang kilong pipino.
0: Oo.
1: Kapag ka-juice naman natin yung pipino, it is easier for us to consume. So, ma-maximize mo yung mga nutrients, mga phytochemicals, and also yung mga minerals and vitamins na makukuha mo kapag ka-juice po natin at nagiging liquefied form yung tinatawag natin yung mga vegetables o mga fruits na atin pong i-consume.
0: Oh.
1: Not only does juicing give nutrients sa atin pong katawan, it also gives our body to function properly, and also hindi lamang mag-function properly, it will boost also our energy levels.
0: Oo, kasi yun naman talaga yung problema ng iba. Siyempre, pag kinain mo yung pagkain, hindi mo na-absorb, hindi mo na-assimilate. Walang energy. Oh, so juicing can give you more energy kasi mas na-assimilate mo siya.
1: Mas na-assimilate and also mas nababawasan yung trabaho ng katawan. Kasi hindi na kailangan na i-digest. So yung energy ng katawan through digestion, it can be used in repairing doon sa mga damaged cells.
0: Yes.
1: And it can be used also to neutralize doon sa mga tinatawag natin yung mga bacteria, harmful bacteria and also viruses, and also doon sa mga free radicals na pumapasok sa ating katawan. It does not only maximize nutrients consumption, Doc Algie, ang juice or yung tinatawag po natin na pag-juice, it also boosts nutrients absorption.
0: Yes.
1: Oh. So, bakit nakaka-absorb or nagbo-boost ang pag-juice ng nutrient absorption is nabanggit na natin kanina is hindi na kailangan i-digest ng tiyan. Another thing is tumutulong din ito na ma-recover yung growth ng mga ano yung mga villi doon sa ating tiyan, mm-hmm, para ma-absorb yung mga nutrients. Also, it provides essential vitamins and minerals which we have already discussed, mm-hmm, and prevents issues katulad po ng high blood pressure o di kaya tinatawag natin na hypertension.
0: Marami may ganyan. Kasi, kumbaga, yung may high blood, kung mm-hmm walang mga essential minerals like yung may mga electrolytes, mm-hmm, which juicing can provide a lot of electrolytes.
1: Yeah.
0: Mas lalong lalala yung hypertension.
1: Yeah, and also those absorption ng magnesium which is mm-hmm nakakapag-relax doon sa ating mga blood vessels, Doc Algie, no?
0: Mm-hmm.
1: And also yung tinatawag natin assimilation din ng nitric oxide sa ating katawan, mm-hmm, which tumutulong na magpaganda sa daloy ng ating dugo. And that is the reason why doon po sa mga kababayan po natin na mga meron po kayong hypertension is napakaganda po itong tinatawag natin na juice therapy or juice fasting. Yung iba is gumagawa sila ng juice fasting. Mm-hmm. And also, mas mabilis po yung delivery ng nutrients doon sa ating ano sa ating bloodstream. Yung tinatawag natin ready to absorb na. Oh. Hindi na kailangang i-breakdown ng ating tiyan into smaller particles kasi nasa liquefied form na siya. Diretso absorb na ng ating katawan, diretso sa ating bloodstreams, and also it gives more iron absorption.
0: Mm-hmm.
1: Katulad iron absorption which is very essential sa production po na atin ng red blood cells, in which is kapag mababa ang red blood cells sa ating katawan, mapapansin po ninyo mga katropa na mabilis mapagod ang katawan, mm-hmm, matamlay, tapos kumbaga irritable kapag mababa yung red blood cells. When you do juice fasting, is iron and copper absorption is very mas mabilis punta sa bloodstream, and also absorption din ng vitamin C which is very essential lalong-lalo na dun sa ating ugat, sa elasticity ng ating ugat. Kaya mapapansin po natin mga kaibigan, if you are dun sa mga nagkakaroon ng stroke, kalimitan na deficit na vitamin sa katawan is yung vitamin C. Kaya pumuputok doon ang endothelial wall na aanod sa bloodstream yung mga clots, nakakaroon ng stroke, nakakaroon ng heart attack. And that is the reason why mga katropa, no, juice fasting, no, ang isa sa magandang pamamaraan ng treatment ng yung tinatawag natin na mga karamdaman.
0: Sa madaling salita, kapag nag-juice fasting ka, nakakatipid ka sa energy.
1: Yes, nakakatipid sa energy.
0: Oh.
1: And yung energy na dadivert into repairing and building doon sa health ng nag-juice fasting.
0: Ayan. Okay.
1: Hindi lamang po yan mga katropa, also it increases consumption. Of course, kasi mas marami lang makukonsume mo.
0: Mm-mm.
1: Kasi juice na, liquefied form na siya.
0: Oh.
1: Hindi lamang po doon sa yung ma-maximize at mapapadami mo yung makukonsume, also yung tinatawag po natin na source ng fiber.
0: Mm-hmm.
1: Merong mga diet ngayon na tinatawag po natin na meat-only diet.
0: Mm.
1: It which is very lacking. Well, it helps to some people or dun sa ibang nag-meat diet, but it is not sustainable in the long term.
0: Mm-hmm.
1: Kasi makikita po natin in many different studies na kapag ang isang tao is hindi nakaka-consume ng fiber, is mas tumataas yung kanyang risk factor sa pagkakaroon ng colorectal cancer.
0: Oo.
1: Kaya that is why when you do juice fasting, kaya mapapansin po natin na marami na po tayong na mga pasyente na na-encounter na meron pong problema sa tinatawag po natin na chronic constipation.
0: Mm.
1: And then, kasabay po niyang chronic constipation, pag hindi nakakadumi, merong anxiety and depression. Kasi ang yung talaga pagka-trouble ang utak, nagsisimula palagi yan, Doc, sa
0: Uh-huh.
1: Na-observe ko po is palaging nagsisimula sa tiyan kapag hindi na ilalabas yung mga dumi. So, napapansin po natin, when they undergo juice fasting, which is one of the programs na ginagamit po namin noon sa nung nandun pa ako sa Mindanao, is mas lalong mas napapabilis yung pag-dispose at pagtanggal ng mga dumi doon sa colon.
0: Oo. Kahit naman sabihin nilang juice yun, may fiber pa rin.
1: May fiber pa rin.
0: Insoluble fiber.
1: Yeah.
0: Oo, na may mga tao kasi na minsan sensitibo yung mga tiyan nila.
1: Mm-hmm.
0: At juicing can really help them, ano?
1: Yeah.
0: Lalo na yung mga matatanda na, pansin ko, Dr. Ron, hindi na sila makakain ng marami.
1: Yes, at hindi na kasi ganong kalakas yung ano, yung digestive enzyme production ng katawan. Kaya hindi na maagad, hindi na masyado natutunawan dun sa kanilang pagkain.
0: Mm-hmm.
1: So, yeah, that is one of the benefits is to have that ample amount ng fiber po sa ating katawan, and also would help na ma-cleanse, ma-detox yung ating colon, no? Kasi ang meron pong dalawang klaseng fiber, yung tinatawag po natin na soluble and insoluble fiber.
0: Mm-hmm.
1: Let's say, for example, doon sa mga pulp, meron yung tinatawag na insoluble fiber. Kaya kung minsan may ibang umiinom ng tinatawag po natin na psyllium husks, nagtataka sila bakit instead na ang purpose nun is para makadumi, bakit hindi nakakadumi? Kasi kulang ng water, kulang ng tubig. Pero dito kapag ka doon sa soluble fiber, kahit na hindi madaming tubig ang iinumin mo, makakadumi pa din ng maayos.
0: Kasi yung umiinom kasi nung ganun, yung mga bulking agent,
1: mm-hmm,
0: like psyllium husk,
1: mm-hmm,
0: pag ininom mo yun hindi ka uminom ng tubig,
1: mm-hmm,
0: mamumuo lang yun doon sa tiyan mo.
1: Yes.
0: Kung constipated ka,
1: mas lalo makonstipate. Hindi lamang po yan, Dok Algino, sa mga katropa po natin, another benefits sa pag-juice fasting is ito pong tinatawag na balancing ng pH level ng ating katawan. Kapag papansin po natin doon sa mga sickly body, kapag ititest po yung ano nila, yung kanilang blood, is yung pH level is very low. Kapag nag-juice fasting po kayo or nag-juices po kayo, ang nangyayari po is nagiging nababalansi yung pH level ng blood, in which is kapag kabalansi ang pH level ng blood, it indicates health, and also it indicates yung tinatawag natin vigor and vitality po sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: And not just yung tinatawag natin pH level, it also reduce yung tinatawag po natin na triglyceride levels, and also yung tinatawag natin na trans fats, mga katropa. Ito po ang nakikita natin, yung pagka mataas ang triglyceride sa sa inyo pong SGPT at sa SGOT po ninyo. Kapag ka mataas yung triglyceride at saka yung tinatawag po ninyong trans fats, yan po ay indication ng risks ng pagkakaroon ng heart disease, cardiovascular disease, heart attack, and also stroke, mga katropa.
0: Kaya minsan pag nagdi-detox ka, pag nag-juicing ka, yung dumi mo, pasintabi sa mga humakain, yung dumi mo parang mamantika.
1: Yes. Lumalabas yung parang sebo.
0: Parang masebo.
1: Mm-hmm.
0: At yun ay isang malaking advantage pag nag-take ka ng juicing therapy or using it for fasting.
1: So, kaya napakaganda talaga. And another thing is yung tinatawag po natin na anti-aging effect. Ito gustong-gusto na lahat to.
0: Yes.
1: Dok Algie, gustong-gusto na lahat. So, bakit merong anti-aging effect? Of course, nagbababa siya ng inflammation sa ating katawan.
0: Mm-mm.
1: So, when our body is inflamed,
0: mm-mm,
1: mas mabilis yung aging process ng ating katawan. Pero kapag hindi siya inflamed, which is nakakatuloy ito yung tinatawag natin yung juice fasting, is mas lalong bumabata, and also yung absorption ng vitamin C. Kasi yun, yung vitamin C kasi yun yung nagpapaunat, nagpapa-firm doon sa ating, lalong-lalo na sa ating skin area. Kaya doon sa may mga wrinkles dyan, kung gusto po ninyong maging mas masigla, maging mas bata, tingnan yung inyong pong face. Is juice fasting is a very great help po. And of course, kasama na din sa pag-inom po ng ating mga products, lalo-lalo na po ang ating Santon Gold at saka yung ating pong tinatawag na Santon na vitamin C. Sabayan po ninyo yan. So mag-juice fasting kayo, meron kayong supplementation, napakalaking tulong po yan para magpabata sa inyong katawan. And also detoxification, natin yan. And isa pa na punto bago po tayo mag-add is ito pong nag-aid po ito sa metabolism. Kaya doon sa mga gustong mag-shed ng kanilang fats, ng mga bilbil po ninyo, at sa mag-build ng muscle, and especially doon sa nakita ninyo that your body form is obese na, is juice fasting is very good po, mga katropa.
0: Tinuturing pa naman ng obesity is a global epidemic.
1: Yes. Masasarap ang pagkain, ultra-processed na yung pagkain natin, Dok Algie.
0: Kaya nga. Kaya, kumbaga, the way to reduce weight, one of the best thing to do is to do a juice fasting.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan yung ano-ano. Mamaya, babalikan natin. Pero, siguro, i-share na rin natin bago tayo mag-break.
1: Yes.
0: Ano ba yung mga idea? Bigay lang tayo ng ilang idea ng mga simple juicing recipe. Mm. For example, gusto kong mag-juicing.
1: Mm-hmm.
0: O, depende sa kondisyon na meron ako.
1: Yes.
0: Ano ba yung maisi-share mo, Doc? Na, ano?
1: Doon sa hypertension, ito kasi yung number one na ano eh, na sa mortality. Sa mga hypertensive, sayote.
0: No? Oh.
1: Sayote lang, i-juice po niyo gadgarin. Ang lasa naman yun is manamis na mis. That is very good para doon sa hypertension.
0: Akala ko lasang tinola.
1: Pwede din kapag kagisahin na ninyo. Pero kapag ka-juice po ninyo, napakasarap po yung, ano, yung sayote. And it's, mapapansin po ninyo, mabilis po yung recovery doon sa mga hypertensive. Mas mabilis yung recovery po ninyo kapag ka, kasabay po ng supplementation ng ating mga products and also sabayan po ninyo ang pag-juice ng sayote, mga katropa. And also, isa din itong gusto ninyong maboost ang immune system ninyo. Carrots, lemon, and ginger combination.
0: Ayan.
1: At tandaan po ninyo yan, doon sa mga may papilyan, carrots, lemon, and ginger, or pwede po ninyong balikan yung live natin. And also doon naman sa mga mataas ang cholesterol, cucumber, apple, celery, and turmeric.
0: Yun po ang ko. Puro, ano yun, puro talagang reliable na juices, ano?
1: At very, very good source po ng mga vitamins, minerals, and also antioxidants, mga katropa. No? So, also, banana, pineapple, moringa leaves, para naman doon sa mga, let's say, nanghihinang katawan, para mag-boost po yung electrolytes production ng ating katawan. Red beets, turmeric, and kamote tops, especially yung pula, yung dahon, talbos. Ang iniisip ng iba, paano pa i-juice yung talbos? Isali po ninyo doon sa sa juicer. Ang iba is dinidikdik para ma-juice. And also that is also blood booster, production ng blood, especially doon sa mga cancer patients kasi bumababa talaga ang blood production kapag mayroon pong cancer problem. And also cucumber juice para doon, especially doon sa mga nangangasimang sikmura na diagnose po kayong merong ulcer and hyperacidity. And onion, garlic, honey, and calamansi.
0: Yun, para paborito po, ko yun.
1: Mas masarap yun, lalo na pag inuubok.
0: Lung tonic.
1: Pag nangangati ang lalamunan, tapos magdidrain ka ng mucus mula doon sa respiratory system. Yan po ang combination. And also, grape juice and raw egg. Kapag doon naman sa grape juice and raw egg na combination, talagang ano po ninyo, kailangan po na yung raw egg is organic.
0: Organic egg.
1: Hindi na yung bibili nila ninyo dyan. Talagang alam ninyo na organic yung talagang well-cared hen para doon naman sa may mga problema na nanghihina and also may anemia, mga katropa.
0: Mm-hmm. Yan yung mga sample pa lang. Sa mga susunod na mga talakayan natin, magbibigay pa rin tayo ng ilang tips tungkol dyan. At ang mahalaga, mga katropa, na-realize natin na yung juicing, hindi lang ito simpleng bagay na iinom ka ng juice.
1: Yes.
0: Kakatasin mo lang. Kundi napakalaki ng kanyang benefit in terms of nutrition. Saka karamihan kasi ng tao may problema talaga sa absorption. Yan ang lagi natin.
1: Especially yung mga matatanda, Doc Algie. Nagkakaedad na.
0: Ngayon, paano naman daw i-compare? Paano kung wala akong pang juice tapos ang meron lang ako Santon Plus Gold? Anong equivalent nun? Ang kagandahan kasi ng Santon Plus Gold, Doc, Ron, ang Santon Plus Gold is also extract. Kumbaga, kung wala kang i-juice, may Santon Plus Gold ka, mag-take ka na Santon Plus Gold kasi una, Santon Plus Gold, extracted siya.
1: Yes.
0: Hindi rin papahirapan yung digestion mo.
1: Yeah.
0: Basta kailang uminom ka lang ng maraming tubig after taking Santon Plus Gold. O kasi sa Santon Plus Gold, meron ka ng extract ng mangustin. Di ba? Meron ko ng extract ng malunggay. Meron pang
1: garlic.
0: May ampalaya. May spirulina, which is one of the best source of protein na sa plant kingdom. So, yun yung lagi nilang tinatanong. Wala ho akong perang pang juice eh. So, may pwede na ho ba yung Santon Plus Gold?
1: Of course.
0: Oh, magkaiba siya ng ng way. Pero sa benefit almost the same.
1: Almost the same, yeah.
0: Oo, ang ginagawa niya.
1: Mas less labor pa, Doc Algie. Kasi diretso take ka lang. Pero maganda din, pwede ding pagsabayin yung Santon Plus Gold. At saka doon sa natin, sa sa juices, kapag mag-juices po kayo. Pero doon sa mga yung convenience for convenience sake, na wala na kayong panahon mag-juice, Santon Plus Gold, mga katropa.
0: Ayan. So mamaya po, mga katropa, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan tungkol sa benepisyo naman ng Santon Plus Gold. at iba pang produkto po ng Yes to Health, mm-hmm. at sasagutin na rin natin yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Kaya kung nais po ninyong magtanong, eh, text lang po sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
2: The secret of health.
0: Magandang araw po. Ako si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness Center. Naghahanap ka ba ng isang lugar na pwedeng matuto kung paano gagamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng naturopathy at iba pang natural and holistic healing modalities? Ikaw ba ay may sakit o nais mong makaiwas sa mga pagkakasakit? Alam naman natin na ngayong panahon talagang very prone tayo sa pagkakaroon ng karamdaman. At kadalasan, minsan, hindi natin namamalayan, meron na pala tayong lumalalang sakit. Pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Center. Napakarami nating mga branches all over the Philippines na pwede kayong magtanong sa ating mga trained alternative medicine consultant, mga naturopath, para mabigyan kayo ng recommendation kung anong pwede nyong gamitin ng mapamaraan, gaya ng iba't ibang mga modalities. Meron tayong mga modalities gaya ng cleansing and detoxification, nutritional therapy. Meron din tayong traditional Korean medicine treatment na tinatawag na mugukbuyang therapy. Meron tayong biosuper therapy, which is napakagandang way para matulungan ang ating katawan, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga infection. Meron din tayong synchro healing therapy, kung saan maikukondisyon yung ating mga kalamnan, litid, kasukasuan. At maganda rin itong gamitin, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga back pain at kung ano-ano pang pananakit. Meron tayong nutritional therapy and herbal remedies using proven herbal medicine at mga food supplement. Marami pang pamamaraan na nakadisenyo kung ano ang ating problema ng pangkalusugan. Ang layunin ng naturopathy mula po sa sinaunang panahon pa ay matulungan ang katawan na gumaling gamit ang kanyang natural na abilidad na gamutin ang kanyang sarili. Ang katawan natin meron siyang tinatawag na innate ability to heal itself. Ika nga prevention is better than cure, kaya mas maganda na rin tingnan natin yung side ng preventive healthcare. At nangunguna dyan ang tinatawag na naturopathic medicine. Ang Yes to Health ay may mga wellness center na sinusunod namin yung principles of naturopathic medicine, kung saan inuuna namin yung mga pamamaraan that will not cause any harm sa aming pong mga client, at ito ay nakatutulong sa kanila lalo na meron silang karamdaman na kinakailangan ng suporta lalo sa tamang nutrisyon. Maganda rin na isabay ang mga natural na mga modalities na binabanggit natin kanina para bukod sa umiinom na kayo ng inyong mainstream medication, meron pa kayong makukuha mula sa mga sustansya, more on antioxidant, mga phytochemicals na makatutulong para mas masustain yung mas mabilis na paggaling ng ating pong mga karamdaman. Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong mga pamamaraan para malaman kung ano ang basic na problema ng ating pong mga pasyente. Especially yung ating high-tech screening procedure na kung saan inaalam namin kung ano yung mga basic na kahinaan ng isang kumukonsulta sa aming pong Yes to Health Wellness Clinic. Kung makikita natin yon, mas makakafocus kami kung ano ang uunahin, lalo na pagdating sa nutritional approach. Meron tayong mga pamamaraan gaya ng ARDK o tinatawag na Automatic Reflexo Diagnostic Complex, isang way para ma-assess ang ating vitality profile. So malalaman natin kung saan tayo mahina, ano yung dapat nating bigyan ng pansin or bantayan para hindi lalala ang ating karamdaman. Meron din tayong Radotech. Ang Radotech ay halos kahalintulad din ng ARDK, pero simple, at malalaman dito kung ano yung mostly nagiging issues natin o nagbibigay sa atin ng mga discomfort. Meron din tayong live blood analysis o tinatawag na nutritional microscopy, sa ibang term. Dito nalalaman ang kondisyon ng ating dugo freshly, pagkakuha pa lamang ng dugo natin, diretso sa microscope para malaman kung ano meron tayo. Sa totoo lang, ang dugo natin ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang live blood analysis ay isang magandang way para makita natin firsthand kung ano talaga ang nagiging posibleng problema natin.
3: Dahil naniniwala tayo na everything is in our blood. Either yung health parameters natin and yung ating weaknesses ay pwede natin makita sa pamamagitan ng pag-check sa ating dugo. Ginagawa lahat yan dito sa Yes to Health Clinic. Isa pa, ang Yes to Health Clinic ay may mga dekalidad na produkto na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri na sakit, mapasakit man yan or prevention ng ilang mga karamdaman na talamak naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved at meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin or anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga konsultan kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program, si Yes to Health, na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkakaroon tayo ng mga bukol. Tumataas ang ating kompresyon. Tumataas ang sugar. One of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayon na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ng ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating common na dinadaanan na dumipalabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal nyo ng pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayong mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga konsultan para pakinggan ang inyong mga problema pangalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So and again, I'm Dr. Algie Bacla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyo.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili, sabihin na malapit.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Pagkape, dapat Zalfon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalfon Plus Coffee Mix. Kape na, bebut pa.
7: Zalfon Plus Coffee Mix.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
0: Okay, balik po tayo mga katropa sa lahat po na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating pong programang The Secret of Health. At syempre sa mga nais po ano, na mag-text sa ating palatuntunan, ito na po yung panahon para sagutin natin ang inyong mga text messages. Ano? Ilagay lang po ang inyong mga pangalan, ang inyong location, kung hindi maselan po ang inyong katanungan. At sasagutin po natin yan mga katropa, mga kaibigan. Siyempre, ako pa rin po si Doc Algie at kasama pa rin natin si Doc Ron sa ating palatuntunan.
1: The Secrets of Health.
0: Ayan, siyempre. Ang The Secret of Health po ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging kondisyon ang ating katawan at makaiwas sa mga pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na alam po natin, 5 sangkap yan, Doc Ron. Mm-hmm. Na talaga namang extracted at punong-puno ng sustansya,
1: mm-hmm.
0: especially yung mga mostly needed natin kapag tayo ay may karamdaman o kahit wala tayong karamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Oh, at pwede po itong mabili sa lahat ng mga butika, especially sa mga major drug chain at sa mga local drug stores sa inyong lugar. Kaya kung nais po ninyo, ipagtanong po ito sa atin pong mga butika, sa mga partner distributors po natin. Ayan, so baka may gusto kang batiin, Doc Ron, at unang-unang area natin to, nakasama ka namin dito sa sa Yes to Health ano. At sa mga taga-subaybay natin, especially sa DWWW,
1: mm-hmm.
0: lagi niyo na siya mapapakinggan sa mga programa natin.
1: Mm-hmm.
0: At makasama natin sa pagbibigay ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan kasi napakaraming practical tips, Doc Ron, mm-hmm. na kinakailangang malaman ng ating mga kababayan taga-subaybay.
1: Yes.
0: Mm-hmm. At syempre, batiin natin yung ating mga listeners, ano, mga viewers natin sa Facebook Live.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Frances Dichos, si Mrs. nanonood din pala, Emmaline, ano?
1: Yeah.
0: And also, hindi ko makita yung iba dito na viewer natin.
1: Si Sir yata yan, si Francis, si Brother Francine Dichos na, Ordaneta.
0: Oo, happy viewing po sa inyo at simple lang yung ating mechanics, ano? Kung gusto po ninyong marigaluhan,
1: mm-hmm.
0: ang gagawin nyo lang, mag-share kayo ng inyong good experiences sa ating mga produkto kung mm-hmm. gumagamit po kayo. At i-share nyo yung ating live streaming, lagyan po ng hashtag The Secret of Health.
1: Mm-hmm.
0: At pag nakita po natin yan, ay posible po kayong mapili at marigaluhan sa ating pong healthy katropa giveaways.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, meron dito mga text message na gusto nating bigyan pansin. Sabi dito, from Ma'am Amelia Sabala, pangalan daw ng mama niya, 59 years old.
1: Uh-huh.
0: Yung mata po niya, nakakaaninag na lang pero di na po clear.
1: Uh-huh.
0: O, lalo na mukha ng tao, di na po siya pwede mag-isa palagi.
1: Uh-huh.
0: 11 years na po itong ganito, both eyes niya. At nagpa-check up na din po kami kaso wala po clear findings.
1: Uh-huh.
0: Ayan, so ano may i-advise natin kaya dito kay Nanay Amelia Sabala, Doc?
1: possible yan nutritive deficiency kapag walang dukalgia, no, pagka walang findings. Let's say pag hindi siya na diagnose na katarata or glaucoma, mostly nutritive. So isa sa napakagandang natin diyan suplemento para sa mata is atin pong Vision X, dukalgia, no. Vision X, and also kumain ng mga prutas na mataas sa bitaminang A. Ano po yung kalabasa?
4: Yung ba yung makukulay?
1: Yung makukulay, mga bright colors. Kalabasa, yung tinatawag natin yung carrots. Yung tisa. O, napakasarap na
4: yung
1: tisa.
4: Yung ba yun yung ang tawag sa amin sa Tagalog ay chisa?
1: Chisa.
4: Na parang...
1: dilaw siya.
4: Dilaw na dilaw. O, paborito ko yun. Inaakit ko yun. Nagkanda bali ang buto dahil sa kaakit ng chisa. No?
1: Masarap po yung chisa. At napakataas po yun sa vitamin A and vitamin E. And sabayan ng of course kapag ganyan, mas maganda din na early in the morning is pasikatan ng araw. So magpasikat po siya ng araw, early morning. Huwag naman po tanghaling tapat. mas lalong masira ang mata. Early morning, mas pasikat po ng araw, pasikatan po ng araw yung mukha at mata kasi yung UV rays mula po sa sikat ng araw kapag umaga is nagpe-penetrate po yun sa mata natin at tumutulong na ma-enhance yung tinatawag natin yung function ng distribution ng mga nutrients, especially mga antioxidant na para po sa ating mata. And of course, yung ating Vision X. Ang pagtitake po ng Vision X natin na Doc Algy para po dun sa mga hindi pa nakakagamit and may problema po kayo sa mata is isang soft gel. Tatlong beses sa isang araw, 30 minutes bago kumain. Ayan. So tandaan po ninyo ang pagtitake, 30 minutes bago kumain, hindi po after ng kumain. Kasi para po mas mabilis na maabsorb ng ating katawan. And yung mga benepisyo, yung 100% na benepisyo ng Vision X ay maabsorb po talaga ng katawan natin.
4: Oo, kasi sulit yun. Hindi lang isa, hindi lang dalawang nutrient for the eye. Mm-hmm. Apat yan.
1: Apat.
4: O, namely, lutein, zeaxanthin, vitamin E, and beta-carotene. Mm-hmm. Just imagine, isang kapsula lang yan pero apat na direct nutrients for the eye ang makikita natin sa Vision X Plus Softgel Capsule. Okay, thank you, Doc. Sabi dito, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. At aking mga anak na sila Michael, Madnor, Madjinor, Noriam, Madhamli, Hamnalin, Norba, Alyudin po ito. Okay. Ayan, binabati ko po sila. Kakaiba yung mga pangalan nila, ano?
1: Parang I think mga Muslim po, mga kapatid natin na Muslim dyan sa Rizal. Sounds like mga Muslim. I don't know kung Muslim, pero sounds para sa akin.
4: Yung pangalan,
1: tunog ng pangalan.
4: Ayan.
1: Magandang tanghali po sa inyo, mga katropa.
4: Oo. Sabi dito, good PM, Doc. Ano po ang gamot na lagi lang ako nahihilo? At minsan lagi ako di makatulog. Hulyo Katadaman ng Palawan.
1: Pag palaging nahihilo, kapag hindi mataas ang blood pressure, kalimitan po niyan is may problema po sa tiyan. Kaya kung nasaan mang location ninyo, mas maganda po na pumunta po kayo sa clinic para ma-assess po ng ating mga consultant. Kasi pagka magbigay tayo ng advice tapos hindi tugma doon sa para makita po natin ano yung pinagmumulan.
4: Tama.
1: Let's say for example, kapag doon ang problema is nasa tiyan, nahihilo kaya dahil nasa tiyan, maraming dumiyan sa tiyan, bibigyan po kayo ng mga ng ating mga consultant doon, ng isa po dyan bibigay is ating pong Sporbiotics and also yung mga pangpadumi po na pangpadumi po, and also bibigyan din kayo ng combination ng mga juices na inyo pong gagawin para malinis ang tiyan at para po matanggal ang panghihilo po ninyo. So mas maganda po doon sa mga texture natin, advice po natin, Doc Algeno, na ilagay po ninyo yung location ninyo.
4: Oho.
1: Kahit na hindi na po yung pangalan, yung location po ninyo para ma-connect namin kayo agad kung ano yung saan yung pinakamalapit na clinic na meron po tayo sa Yes to Health, mga tropa.
4: Ayan, thank you. Sabi dito, good DM. Nagpabakuna po ako ng anti-rabies dahil sa scratch ako ng pusa. Na-scratch ako ng pusa. Pwede po ba isabay ang Santon Gold at Premium D3 at Vitamin C? Hindi po ba magkontra?
1: Of course. Wala pong counter, yung tinatawag contraindication po yung ating mga supplements kasi 100% natural po yan, mga katropa. Nga lang, kapag ka may tinitake po kayong mga, ano, let's say for example, may tinitake kayong maintenance liban doon sa bakuna, ang mas maganda po na pag mag-inom po kayo ng supplements po natin is meron siyang agwat na 1 hour after or before doon po sa mga maintenance ninyo. Hindi po pwede ninyong pagsabayin kasi kapag ka pinagsabay po ninyo doon sa mga synthetic medicine na iniinom po ninyo, is na-neutralize po niya yung mga benefits na makukuha po ninyo. Kaya marami po sa mga katropa po natin, kung minsan bakit yung iniinom namin parang hindi naman gumagana sa katawan. Baka po mali yung pamamaraan ng pag-inom ninyo, mga katropa. Kaya mas maganda talaga bisitahin po ninyo ang clinic para mas mabigyan kayo ng specific advice kasi ang bawat kaso po, kaso Doc Algie is iba-iba. No? May mga, let's say, psychological cases problem in connection doon sa mga simptomas na nararamdaman nila. Meron namang emotional, meron namang iba doon sa lifestyle nila para po mabigyan kayo ng specific advice para po doon sa problema ninyo.
4: Oh, saka itong enhancement nga ito ng immune system kapag ikaw
1: nagtitake ng
4: itong mga binabanggit natin, Santon Plus Gold, Premium D3
1: at saka vitamin C.
4: Malaking tulong nga ito. Hindi niya lalabanan yung anti-rabies na binigay sa inyo. Mas maganda nga at kumbaga complementary doon sa inyong tinitake na bakuna. Ayan, yun yung sagot natin ha. And of course, another dito, nakakababa ba ng blood sugar ang Santon Plus Gold Capsule from G of Quezon City?
1: Nakakatulong po yan, mga katropa. Lalo-lalo na kapag may problema kayo sa mataas ng blood sugar level. Ang gagawin lamang po ninyo is titake po ninyo kapag let's say umaabot na ng 150 to 200 yung blood sugar count, double dose po ninyo yung Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day. Para mas mabilis ang absorption. Tapos sabayan din po ninyo, of course, babaguhin yung lifestyle. Babaguhin natin yung mga pagkain na kinakain ninyo. Tuturuan po namin kayo how to judiciously, kasi kung minsan healthy yung mga pagkain na kinakain, kung minsan napapasobra naman ang consumption, Doc Algie.
4: Lahat daw ng okay, kung sobra, hindi okay.
1: Yes, hindi talaga okay kapag sobra.
4: Yes, bawa, okay yung mangga, isang kaing yung kinakain. Isang kilo. O di ba? Talagang hindi okay yun.
1: Kapag may diabetes po kayo, of course, mayroon pong mga klase ng mga healthy na pagkain na alam natin na hindi mo nakakainin kasi siya ay nagpapataas ng blood sugar ninyo. Let's say, for example, fruits, kailangan muna nating i-regulate. At especially doon sa pagkain po ninyo ng rice consumption or carbohydrate consumption, ay kailangan po nating i-correct yan. That is the reason why dito po sa Yes to Health, talagang in-encourage po namin kayo na pumunta po kayo sa clinic natin para magpakonsulta, para mas mapabilis.
4: Speaking of clinic consultation, today, nakalimutan ko sabihin kanina, dahil na-overwhelm tayo sa bagong setting natin. Ayan, nabaguhan, kumbaga, nagpalitan ng posisyon. Meron po ngayong ginaganap na consultation kasi ngayon yung monthly seminar ng Yes to Health Quezon City Branch.
1: Yeah.
4: So, kanina si Doc Wendell doon, nag-lecture, then ongoing pa ang kanilang, kasi wala pang 12 eh.
1: Pwede pa kayong humabol kung malapit kayo pa sa Quezon City.
4: Hanggang alas 5 po ng hapon, pwede po kayong mag-walk-in sa Yes to Health Quezon City Branch. Mm-hmm. Diyan lang po yan sa EDSA Corner Madre Ignacia. Meron po diyang building sa tapat po ng MRT Quezon Avenue Station na pwede po kayong mag-walk-in for consultation. Nandun pati si Doc Wendell for Natural Trad Therapy at iba pang mga modalities natin. So hanggang alas 5 pa po yan ng hapon.
1: May libre ba yung lunch doon, Doc?
4: Meron.
1: Actually, kaya doon sa mga hindi pa nakakain, pwede pa kayo maghabol pumunta lang mas maaga.
4: Ano nila lunch pa lang, paldong-paldong. ginagawa naman natin, tradisyon na yon na magpapain tayo kasi nga, ang hirap kapag lalabas ka pa at kakain, minsan ang kakainin mo hindi rin healthy. Kasi kung saan-saan, ano.
1: So, servisyo pa, sasalamat din natin ng Yes to Health yan sa mga patron ng atin pong clinic and also ng mga nagagamit po ng ating products. Kasi advocacy po natin yan sa Yes to Health na matulungan po lahat ng mga katropa natin na mapagaling po kayo sa inyong karamdaman. Yan po ang advocacy natin. Kaya po palagi tayo, araw-araw, ay meron po tayong programa dito sa The Secret

0: sa mga bagong health updates na information, kasi dito po sa ating programa, The Secrets of Health, updated po palagi ang information na binibigay po namin sa inyo para po tayo makaiwas sa mga karamdaman.
1: Ayan, so maraming salamat. At syempre, si Doc Algie po ito mula sa Yes to Health, ang inyong bantay kalusugan. Hanggang sa muli, sa mga taga-subaybay po natin, sa lahat ng ating himpilan, kung saan nakikinig po ngayon o sumasayang papawid ngayon, God bless po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana pagpalain po tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. At syempre, sa susunod, ay magbabalik pa po ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

0: doon sa ating tiyan. Mm-hmm. Para okay po, handa para po sa magagandang information na kung sana ay programang
1: at handog na regalo sa ating pong mga
0: uhan ng mga healthy katropa giveaway po dito po sa ating programa. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa ating Facebook, makibahagi po kayo at tandaan

0: sa tubig ba?
1: Tap, adlok ang baliti diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, asa man katap?
0: Manghiis ko para mudaku po niya ako.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
0: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
1: Oh, Bay.
0: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ah? Hello? Ruel? Bang?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanawon ang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumarna ko og sisle pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang sisle pain.
1: Sisle pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sisle pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidrata bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Agosan Sur.
4: Pilay edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayon. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid na dili ko makatulog dayon, bao niya. Maayo na akong tulog, magdamgo na good ko. Kani ato, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Naday akong amahan.
3: Na, wajud ko kabaludong.
4: Mm-hmm.
3: Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
5: Exciting. Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: La la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
7: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas, o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Krap Gold, bay?
6: Oh, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo.

andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, og allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, og syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM.
1: XFM.
2: Titan, lo de.
3: Oi, Mitra.
2: Libog ko ba?
3: Oh, nganong naglibog man ka?
2: Unsa ko bilion kanang gapa o panget.
3: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Gideon Galawiyo, taga na kong Tarantado di Loro. Kung kaya tinang taas, kung ihi, so ko pag-ihi, magputol, ay video nga di matulog.
5: Zaltone Plus Gold.
6: Kerting lami ang natulog na kayo ko, sa kong ihi, o pira kayo, garo na kong kretin, in 94 na lang, kung nakapaminaw sa kong ipangultikar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na alam ko sa Yesus Christ, hindi kayo natapang na sa inyong panglawas.
5: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zathone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dako ay akong pasalamat ani tungod kay sa una, dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie D.I. Taganam.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, wala epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga anchor, matag-buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM。
1: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
2: Ha? Christmas tree ug lansang?
1: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlie Nin ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Panggalang pain. Fast and safe.
4: Yeah! Sister Paige.
1: Symptoms persist. Call your doctor.
4: Pili sa mga bukika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Tantum Plus Coffee Mix. Tantum Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo.
7: Oh.
6: Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, agong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
6: Isa doon plus goal. Kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Isa doon plus goal.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya ni katabang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
3: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
5: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
6: Maudi na ang Crap Gold, bay?
5: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM. Kurang kita yang mengidol.
1: Si ano si Iggy?
0: Tua si Nigger?
1: Ano? Pasi si Snigger?
0: Iggy on say spelling daw ba?
1: Ay kwan pitaw si Chichlim.

0: siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Abot ta rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, abot ta rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
8: Lahi gyud, basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy. O nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, walang yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestwell.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan din yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabuminom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix.
4: Ano mag-disun ko bawas? Tagduha ka adlaw. Tagdulo.
5: Sada kong tabang ang Santon Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom
4: Santon? Okay po kayo. Paginawa ka, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sa inyong

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, anxiety?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan ang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan. Kung ang akong sugar count, di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Call your doctor.
9: Sa mga...

0: FM.
1: Kapitan, utan ako ba?
2: Uy, unsa man ka na, Archie?
1: Unsa'y pinakabigaon na subject sa school?
2: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
2: Alangan, kay daghan man kayong X.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
5: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krupp Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapon sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katropa, exciting!
11: Mga katropa, exciting

0: Camino Ka sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magunang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sa unya matapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sisda Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
8: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Dinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Tamo, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycle. Mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo kamo lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Victory Plus.

0: car sur XFM.
1: Par, par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par, ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: sa XFM.
1: Sa una, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. O, di ko'y uya, boy. Exciting.
2: Exciting.

0: Kasi FM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni Bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o mihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Uwa, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro. Nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Saya prostate. Kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal. Niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nangapin na ka, gitambal ang pagka. Oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot gun!
9: Oh!
8: Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
10: Ayo! Ayo! Pati rin iwa kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na mong kayo ni last year pa.
8: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
11: Exciting.

0: Dino Carr sur XFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guapo.
2: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.
4: Ano magsakit man akong dugan? Kung may inong bugtuba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
5: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878.

0: Oras mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 4:07. Oras mga katrupa, hatod ka nato sa may tingwa sa Turbo Supplement for Men. Sa mga kalalakinan, paligunon ang lawas sa natural nga paagi. Magtumar sa Turbo Dietary Supplement.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran.

0: paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!
1: Hey gala, kumusta? Maayong hapon. Welcome ladies and sab dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag adlawng Domingo, ang Asintado. Asintado. Pizza 28 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Akong partner mga katropa sa Technical Division, among graphic artist no si Keanu, katropang Keanu JC Bian. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among mga kaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon kininyong lagad sa kanginan, Limwell Pagalaran Ukay, mag-ubanta. Kuan rata, dali rata ninyo mag-uban-uban. Wa ratay oras, ha? Kaya alas 4:09 naman. Alas 5 rata kuto, mga katropa. Ang atong buluhaton, mora gihapon ng sentro. Maghatod ni sa mga balita, impormasyon, mga isyo, hisgutanan, atong tagaag pagtagad mga katropa din sa atong tulumanon. Asintado! Kumusta man mong tanan, mga suki natong tigpaminaw sa kinatibuk-an lalawigan sa Agusan del Sur. Kutob sa mabot sa lanog sa Sibya, sa duha ka Sibyahan sa XFM Agusan, XFM Bayugan, pinaagi sa frequency 95.7, o din sa San Francisco mga katropa, mabati kita sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan, atong mga nanay ug tatay nga nara diha nag-ingkod-ingkod sa ilang mga balay, nagpaandar o gradyo, or kaha naman mo sa inyong mga uma karong mga panahuna, maayong pagsikay-sikay mga katropa niining kahaponon. Medyo bugnaw-bugnaw ng atong palibot diri sa may barangay Pisaan kung asa nanukad ang atong Sibihan. Eh, landong-landong naman. Siguro pasalop na mga adlaw or doon ay mga pagpanag-o mga katropa nga atong na sinatian diri sa kasadpang bahin. Kay gagain ang buntag, medyo init man ang atong nasanatian mga katropa. Gikan ko sa Bayugan City, derapita sa may barangay Mount Olive. Travel ta mga katropa, di man kaayong tantong init, pero makapasok yun gihapon, ha? Kumusta man mong tanan mga katropa? Sa kinatibuk-an ato, dili lang naminaw sa radyo, apil ang ato mga followers diya sa itong mga digital media channel. Naka-live ta mga katropa diya sa itong mga Facebook pages. Ang atong main nga page, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Wailain diha. Taas-taas atong follower ha. Gikan sa 251. Nahimo ng 256,000 ha. Kung kwarta pa lang nakatropang kyan. Murag dato-dato na yun ta. Duratay ko na ng kwarta pita magunitan. Lipay naman ta. Natay magunitan mga katropang isa ka 5,000. Lipay na tani ana. Labaw ng 256,000. Kaya itong follower, o muhatag nagtagpiso na ito, katropang Ali, bahimo na itang kwartahan ini. Sana? Imagino nimo na nga 256,000 na itong followers. Kung mga yung tagtagpiso ini nila tanan, na, 256,000 po, di kakumpiyansahan mga katropa. Daghan naman tag-follower mo. Istorya rin ako na, pero kung mag-fundraising siguro tao niya, pangayuan na itong piso-piso. Ilabi na doon na tayo mga outreach program. Siguro makatigom yun na mga katropa 256,000. Kaya una nakadaka na itong followers. Kaya na basta-basta mga katropa. Ang problema po na ng ubang mga followers kung aktibo ba po. Basig ang uban po ng panaw na. Og siyempre mga katropa, naamoy mga kuminto, pwede nyo na ipaabot mga katropa. Dili lang ta sa XFM naka-live sa atong mga digital media. Napunta naka-audio live sa atong ADNC Global. Og siyempre sa atong personal nga account mga katropa, Limwell P. Ukay. Gikan man ko diya sa Bayugan, pero wa ko kalahos diya sa sintrong bahin sa syudad. Ha? kuan biya karon diha sa Bayugan City murag mahuma naman ugma ang ilahang pista diha. Ang ilang gitawag og Bayug Festival. Nakalimot ko gapit dito biya ko gigagmont uli mga katropa gahapon sa Baddo. Wa lahi man ang Mount Olive kay diha ra man moagi sa Osminya. Di naman yun na makaagi sentro. Nakalimot ko magkatrupa nga Bayug Festival di ay. Wanaon ko kapamista, Ma'am Lina Pataho. Sayang kaayo, nagkakalingawan diha. Sure bold yun. Unya ugma, June 30. Kung wako masayop, murag mauni ang ilang itawag og town fiesta. Mauba? Sakto ba? Wako ba ko nasayop mga katrupa? June 30? Kay basin ba og namalita pero mao na ako na dumduman sa una sa bata pa ko. Gikan ni ato miaging adlaw, miaging semana mga katropa. Nagasugod ang ilahang gikan atong charter day. Tuloy-tuloy na ang ilang Bayug Festival. Gani dunay mga activity matag adlaw gabi concert ta. Si katropa ang Rialinton murag updated ni kay kada gabi nagasuroy-suroy man siya na napita sa may Bayugan. Kaya daghan may mga kalingawan diha karong mga panahuna. Uy, kapoy puglag atong naliyagan o niya itong palaro mga katropa mo nang murag di na po maay nga magsigitag laag-laag. Pero katong tagaduol o mang laag yun ta diha napita sa may Bayugan. Si katropang Rialinton naka-standby karon sa linya itong pasudlon katropang Kiano JC Bial. Kaya naasay report mga katropa kalambigitan sa mga kasikas diha napita sa may Bayugan. Ingon pa niya, kapulisan sa Bayugan naka-heightened alert alang sa concert karong gabi nga isa may mag-concert karon na katropang Ray. Naka-standby sa atong linya sa komunikasyon karon si katropang Rialinton. Yes, sa katropang Ray sa imong report.
2: XFM report.
3: Yes, sa katropang Limuela, napahimutang na sa heightened alert status ang Bayugan City Police Station atol sa pagdagsa sa mga tao karong gabi tungod sa Bayuga Music Festival o sa nagpadayon nga Mayor Kirk Invitational Basketball Tournament. Ginauman sa kapulisan ang dakong panagtapok sa mga kabatanunan ilabi na sa mga mu-perform nga ang sikat nga rapper nga si Flo G nga usa sa mga paboritong artista sa Gen Z. Dugang panini, padayon usab ang pagdagdani o daghang mananaw nga basketball tournament nga gitambungan usab sa mga al-iladong magdudula gikan sa kanagkalain-laing lugar o kolehiyo. Gipahugtan sa mga otoridad ang seguridad sa venue aron masiguro ang kalinaw ug hapsay sa mga kalihukan. Nagdeploy ang kapulisan ug dugang mga personnel sa mga strategic nga lugar aron malikayan ang posibleng kagubot ug krimen. Gidasig usab sa publiko nga magmatngon ug mutuman sa mga balaod ug regulasyon samtang naglingaw-lingaw sa maong mga kalihukan. Naglaom ang lokal nga kagamhanan ug kapulisan nga mahimong malinaw og malampuson ang duha ka dagkong kalihukan sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay abtik sa mga pang adlaw-adlaw. Inom kanunay sa Santo na Vitamin C. Alang sa Dikusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Rial Buro Alinton, alang sa programang Asentado. Asentado!
1: Dala salamat katropang Ray, at least daghanda iroy mga kalingawan sa Bayugan, ha? Na rapper ko nung mupahigayon og concert murag duha to kabo katropang Ray, no? So katuwa to makigsunan diha nga gusto mo laag para mo saksi sa kalingawan unyang gabi pag hinahina mo agino diha kay basin og maunhan mo makatropa sa inyong nindot kaayong pwesto. Dapat dito yun mo dapit sa kuan stage, ha? Kay pareha atong niaging semana mga katropa nga connection gihapon ining ilahang Bayug Festival. Puno-puno gyud no ang ilahang venue kagat niya tumiaging semana dihang nahidanga tong kitsa tong international singer. Murag nakalimot ko ato iyas batyo pangana to katropang kyan. For the first time katropang nakadungog ko nga dunay international singer na nahidangat diri dapita sa may Agusan del Sur, ha? Basig sa sunod ani puhon, ha? Mayor Kirk Assis ang atong kugihan banggiitan nga mayor dapita sa Bayugan. Basig dili lang kay kato si Iyas ang atong ma-invite sunod. Basig sunod na anagyod si Taylor Swift mga katropa.
4: Ay!
1: Oh, bitaw. Di basta-basta na, nga dunay mga international nga mga singer, mga katropa, nga tagagawa sa nasod, mahidangat diri dapita sa may bayugan. Oh, gani, daghay nakapaselfie atong mga panahuna. Oh, amping-amping, no? Atong mo ang hat dapita sa may bayugan. Basig mo uwan, pagdamo daan og payong, pagdamo green coat. Unya, syempre, ingon pa nila, magtawas daan, ha? Atong na ang katong international singer, daghay nagreklamo makatropa. Kay nalipong ko rin sila makatropa kay sagol-sagol na magyong baho. Unya, syempre, agkumpiyansa din sa inyong mga cellphone, inyong mga pitaka, kaysa dinutdutay makatropa sa mga tao, napon ng mangunguot diha. Ha? Ay, yun mo pagsalig nga na ay polis, na diha ang atong mga nagbantay sa kalinaw, kay ang may magkamuray bantayan sa polis. Nga perti mang daghanag tao diha dapita mga katropa. Bitaw. Kunya, ito po mga negosyante diha. Ha? Kuan pod, ha? Kumbati pod. Kay income-income pod. Labi na itong mga street food. Maniampay mga katropa sa mga batanon. Inig, balik na toon niya mga katropa. At daghay patay mga balita nga itong taga-agpagtagad. Kay kutob pagunta alas 5 din he. Lisod po nung mag-onboard ko dre. Unyawa ko'y ihatod niya kaninyo nga mga istorya. Unya po inig balik na to. Si katropang Junji. Standby lang ka niya katropang Junji. Kaya ang imong linya ato po nang ikutay unya. Alang sa imuhang report nga giandam diri sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon nga sintado kay human sa commercial mubatik mubalik ta mga katropa standby
2: sintado
4: XFM
5: kung maminaw ka sa XFM.
6: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
7: Exciting!
8: Santo Blas Gold.
9: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Dili ko ganan magsige nga lubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mataka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unso mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
15: Nakulangan ka ba sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, gugmaalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
16: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Asintado.
1: Bientisais minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 4 sa hapon. Oras mga katrupa, hatod dyan nato sa maintingwa sa Sis the Pain. Kung naamoy gibati diha nga panakit sa kalawasan, sakit or labad ang inyong ulo, gihilantan mo, gumikan kay giubog isip honor, dunay trangkaso. Wailain nga tumaro nato mga katrupa, brand sa paracetamol, kining Sis the Pain. Ha? Ang Sis the Pain mga katrupa, doon akini paracetamol nga makatabang sa pagpaubos sa hilanat, ha? Or grabing kainit sa lawas, mupagaan sa kasakit sa lawas, mga pamaol o guban pa. O, kauban sa pagpahulay o sakto nga kaon, ginhawa ang mahatag mga katrupa kung doon na tayo gibati. Na? Magtumar mga katrupa sa Sis the Pain kung doon na mo'y gibati diha. No? Gihilantan o trangkaso. Kay brand ni sa paracetamol mga katropa ang Sis the Pain. Mapalit na sa mga farmasya sa inyong mga lugar. Napud na diri mapalit sa istasyon sa XFM San Francisco ni amin na himutang sa Purok 1 Barangay Pisaan. Padayon ta mga katropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumano ng asintado. Ato sang pasudlon ng report ni katropang Junji Librias. Kaya basig malimta na ito ni Onyan niya. Nag-standby ra baron si katropang Junji dahil sa gawas. Huwat siya ganun sa atawago na ito mga katropa. Ang iyahang linya. So niya mga katropa, ang report ni katropang Junji suma pa armas nga iyaha sa NPA na recover sa Sibagat tungod sa tip gikan sa kanhi rebelde. Ang detalye katropang Junji, nasa itong linya mga katropa si Junji Librias.
2: XFM Report.
1: Katropang Junji.
3: Yes, katropang Limwell, malampusong na-recover sa hiniusang puwersa sa 30th Infantry Battalion o 29th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga tinaguang armas o mga kagamitan sa panggiyera sa mga rebelding New People's Army kon NPA sa Tisa Bukirambahin sa Barangay Kulambugan si Bagat Agusan del Sur sa Milabayng Adlaw. Sumala sa taho sa militar, nakubkuban ang maong mga butang pinagi sa impormasyon nga gipaabot sa mga kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group nga libalik sa sabakan sa balaod. Lakip sa mga narecover sa maong dapit, mao ang usa ka taas nga kalibris armas ug usa-usab ka bubo nga klasis armas, mga nagkadaiyang kagamitan nga panggiyera. Kahinumduman nga una nang na gideklara ang tibuok Caraga Region isip ubos sa status nga stable internal peace and security kini tungod sa sunod-sunod nga pagkabungkag sa mga grupo sa NPA sa rehiyon, dungan sa pagtinabanga is komunidad og mga kanhi rebelde alang sa hingpit nga kalinaw. Mga katropa, aron kanunay lingon ang atong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Asintado!
1: Nagasalamat ka trupang Junji. Eh? At least naagyod niya po ay makatudlo. No? Basta doon ay mutudlo, matultulan yun. Mga armas o siyempre mga war materials nga iya sa New People's Army natultulan, pinagi sa tip, no? Or kinibang giya sa former rebel nga ni surrender na diarapita sa itong sabakan sa gobyerno. So kana nagpakita mga katropa nga napagyuday gihapoy madaginot, ha? Napagyuday gihapoy mga pipila ka mga naglihok. Bisan tuon nga gideklara na nga insurgency ang Caraga Region, pero napagyuday gihapon atong ikatambag ini nila pastilan. Dugay na magyuday ang ilang kalihukan panahon pa sa una ni former President Ferdinand Marcos Sr. Hangtod karon ang ilahang advokasya, ang iyang ilang ideolohiya mao mag jud mga katropa unta ang pagpatuman sa ilahang gusto nga mahitabo nga panggobyerno. Pero bisag unsaon nilag attempt, di gud nila mapukan mga katropa ang gobyerno. Unsaon man niyo pagpukan in taon?
0: Asirintado.
1: Ang atong gobyerno kumplito man, gikan sa PNP, labaw na sa military.
0: Asirintado.
1: Pila ka mga batalyon, mga katropa, mga kampo sa militar, naa sa matag probinsya, matag lugar, matag lungsod, nagyoy mga base nila mga katropa. Kauban ini mga CAFGO o EFP niya, napay Philippine Army, usara man ni sila tinguha nga manalipod yun sa atong kagamhanan.
0: Asintado!
1: Muna, bisag unsao na to o kuan, rebuilde, na tadya, kapoy, usay makaingon ta ba nga, kakapoy ang inyuhang matagamtaman. Ha? Tiaw mo na, magbaktas mo sa bukid, huay kaon, di ba? Unya, lapok, naapag yung mga tunok mga katropa diya sa dalan ng inyong maasugatan.
0: Asintado!
1: Unya, wag yung lain inyong tinguha unta nga atong ilugon ang panggobyerno. Mamagyan ni ang ilahang tinguha sukad sa una.
0: Asintado!
1: Pero hangtod karon ron, yan ata sa digital age na ta. Sa una mga katropa, wag pa to'y mga silpon, sugod na ni sila. Yan, wag pa ganito yung mga radyo-radyo sa una, suwat-suwat pa to ang ilang mga communication. Karon nag-cellphone na wak gihapon sila mga katropa ni Lampo sa ilang mga tinguha.
0: Asintado!
1: Muna nga, karong panahon na, kinahanglan na nga muuban. Katong wak pag yun nakahuna-huna mga katropa mo surrender.
0: Asintado!
1: Ang military na nawagan yun nga mo surrender. Kay may na lang, maka-avail mo sa mga programa, pangkaayuhan din sa itong gobyerno.
0: Asintado!
1: Nasa mga livelihood program, no? Kinilang i-clip. Ang dakunig tabang, ilabi na sa mga former nga mga rebels. Natagan sila mga financial assistance, livelihood program.
0: Asintado!
1: Kay maulagi sa ato ng gikaingon, ngang inyohang tinguha, nindot biya po nila mga programa sa una. Kay lagi ang ilahang panawagan nga mukontrata sa gobyerno kay para batukan nato ang korupsyon. Maunay ang ilagyong kuan kining mga pagpangawkaw, mga pagpangambuso sa gahom.
0: Asintado!
1: Pero, bisag unsao nato, mugamit ta og arma sa pakigbisog, wa man gihapon bisan pa og unsaon pildi gyud.
0: Asintado!
1: Kay inyong suklan ang military sa napulo ka buok ang NPA dunay 100 ka military unsaon man ninyo napagsukol na.
0: Asintado!
1: Wanang lisod kayo mga katropa, no? Mo na ato tong nangabilin pa diha. Maghunahuna na mo kun sa inyong buhaton.
0: Asintado!
1: Mas bayan na lang ang mo surrender mga katropa kay para makatagamtam gihapon sa mga programa. Diya sama sa iklip, no? Agitanyag mga katropa sa atong gobyerno.
0: Asintado!
1: Sa pikas bahin mga katropa, for your information, no? Ni atong niaging Biyernes, no? Sa ura sa Pilipinas, gilubong mga katropa ang kauban bitaw ni MVP diri sa Agusa, no? Nga si Rini Bobit Baterbonia. Ang katong iyang kauban nga nalumos, si Divine Adili, gilubong pod mga katrupa ni atong Bernes sa gabi idre sa Pilipinas, pero dito sa Nigeria, adlaw pa. Luoy po na yung kahimtang, no?
0: Asintado!
1: Siguro, tradisyon po sa ilaha mga katrupa nga, ilubong ra nga, kanabitang kinaraan na, gina-apply magyapon na sa Pilipinas sa una. Na kanabitang dritsura sa yuta. O maupo niya ang kahimtang mga katropa ni Divine Adili. Atong gisgutan siya. Atong siyang iampo mga katropa. Nga magmalinaw ng tao ng iyang kalag.
0: Asintado!
1: O siyempre, kay naamay mga gidudahan mga katropa nga dili kini normal ang ilang kamatayon.
0: Asintado!
1: Tinuyo man ni ang ilahang, ingon pa, tinuyo yun, no? Dili aksidente. Ato pong giapil mga katropa sa pag-ampo nga uunsa man nga mga investigation nga gihimo karon sa mga otoridad sa Pilipinas.
0: Asintado!
1: Kung dili man aksidente, tinuyo man, atong gipanghinaot mga katropa nga manubag ang iyang manubag para at least, no? Maangkon po nila ang hustisya mga katropa.
0: Asintado!
1: Makantos po tong nagbinuang, no? Anyway, na may recommendation ng DILG nga paimbestigahan, palauman.
0: Asintado!
1: Gani, doon ay mga kaso na niini nga girekomenda paglapas sa anti-hazing law ni atong ilahang coach mga katropa nga si Tab Baldwin.
0: Asintado!
1: Uguban pa mga individual mga katropa nga kauban sa team.
0: Asuntado.
1: Kay sakit jud. Diri sa ato sa Agusan del Sur, no? Ang pamilya ni Butter Bunya, Rene, nga ni Panaw mga katrupa. Sunod-sunod ang mga tabang mga katrupa nga gihatod ang mga nagkadaiya nga mga sektor.
0: Asuntado.
1: Not only private individual, no? Dili lang mga negosyante kundili ni apil na dinhi ang atong gobyerno.
0: Asuntado.
1: Sa paghatag mga katrupa og tabang sama sa naday gi-offer mga katrupa ang National Housing unsa man ning A Administration ba ni? NHA. Oh, National Housing Administration. Sakto ba? Correct me if I'm wrong na lang. Dunay gi tanyag gihatag nga kuana ni. Fully paid na ni. Wala na sila monthly amortization ini. Condo unit dito dapita sa Davao nga nagkatidad ba katropag 2.2 million pesos. Bisan man tuod nga dili sila ingon nga hingpit malipayon.
0: Asuntado.
1: Kay ang butang manggod mga katropa sama na to, di yun ta ingon nga maunay makahatag kalipay, no? Unya ang kaguol magpabilin yun na labi na nga kabanay mga katropa ang nawala, ilang anak nawala. Pero bisan pa manian ang tanan, mapasalamaton ang pamilya ni late MVP Rene Butterbonya sama sa iyang inahan nga si Robilyn Butterbonya nga nakadawat sila mga katrupa sa pabahay or balay gikan sa National Housing Authority dinhi administration. Ato ipabati kaninyo mga katrupa ang iyang pahayag.
4: Una, thank you sa Panginoon na may mga taong nagmalasakit sa amin, hindi lang condolences pati material na bagay. Pangalawa, yung tao, hindi ko ito inasahan na may bibigay sa amin na ganito. Thank you dahil ikaw din ang pinadala na Lord at saka ng anak ko siguro sa lahat ng mga sinabi niya sa akin para mabigay sa amin yung sinabi niya dati. Then, thank you din kay GM Jobinday kasi isa ka na kinasingkasing ni mong gihatag sa amua na walang kapalit ang ni mong gihatag sa amua. Muna nga akong gingon nga naanaman ni eh. So, tugol nga akong balibaran panganoy sa akong anak inyong gituman dili man tuod nga siya ang nag provide pero pinaagi sa gugma og respeto inyong gihatag sa ako ani nga opportunity. Nang libo-libong pasalamat nako sa inyo ha. Andin dili lang pod sa kay GM Jobin kay kun magpasalamat, nagpasalamat pod ko sa kadtong mga tao tanan. Dili na nako maisa-isa og istorya gikan sa financially material na mga bagay na gihatag dinyo sa kuan, negosyo ug unsa pa tanan-tanan nang hatag sa mga katong computer unsa pa daghan salamat kinasingkasing namo nang gipasalamatan sa inyo pinaagi ni Lord gihatag mo og kuan wala gyud ko nag-expect nga maabot maging ani kaya nga mo ang ginamayan sa mong kaugalingon is natural lang gyud nga panginabuhian makakaon lang gyud ni sa isa ka adlaw ing ana di lang ni matuluan og balay okay na gyud ang importante lang gyud ta nga mahuman akong mga anak tana pero kay ningabot naman og ing ani na pamaagi manang dako na akong pasalamat sa inyo labi na kan sa imo GM Jobintay nga naghatag og opportunity sa balay or sa to kondo na para mapuy-an sa ko ang anak para maoy among magiya sad nga makahuman akong mga anak tanan. Salamat sa tanan gikan sa imo GM Jobintay og sa kato mga tao nga naghatag sa amo at tanan Luzon, Visayas, Mindanao og sa international na salamat sa inyuhang tabang sa amo kinasingkasing namo nga gipasalamatan na sa inyo.
1: So mga ito mga katropa, pahayag ni Mrs. Robilyn Baterbonya, 2.2 million kantidad mga katropa sa condominium unit dito na pita sa may Davao City. So di yun sila pwede mo, hindi lang mabalibaran, kundi magpasalamat na lang yun sila mga katropa sa blessing ilang nadawat mga suking tigpaminaw. Mabalik taon niya, human sa pipila ka mga commercial kaya itong oras, alas 4:42 na.
0: Asirintado!
2: XFM XFM
5: Kabalo ka dong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karun di pa?
5: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Garlin Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
10: Marlin, o Chia, gasiyok akong dumulang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Kung saka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
17: Tila ba may hangin sa tiyan?
18: At masakit sa pakiramdam?
17: Kabagyan!
18: Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang,
18: tanggal agad ang kabag.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one.
18: Sa presyong
17: magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
20: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
19: Ay, salamat.
20: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
19: Ikaw po, pag-inom og Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
21: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yung koan eh, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: 48 minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 4 sa hapon. Oras mga ginikanan hatod dyan nato sa maintingwa sa Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga kalalakin andiha, andam na baka nga i-level up ang imong energy o kumpiyansa? Gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men, nga adunay maca o clavo waska. Mga natural nga sangkap nga nailhan sa pagsuporta sa kusog, gana o tinguha. Para sa mas aktibo nga lawas, mas tibuok nga kusog, o mas ligon nga kumpiyansa matag-adlaw. Mag-turbo na, paliguna ang kusog sa natural nga pamaagi. Ang turbo mga katropa, syempre, available ka na diya sa mga farmasya. Sama sa Santon Plus Gold, the Santon Coffee Mix, naana diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Mapalit usab ka na mga katropa, din sa Sibihan, sa XFM San Francisco, niyami na himutang sa Barangay Pisaan, Purok Uno. Gamay nalay oras na bilin sa itong pagpanaguban. Ha? So, padayon lang gihapon ta, no? Nga maminaw, ilabi na sa mga kasikas ni napita sa itong palibot. Gumikan kay ang nahitabo, bisan sa nasyonal. Medyo, kwan ba? Ang ilang mga paningkamot. Nga matabunan ang flood control o uban pa nga mga korupsyon sa itong gobyerno. Kay tiaw mo na ang gikabisihan karon ang impeachment trial. Hapit na ang impeachment trial ni Vice President Magsugod. Kung wako masayop mga katropa, July 6, ha? Sakto ba ni? Okay, huma naman to sila sa katong lima kaadlaw nga pre-trial conference. So impeachment trial magsugod na sa July 6 kung wa ko masayop mga katropa ato ning bantayan. Gumikan kay medyo may pagkahuyang-huyang po nilang ebidensya kung atong lantaon. Ha, tiaw mo na nga katong kalabot atong death threat ni PBBM ilang gitawag nga death threat. Pero conditional go to kay sa iyang video mabati man gitong ingon niya nga kung naay say condition ba nga kung ipapatay siya o wailain ko nung basulon mga katropa kung dili si PBBM, si former speaker o si Liza Marcos. Pero kwan man ang ilang lakip sa testigo ni ini mga katropa katumang court sheriff, ha? Katubang gikulata, gisumbag ni mayor pa sa una si Sara Duterte dito napita sa Davao. Motoy usa kuno sa ilang testigo makatrupa para pamatud-an nga ang vice presidente kuno bayulente. Nagkaroon unsa may connection na sa death threat makatrupa. Muna itong mga bantayanan na. Kay gani, ang katong court sheriff mga katropa nga usa sa ilang giingon nga witness daan ang namahayag ni atong adlaw nga Birnes nga dili siya mo testigo, mi balibad na. Mura og unsa kay kasulti sa prosecution karon nga palumaluma dai sila kuhag witness mga katropa, palumaluma sila anunsyo nga usa na silang witness katong former nga sheriff sa korte. Dapat adisir sila mag-anunsyo mga katropa nga ilang testigo. Ilang gisabot daan kung unsa man mo. Sugot ka kay i-appel ta ka sa listahan sa mga testigo. Pero wa man, no? Diretso-diretso man sila mga katropa nga without kana bang walay notice, walay pagtugot. Ha? Diba, og magkuha kag witness dapat naagyog kay kuandaan kanang kasabutan ba nga motistigo ka sa impeachment trial sa vice presidente wa maday gisabot daan. Wala nga dapat og naa sila yung mga testigo ilag yung sabuton kay pareana nag-anunsyo na sila nga ilang himoong witness kini si Abby Andres kanang gisumbag sa una ba ni vice mayor pa na sa una si Sarah. Nag-anunsyo na sila nga ilang witness sa impeachment trial. Pero wa dai nila sa buta mga katropa daan. Ha? Mo nay nakakuan nila mga katropa kay karabang assuming kayo. Kaya bisa kinsa naman siguro, di ba? Kung magpasaka tag kaso sa ato mga kaaway, natay witness, natay testigo ato yung sa buton daan. Pero sila, naghimo naglistahan sa mga witness, pero wa pa dai klaro mga katrupa kung mutambong sa bagsa di. Makauaw po biya na, no? Na atong gihingusgan kanunay nga ligon ang atong mga ebidensya, ligon kay natay mga testigo. Pero wa di ay. Mo na ba nga? One thing, usa pa gyud kabutang. Daghan sila mga isyu mga katrupa nga gibato, gihimo nilang ebidensya kunuhay. Pero ato pang mga tuig mga katrupa nga dili pa impeachable officer si Vice President, wa pa siya na Vice Presidente. 2022 man siya nahimong Vice Presidente. So dapat kung unsa man ang iyang mga sala nga nahimo sa iyang pagka Vice Presidente, maura na dapat tukion. Unya ato pa tong uting kayon tong mga sala kunuhay niya atong mga tuig 2006, 2000, basig apil pa katong nangaway siya o classmate sa kinder, basig i-apil pa to. Mali, no? Kung ang usa ka senator judge mga katropa, gamiton yun niya ang iyang utok. Dapat diri rata mag-focus sa tuig 2022 hangtod sa 2026. Kay mo man ang panahon nga naglingkod siya Vice Presidente o kanapod nga mga tuig nga siya usa ka impeachable official. Muna kining ilahang mga ebidensya nga ato pang mga basig panahon pa na atong 1970, 1980 pa na nga mga isyo. Di pa po siguro. O, dito pa siguro sa 1980s na. Kay 48 pa mga edad ni Ma'am Inday Sara. Di na na, no? Di yun na ingon nga, ingon anak kabugat. Dapat mag-focus yun sila sa mga sala ni Duterte sa panahon nga siya Vice Presidente na. Kay impeachable offense magha. Sa panahon siya ang pangatungdanan. Pero siguro ang prosecution, ambot o gigamit babughan ilang utok. Na-appeal pa man tong mga isyu ato mga nang dugay na mga katuigan. Wa pa na himong Vice Presidente si Sara Duterte, ila magyong giuting kay mga katropa. Diha rara sila mag-abot mga katropa sa impeachment trial kay banggitan po ni mga abogado sa Vice Presidente mga suking tigpaminaw. Ato nang bantayan ha? Di kita matug mga katropa kay ato nang bantayan ang trial. Minaw kita mga katropa. Wa natin kong oras? Ay mo kabalaka kay bisag apike itong oras, ugma, Lunes, padong sa Birnes, tagbaw na pod mo sa mga impormasyon. Kay gikan sa Kadlaon, exciting, express balita, o niya, bullseye, niya, sentro pag yun. Tagbaw kita sa mga hisgutanan, mga katropa, kay kada adlaw, daghay mga balita, no? Nga ato pong angayang ihato diha kaninyo. Akong partner sa Technical Division, katropang Kiano J.C. Bial. Sa ngalan sa mo station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa amo mga kaubanan, nga nagpaabot sila mga report, katropang Rial Linton, katropang Junji Lebrias. Kini yung alagad, Limwell Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Mayong hapon ka na itong tanaan, amping kanunay o dalaygo ng Diyos. Asirintado!
1: X-F-M X-F-M La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa day ng Crap Gold Buy?
3: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold, bay?
3: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Exciting!

0: sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan yung galon na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako din si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week nga lisod og tindog kay gabinhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.

Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw kong XFM! Pwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Maka

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
2: Mga katropa, exciting!

0: magsakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, mag-anayin na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Ako

0: Sister Pain.
1: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Send on this
2: coffee mix. Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
3: Bili pa ka magkape.
2: Sa plus coffee mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkot karong panahon na. Lamig yun sa kanang lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo agadto sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko naminaw karon. Inumog santon coffee mix kay lamig siya lamig imong tulog. Pagpuno sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay maya imong tulog. Nato pa kondisyon ni imong lawas.
4: Mapali sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, makurati na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
7: Exciting!

0: sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Gunamino ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa Gunamino o XFM, tagkod ko nilang bayot.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Pero karon nga namino ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Excited!

0: siya mukha ng bata, aoy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Katugon pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ayaw! Isimukan ay nanapun ni bata ng isimukan ba? Oy, o siya man! Simukan ni mo dong, oy!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami pod!

0: Exciting!
1: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, taga na kong Franda Bodiro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon po tulong, ay video nga di matulong.
1: Sa Thought Plus Gold.
2: Kreatin lang yung anatulog na kayo ko sa kong ihi, o kira kayo, garo na kong kreatin, yung 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang doon sa Yesus. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakunan noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Stand on plus coffee mix.
2: Si Risita Basay, mag-eaten na karong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes 12. Kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
2: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So sa una, hingapi dyan ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 coffee.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape na di gamay na mag-kape sa Sagadlaw.
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat mag-inom ni Maling sa 2 coffee mix. Sa may ginabati na
2: mo. Na, naulian. Naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
2: Oo, naulian.
3: So kinipalit gani mo.
2: Ipalit na
3: ko. Ubay, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
2: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, kayon mong
1: ko. Kape na ka.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, nausa man ka nga sige man kagtungo. Galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.

0: Romino Ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Excited?
2: Exciting!
3: Arche! Oh! Marika, ikaw mag-ampo ha kay mga una ta. Okay?
2: Okay! Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
3: Oy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
2: Gampo today ka.
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Hidrata Bolong. Sagadere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad. Dago Sansor.
7: Pilaedad mo na?
6: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! Sukad so, gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Ah, kada ko bungot ito'y exciting!

0: sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: XFM. XFM.

0: gadog abdog abman? O sa sudan ni mo, master?
1: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos, ha? Na ay pinislat na kamatis ba? Anda niyo hakap?
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ah, o siya na?
0: Kwan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting! Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang bato rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
4: Ahay! Ang bato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na ko Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like good. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapig mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold
16: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko't kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joy o kalawasan.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pubre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang syudad, duha na kabuok bulan.

0: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugaw ah.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mura magkagbayot.
0: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
5: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
3: Santong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sistapain. Ako si Haroldan, naka-baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sistapain. Kay kada magtukarang sakit sa kungkaw, katake ko na yun. O Sistapain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sistapain.
7: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Walao ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi gumikan kay uras. Interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, huwagin kayo yab.
3: Oh!
2: Sukat ka na minaw kong XFM. Kwartahan ako.
4: Wow!
2: Naapagin kayo yab. Lison po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya. Suman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lagrabi kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
5: Mga katupa, excited!

0: Minog Ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
0: Kung maminog ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminog kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Paguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
12: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Zaton Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Zaton Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagkapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagyo ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa pamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Tantum Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kahit ako kaya na ikatabang sa

0: napakapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di man tali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po mga lingkod dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. May bilhin niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
4: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakaraan, Doc, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo doon, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
5: Oh.
4: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biruin niyo, mula pa dito, pinapadala pa doon, Doc, ano?
5: Eh wala daw herbal doon eh.
4: Yan nga.
5: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
4: Oo.
5: Oo, eh kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot ng sobrang dami.
4: Mahirap-hirap pala sutin.
5: Oo, doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
4: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
5: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
4: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, eh, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa atin pong mga kinakain. Nakakalungkot, Doc. Mm. Eh, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, eh, kapos na kapos sa nutrition.
5: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa.
4: Mm.
5: Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam na alam mo kung ano, kung paano mo prinoses yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
4: Lalo na.
5: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, ika nga, yung choices natin, manaka-focus lang doon sa sarap, sa lasa na ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's our usually preventable naman ng mga sakit.
4: Tama daw ka, no? So, yun na. Sa mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. At yung text line 0969-609-6545. At huwag niyo po kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo sa, no? sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, no? sa atin pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ni Doc. Ano? Actually, last time na nag-duty sa clinic natin, ay meron tayong naka-encounter ano? Na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy.
5: Oh,
4: atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang atin pong mga kababayan ito?
5: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS dito yan sa brain and yung ating spine ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin yung sakit na to, kung saan ba talaga to nanggagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
4: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagkukos ng hindi magandang activity. Pwede ka magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede ring yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede ring yung sobrang yung tubig ng katawan o nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod o meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano eh, ng kumbaga yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga nyo magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
4: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano?
5: Oo.
4: Kasi yung iba, Doc, madalas. Ano, sa isang araw, siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
5: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient accident, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, tapos medyo tumataba yung pasyente. So, ginawa natin, dinetox natin. Mm-hmm. So, after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
4: Hirapan, oo.
5: Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pag-aanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
4: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano? Ng mga factor, maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Ng mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano?
5: Mm-hmm.
4: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas or... yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc. Yung pala dapat yung bantayan,
5: no?
4: Din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
5: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag siya sa hagdan, gumulong-gulong siya sa hagdan.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
4: Oh, tagal.
5: So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag meron na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
4: Mm-hmm. So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa ipong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no, yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
5: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
4: Yun, tama.
5: Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple. Yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos
4: dami.
5: Halos yung pasyente tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
4: Ayun, ha? Ayan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa ating po mga Yatsua Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa ating po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969 609-6545. Again, 0969 609-6545.
8: Para para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Samsung Plus Coffee Mix.
10: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
9: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
11: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
12: Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinadaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold.
13: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
14: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magsanzon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magsanzon Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
15: Daig ba ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zinzone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
16: Vision Next, marami na ang natulungan.
17: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko. Si Sheena Andres.
16: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
18: Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
19: Para sa malakas na buto,
20: Premium D3.
19: Matibay na immune system,
20: Premium D3.
19: Proteksyon sa bakterya at viruses,
20: Premium D3.
19: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
20: Premium D3.
19: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
22: The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
23: Hello.
4: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang atin pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong lugar, especially sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Mm-hmm. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
23: May mga fatty acids at very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung dementia, di ba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating premium D3. Mm-hmm.
4: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Dok, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
23: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan, at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
4: Okay. Ganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha, if ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan. Premium D3. Isabay niya yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan. Para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
23: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin, meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santon Plus Gold, premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Eh, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Tama. Diba? Yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, sustansya ang focus niyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw niyo masira, ang kailangan niyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
4: Kumbaga yun yung preventive maintenance mo. Yes. Ikaw nga, ano? So, sa mga kababayan natin, ha, huwag pong kalimutan ang ating pong Ultimate Trio. Available yun, ha, sa mga clinics po natin, ganyan rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
23: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
4: Oo, tama.
23: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba gano'n kayo, mag-Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil nandiyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan. Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
4: Yan ha. Sa mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkakaroon ng misconception din, no? Oh, sabi nila ito daw, sabi kasi niya, no, gamot daw to sa ganito.
23: Ah, oh, nakikipagtalo pa. Eh, alam, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila. Ang tawag nila doon, gamot.
4: Oh.
23: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun. Kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
4: Yes.
23: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller. Gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
4: Yes.
23: Okay. Pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
4: Okay. So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. No? Actually, wag na kayo makipagtalo. Ano? Isipin nyo na lang, mas malawak yung range, ayan, ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication. Ano? Pero sa mga kabayatin na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawal, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila.
23: Yes,
4: dok, ano? Ang kinakailangan nyo lang is dagdagan nyo.
23: Galitan kayo ng doktor nyo. Tinanggal nyo yan.
4: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, dok, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
23: Correct. Oo. Kasi yung mga tao

0: yun pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po, magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kababayan.
1: Mm-hmm. Okay, Doc, paano? Nako, kulang na naman ang ating pong oras. Mm-hmm. Baka may paiwan ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong palatuntunan, saan mang himpilang kayo na nakikinig. Ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming ma-information sa inyo kung ano man ang problema niyo pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla po. Thank you.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon na mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X. X.
4: F. M.
3: X.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: baby. Hello, Bima yung gabi po. Welcome to the program. Karong gabi na ang putahe sa gabi. I hope you're doing well tonight. I hope na okay lang. Ako na bahala ani Veve. Sorry naman. I hope na okay lang imuhang paminaw karong gabi una, no. I hope na wala ka nagasakit-sakit din, ha. Kung halimbawa nagsakit-sakit man ka, ayaw kalimot bi adto na kitay solusyon sa imuhang problema. We have your Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Unsa daw? How ako gets? Okay, later na lang na. Later na lang. Kaya di kayo, dugay ko ba ako kagets? Kabalo na ba ako? Kuan na. Kuan na ni action na po ubarag ni ato ang video ay nga no ka ni ay. Kuyawa ani oy. Ikaw. Once again, biyang ato ang live karon ato ang putahe kin confession naman. Awa, baby Jow, samok mong ibay ka, good. Awa, mawala na tagkalit. Ay, sa siguan ko ang bin. Ang ato ang programang putahe sa gabi live inyong madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo karong gabi una sa toang mga Facebook account. Live kita ninyong masilip. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Di ko mag-update sa oras, ha? Dili na ko ganahan ang mga ingon anak. Dili ko ganahan ang mag-update, good guy. Ma-remember na ako ang mga time nga nag-update-update ka, pero lahi iyang gina-update. Diba? Uy, kumusta naman ang mga broken-hearted din, ha, karon? Naka-move on na ba? Sakit pa ba gihapon ang dughan? Normal gid na siya biha, wala gi ka nang wala gi si tawag ana oy, wala gi broken hearted nga nagmalipayon after one day. Usually kay maglast gid na siya for like kung halimbawa dugay na kaayo mo, ang pagmo-move on po ay hindi ganun basta-basta mga dalawang buwan. Bitaw, seryoso kapag ka dugay na mo niya, love ka ini mo, usually ang pag-move on ni mo, ana, mag-take na siya og mga 3 months, 4 months, 5 months. Pero pag na nakaipuli, dugay na ng isa ka oras sa date ka. No? Depende rin na siya sa imuha, bi. Pero bitaw, kung naaka ka ron sa part nga nag-move on ka, I hope na makayanan. Makayanan ni mo. Ang atong programa, usab gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolin ang atong pangitaon, kanang dekalidad o dili basta-basta nga brand, pangitaag yun o perminti magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ado na kita'y branches dari sa Bukidnon, naa sa Marama, naa po kita'y branch dari sa Valencia, and of course, dari sa Malaybalay. Duha ka book dari sa Malaybalay, biha. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sasama mo niya kung book, eh. No. Ayaw mo kalimot kapag ka magpagasolina or any transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita agyod ang inyohang mga QR codes or Shell Asia app para sa mga points na inyohang magamit in the near future. Pwede pa gasolina, pwede po pa lubricants. Para sa to ang Sir BB question for tonight. Alright. Namiss ko to, ha? Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang diri sa may Poroxize, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or at bang sa Terminal Pakanayan. Ngano daw ang imong gihatagan? Yun ang hirap, eh. Di ba? Kasagaran manggod, abi ni mog mauna na siya, abi ni mog ka na naka-destino sa imuha, mo nang imong gihatag, mo nang imong gitagaan, no? Ang ending, giilad ka lang. Yun lang. O, diba? So, yung mga komento ko ng gabi uno, pwede ninyong i-react, pwede ninyong i-text, pwede ninyong itawag sa 0945-443-5869. Tumali ko ha? 0945-443-5869. Ug live sa Facebook ang kaanyag nato, ha? Char lang. Silipa po ninyo. Silipa po ninyo. Paliwag po ko. Paki-follow, paki-like, o paki-share. Hi kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Hello, me. I hope you're doing well. Muraga, gikan ka naglaag-laag rong adlawa, mi ba kay... O, sa pagkabalo na ako, kapag kaingon arong adlawa, o dapat naka-off po ang lahat ng mga OFW sa Hong Kong. Ooh. Pero kabalo ko nga naglaag-laag si Mommy Lidtus Kuan. Asa gi ka naglaag-laag, me? Kasi ganyan, tambayanan sa mga OFW din ha sa Hong Kong. Kalimot ko atong ilanggi. Kalimot na ko. Maayong gabi niyo, Sabs. Akong mangkong ginagtanaw ka ron sa live si L. Jane Adaya.
1: Thank you!
0: Kay Mami Josefina Tinambunan. Maayong gabi po. Hello sa mga taga-Aglayan, Bugaon. And hello po sa Tinambunan family. Hi, kang Rex Ordaniza. Akong gihatagan kay Nangayo Man. What if wala na ngayo? Ngano kasagaran ana Rex? Ngano maskin pagdili nimo, maskin pagdili siya mangayo kay imo gyapon siyang tagaan. Usahay manggod, masunod sa tuang huna-huna nga. Kanlagong ato ang pagka mangginatago, ato ang pagka generous.
1: Baka kun ka.
0: Jenny Rose. Bagong pangalan nun ha, si Jenny Rose. Generous mong good ta, mo nang masing pagdili siya mangayo, sa ngalan nga party siya sa tuang life, mo nang ginatagaan nato. Kaya lang usahay maabuso na good ta. Og mao ni siyang inyong atangan unya taod-taod sa tuang putahe confession live. Ah, ano kong sparring partner? O pa man naabot? Ato ang live putahe confession unya taod-taod ang istorya po sa tuang BB about sa pagkamanghinatago. Ato siyang makaistorya unya sa tuang hotline. Once again, 0945-443-5869. Unya taod-taod, ato siyang tawagan ha kay para makapagawa siya sa iyang mga gibati. Kay tungod aning pagkamanghinatagon manggod niya, giabuso siya sa iyang BB loves. Ay nako, manghinatagon manggid ko. Sana all ko. Mauna yung nindot din ha, Rex. Maski pag mangayo or sa dili, sa ngalan manghinatagon. Manggihatagon ka, wala gina siya problema. Pero careful lang, Rex, ha? Usahay gyud, kasagaran sa tutungod kay ingon anak at kabuutan, maabuso gyud ta. Mangayo kong pasensya sa inyo sa kuwang tingog, ha? Pagaw pagidgapon ka, ayo ko. Unsa may maayo aning lanlanon nato para dito magsigkapagaw. Murag straight na gid ni nga 2 weeks kong sigkapagaw. Guess the job. Do kasi mana na gid ko kagahapon ay katong Friday. Naggamit na kog lapel. Pagaw lang gyapon. Nako. Hi, Kay Monski. Anin yon? Queer po all the way from Cebu City. Yes, B. Cebu City. Tungod kay madungog kita live sa tuang programang putahe sa gabi sa Cebu via XFM 88.3 Cebu City. Live usab sa XFM Gihulgan. XFM, Gihulgan. Kalimut na ko itong uban nga XFM sa Visayas, ha? Basta madungog ang ato ang programa karong gabi una sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Speaking of mga bebe nato din ha, bitobi ha, always gina ko nang i-share sa inyo ha nga ang pinakadakong sekreto po aron dili mo magsigiglalis sa imuhang partner, magsigiran mo ka ng kanagong normal man ang away kay part man na siya sa tuang relasyon. Pero ang pampalig-on gyud sa relasyon sa usa ka mag-asawa kaning giingon na pagka loyal sa matag usa. Faithful ka, honest ka, love niyo ang usag-usa. Tapos pag abot sa satisfaction, B, hindi pwede usara ang mahuman. Kinahanglan yun nga maghinulatay mo o kung kulang sa kusog, naku, B, saragid ang atong solusyon, Ana. Available na po sa mga suking butika nationwide ang ato ang Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbomen Enhancer, solusyon kini siya bi sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan na kulang na po sa kusog. Importante na siya, ilabi na kung sa panahon ng ingon aron tingtog now, dili pwede balibaran ang imong asawa or imong bana tungkol kay mag-overthink po sila. No? Walang kinahanglan na akay solusyon ana, o kung wala lagi kakabaloon sa nakobitiwan, ilang giyod ang atuang Turbo, as in Turbo, T-U-R-B-O, Turbo Men Enhancer. Pwede na usap mapalit sa mga suking, suking Shopee, Lazada, TikTok, available na ka na siya. Pwede na i-diretso, i-deliver sa imong doorstep. Available usab sa mga Yes to Health clinics, o pwede na usab ikaw makapalit sa mga duol ng XFM stations nationwide.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, Ana Preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, Preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon.

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: huli. Palagi. Isa lang team song. Iba team song muna ninyo. Dobby, kumusta mo lang nagkuan na Dobby, kumusta mo lang mga nag-team song anang kanta habi? Kay murag buwag naman. Bitter lagi dayon lang. Dili lang unta ma bitter Cinderella. Si Cinderella ba? Dobby, oy. Balik kita sa tong programa karong gabi una. Syempre kining programa hahatod usab ganato. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ako, B, sa mga panggabi ang trabaho din ha, anindot ka ayaw nga magkapi-kapi ka. Kanang kapi nga, dili ka do kaon, pero pag panahon nga tingtulog na, dili ka magproblema kay dili ka magka-insomnia. In short, kini nga kape, pwede siya sa mga gapulaw o sa panahon nga matulog na ikaw, tabangan ka niya makatulog ka dayon. And one thing's for sure, tambalan po niya ang imong mga balatian plus na apagid siya glutathione and collagen, matabangan ka nga mas muhayag pa ang imuhang pamanit. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, available sa Generica nationwide. Pwede usab ninyong i-order sa Lazada, Shopee, and TikTok. O pwede po ka musaka dali sa tuwang istasyon sa XFM Bukidnon. Kaya available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix sa pinakabarato po na presyo. Balikan na ito nga ito ang Sir BB question for tonight. It says there, kuan ka nang, ngano daw ang imong gitagaan? Bitaw, kung ako'y patubagon ninyo na ito ang Sir BB question, kita mang would be, naamanggid, innate manggid sa tuwa, pwede lang siguro sa uban, pero kita innate manggid sa tuwa ang manghinatagon gita. No? Mogid na ang nakanindot sa tuang kultura tungod kay kapag kakitay naa, dili gito makalimot sa tuang mga kauban, sa tuang mga silingan, sa tuang mga igsuon, sa tuang pamilya. Pero usahay manggod pud bi, kanang sobra na to ka manghinatagon, usahay ginaabuso na gito sa mga tao. No? Porkit nang hatag ta, porkit nang buutan ka ita, ginaabuso na ta. Muna'y sakit eh, murag ka nang naagid siya gitawag na reverse reaction. Nagamit na ginato ang chemistry. Muka, oy. Bitaw. Oy, sa inyong mga reaction karong gabi una, ha? 0975-474-9153. Once again, mga ngayon ko pasensya sa kwang tingog, ha? Pagawagin ang Destiny Prince's eye. Ha? Mga ngayon, di ko pasensya sa inyo, ha? Hi! May gabi, Ate, God bless you. And umping always, I miss you. I miss you too, LJ. Thank you so much. The more you give, the more you receive. Anan si Mami Josefina Tinambunan. O naman, o ganun lang talaga ang buhay, no? The more we give, the more we receive. Pero minsan, kapag ka nagigive tayo, wag nating bibilangin. Kasi kapag ka binibilang mo yan, mahihirapan tayo niyan. No? Hi, kay Rachel Pantonial. Hello po sa kong asawa nga si Ermeline Borja diya sa La Rojas. Uy, salamat ka ayo ha. Ito ang manager po karong mga nag-alinga sa sagawas. No? Sige, Amar. Pagkiat pa, Mar. hi po. Once again, hi, Monski. Anin yun, Kirk? Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, kay Bongbong ng Bohol. Na-stress naman ko, Bong, oy. Dili na kayo ko nagtanaw sa inyo mga kuan, Bong, Bong, kaya naka-stress akong life. Hello sa mga taga-Mati City, Davao Oriental. Dapat lagi know your limit aron dili ka mahurot. Uy, tinuod yun at texture 8584. Usahay mong gitpod bita, dili na kita maghuna-huna, nga nahurot na di ay ta, kay ka nang ginamo gani na. Usahay bulag-bulagan tayo, masing kabalo na gunta nga ginaabuso ta, bulag lang gihapon ta sa kamatuuran. Sige lang, ginoon na lang mag-igo, ana. Ana na lang gud, ipasa Diyos na lang gud na to ang tanan-tanan, no? Unsaon ta man nga, maura mang ginatutong kaya, di ba, niya ginaabuso pag ita, wala na gintay mahimo, ana. Ako ang gihatagan kay manghinatagon man ko, bahala ginaabusaran ko nila, bahala na basta kay dili tadalo. Mot, maugid na. O, sa texter 0020, importante bito din ha, dili lang gid tadalo. Laing pulog dalo gid ta kay machismis man ta. Chismis man, gaming gapait daw mi. Kaya napakahang dili tadalo, pero inang gapuntag dalo na. Kaya itagid sa kalibutan, oy. May gabi ni mo din ha, bibi, naminaw ba ako sa imo? Wala lagi ko'y drama lagi. Kuan, Arman? Yan si Arman, baka'y lamig, kikakusiyon man, no? Sa'yo ba yung number? Bigyan kita ng link na panalo ng 30K. Hoy! Oh, sa akin yung number na to, bibigyan daw niya ako ng 30K basta hati tayo sa panalo mo, ha? Alo, wow! Mali akong ganahan, kanang kuan, kanang manghatag o kwarta ba? Diyan akong ganahan. Sus, uy! Kasi bagay dili ganahan, ano, tagaan sa kwarta, may naku Ginoo ko. Ay, napanguta na din ha. Basta ako ning number, pwede lagi ko nimang panalaan dajun. So, may pagduha-duha ha, tagaan din kwarta. Panghatag mo din ha, ay, basta naman mga extra blessings din ha. O, willing man pong kumudawat din ni. Tagaan lang, good me. Ay, naka, machismis ta, ana. Bi, unya, taon-taon, natangin ninyo nga to ang live putahe confession, ha? Bibi, dya, pali ko contact atong, ato ang caller for tonight. O, unya, taon-taon, bi, ang ato ang putahing scrambled egg. Unya, ha, ang ato ang jackpot prize. It is now 110 pesos. Oh, 110 pesos na nga to ang jackpot prize para sa to ang putahing scrambled egg. Simple lang ganyan inyong buhatan, Bi. Kung naa mo sa Facebook Live, pwede ninyong tagnaan kung unsa ang mga nakasulat ng mga letra nga naa sa scrambled eggs. O para sa mga listeners na to nga naa sa radyo, tagna ilang ganyan inyo diretso kung unsa ang naa sa mga scrambled eggs. Kay basing di ay, ikaw! O, masing wala kang itagaan o glue, makadungog gihapon ka, nga naa na tayo scrambled egg, yung imong gitagnaan, tas nakachamba ka, instant imuha na ang 110 pesos. O kung gili siya matagnaan, ugma mo, saka na po siya into 115 pesos hangtod mga abot siya 1 million pesos. Biyawag ito eh. Hi, Ate Belly! Ate Bell, may gabi din ha si mo, Ate Bell. O, na to ang... Oy, naana sa kuan o. Ato ning pasudlo na to ang kasuman murag mahot na naman tag oras gamay. Unya na ako ni siya pasudlon, pero kung naa mo sa Facebook Live karon, makita ninyo ang ato ang putahing scrambled eggs. Indutag gid ani oy. Ha? Dindot jud kay ni daghang kay mga lata, saro dili ninyo matagdaan ni sus klaro nagigaadjubi. Klaro na gid kaayo, naragin na sa imo kung unsaon nimo pagmatikmatik ani, unsaon nimo pagkuan-kuan ana. Klaro na gid kaayo oh, gamay sus gamay. Sige daw tuyo ka da bibizaw. Tuyo ka da bibizaw bitan aw na to bi kung makit-an ba nato ang ato ang machamba ba nato ni? Eh kung ako lang pwede na ako ni na yun ba? Saan taman niya ato mang gini siyang ipanghatag sa inyo, habi. Oh, oh, nindot kaayo, oh, tumutujok na, oh. Kanya to ang putahing scrambled eggs. Kung ano siya, giamutan na mo ni siya ni Double B. 50 ang kang Double B niya, the rest is ako ang nadadjun. O, basta kaya, kung ganahan mo mutag na B, kung ganahan mo nga kamu ang makadaog ani, o, sili pa lang ninyo ato ang Facebook Live karong gabi una, kay para makitaan ninyo kung unsan ni mga putahing scrambled eggs nga naadin ni akaroon sa to ang live. Ako itong hotline, once again, 0945-443-5869. Once again, atangin ninyo niya taod-taod ha, ito ang live putahe confession. O sa mga bibi na ito din ha, abi, kung ikaw nagproblema ka, halimbawa wala kayo maduulan, yun ako kayo mo ang problema, o pwede na ganunin mo kayo i-reach out bi ha, pwede ko nimong i-message sa 101.7XFM Bukidnon. M! Kapagaw eh, sigkapagaw, Cinderella oy. Luya na mo aning walay data oy, dili may ka-appeal. Ka-appeal lagi mo. Actually, simple lang hindi mo ang buhaton, B. Kung naa ka sa radyo, naminaw ka karon, o niya, nag-text-text ka, load rin na agas mo, niya, dili ka makasilip sa live, pwede lang hindi mong tagdaan kung unsa ang mga nakabutang diya sa scrambled eggs na to ay, basta kay mga letra ragid ni siya, o, unsa yung matagna, hayop ba ni, bulak ba ni, prutas ba ni, basta kay kung machambahan ginan ni mo, dako jud kayong chance, sabi nga ikaw ang makadaog. Da. Anak lang, biha. O, sige daw itong sinipon, bi. Unya, taod-taod, bi. Ako nang ibalik ang ato ang putaheng scrambled eggs, ha, kaya para masilip po ninyo. ang ato ang papremyo o niyang gabi niya. O niya, taod-taod. Okay, alas 11 man tatamang karong gabi o nabi. Once again, 0945-443-5869 ang ato ang hotline number. O niya, pwede ni muna siyang tawagan kung ganahan kang amutambag sa ito ang live putahe confession o niya, taod-taod. I miss you, Tao!
1: Thank you!
0: Huwag mo kalaag din ha, ay. May gabi idihaas ako ang duha ka, bibi. Siya, ang ako ang, ang mga kumari and kumpare. Viker, Suzanne Balingit, o si Sir Eric Balingit. May gabi idihaas sa inyo. Salamat kayo. Sige lang kayo magkita at tapuhin puhon. Nga nung grabe manggod ka kasilosa nga babae. Ako! Ano di magugusilosa, uy? Sorry ka ayo ha. Oh, wala. Dili ko ingon anak giyod. Tubagon ko na niya. Tubagon ko na imo ang pangutana og niya sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi. At ang inya taod-taod ang ato ang live Putahe Confession diri gihapon sa XFM Network Philippines.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins. Isa na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: laba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog.
1: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga masin?
5: Pwede, pwede, pwede.
4: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang lugar kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga gibati o mga kasakit o mga kabilin, mga unsap ka din. Welcome po. Pwede kang manawag sa kuha sa 0945-443-5869. O pwede po kunin mong i-message sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. Kini ito ang programa, gipaloyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, babe, pinakadakong problema po sa mga kabataan karon. Ilabi na sa mga teenagers ang baho sa ilok. Alabi, oh, di ba, uso ba sa mga gagmay nga, ingunaan na, ko na maglaag-laag, mag-apil-apilog mga concerts, tapos nanimaho o kilikili na, hobi, delikado, good kaay na, kay baho, jud kaay na siya. It's either ng imong katapad, anak, malipong, or yun sabay, batiyo na niya, mag, lud on. Likayan natin asya, biha, kapag kagani atong lawas ang iskutan ninyo, baho sa ilok, paggamit gyud sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Barato lang yung kinasabi niyo para mas makatipid ka. Pwede na nimo siyang kanagong i-cut nimo siya. Akong ginabuhat na ako, ano, ginakat na ako into 4 pieces. O, mas dugay na ako siyang gamiton. Mas effective siya ilabi na sa kuang grabe ang singot. Igang sa classroom. O. Labi na ka nang expose ka. Ayaw ka sa sobra kainit nga panahon. Kulang ka o ganang wala kayo ka ng presence of electric fan or daily air condition ng inyuhang gitrabahuan. O gwapo gyud nga magamit ka sa to ang Santon Plus Herbal Soap, pampawala po sa baho sa mga ilok. Mapalit kina siya sa mga sukik butika sa inyong mga lugar. Ay, ako mo padayon sa unahan ng atong Putahe Confession B. Hangyo lang gid ko. This is rated SPG. Basig na ay mga maingon ng atong callers kundi dili maayo sa mga kabataan. Hangyo ko nga palihog ko i-guide ang inyong mga anak. O, dapat nga inyong himay-himay yun. Kaya wap manjug ko din ha para mag-explain sa ila kung unsay pasabot ani. Kamuna lang akong hangyoon. Dahil ang strictong patnubay po ng mga magulang ang aming kailangan ngayong gabi. Kasi meron po itong mga eksena nang hindi po angkop sa mga bata nga naminaw.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence. Sexual. Horror.
4: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Welcome po sa itong live putahe confession karong gabi una. Nakobi, pwede na mo manawag sa 0945-443-5869. Pero karong gabi una, B, supposed to be live putahe confession. Ato untang makaistorya sa Pikas Linya. Ato ang mo-confess sa to ang karong gabi una. Kaya lang, naka-duty po siya. So ako na lang isay-say sa inyo, ha, ang iyahang gipagawa sa ako ang problema. Sayang, ano? Sige lang. Ang atong putahe confession karong gabi una, ang iyahang gipagawas sa kuha is na siya'y nauyab sa Facebook. Na siya'y nakachat-chat nga ang babae is taga Malaybalay Bukid nun. Damay mo sa tani. Karon, baby. Oh, kaninga babae, dili wala ko nag-ingon nga tanan, ha. Pero na yung mga babae yun, na lami kay mga istorya, nadala tao ning lalaki nga taga-asa to, taga-antike ba tong laki? Ano ko taga-antike, binigyan na ng clue? Ano taga-antike in tao ning laki, oh, tungod sa kaayo niya ng babae, kaning babae, daghan kay mga patwitams. Mukhang yung langaw buhi pa kubap. Oh, tungod sa iyang mga ginipangingon na to sa laki, na ilad ang laki, oh, nito ang laki sa iya, ha? In short, na ilad, nagpadala og 4,500. Oh, 4,000. 4,000 lang? Four? Huh? 400? Di ko, 4,050. Tama? 4,050. Oh, di 4,050. Oh, 4,050 ang gipadala. Tama ba niya akong giingon? Oh, di naman po siguro ko bulokon sa mat. Basta kay nagpadala siya sa babae og 4,050 kay ang ingon daw sa babae moadto daw siya og antike. Tama ba to kong gisaysay? Moadto daw ang babae sa antike. Nya ang babae taga diri ra gyud sa Malaybalay Bukid noon. Dili ta kahinganlan, ha, pero kung ikaw ni pwede ka nga manawag sa kuha sa 0945-443-5869 aron imuhang depensahan ang imuhang pangalan. Ang tinuod is dili jud daw, o dili jud daw siya taga Malaybalay. Oy! Taga Manila gid daw siya. Nya karon, then sa iyahang, sa iyahang friend diri sa halagyod. Hi. Then sa iyang friend diri sa bukid nun siya nagpuyo. So dili daw siya taga Malaybalay. Feeling ako taga Malaybalay gid ni ba. Oh, yung murag iya lang gipamukha nga taga Maynila ako na siya. Mabalaan man nimo kay the way siya mag-istorya ng the way siya mag-istorya ng Tagalog kung bakikaw yan. Hindi yan taga Maynila. Ako. Basta kay giilad siya, biluoy kay siya kay 4,050 in taon ang ihanggi padala sa babae. Kigipatuo gid in taon siya nga moadto ang babae sa iya, ha. Kung ikaw ang naa sa TL aning laki. Kung ikaw ang ano yan? Ah, basahin ko na lang, be. Hindi ko kasi makita doon sa ano. Yung basta yung Tagalog niya, isa sa mga ilhanan niyan. Kapag ka ang Tagalog niyan, bakikaw, hindi ang taga Maynila. Ha? Oh, Gabi, basahin natin sa pinakasimula. Ayun, ay picture eh. Taga-asa man, oh, may picture siya, oh, ang ganda-ganda ng baby girl. Isa bago hindi mailad, ano nga, gwapa man dyan kaya ang baby girl. Ginuyab ko na siya, ikatatlo na kami bulan, sir, pero sa Facebook lang may nagkakilala. Pinadalhan ko siya ng pera, pandagdag sa pamasahin niya kasi dito na sa amin titira, pero malaking pagbabago sa kanya, di niya tinupad-usapan ko, puro lang pera na sa isip niya. Nascam ako, sana mahanap to dyan. Looks young, pero 21 na daw ang girl. Mo ba? Tapos, sir, niloko niya po pala ako at may lalaki po pala siya. Bata pa man yung lucky po, no?
kaning lalaki sa babae ala o yung padala gigikas juday bebe oy. Ako kasi sir mukhang bata lang yan sa picture kasi lagi naman kami nagvivisi niya talaga niyan. May mga evidence ako sa mga chat naming dalawa. Sa FB ko lang siya nakilala, sir, pero taga Antique po ako. Taga Malaybalay Bukid nun po. Wait lang ha. Pero nangako siya ngayong buwan dito na raw, pero pinadalahan ko na ng 2,550 para pandagdag sa pamasahin niya. Tsaka yung 1,500 pandagdag din sa kanya ng mama ng kaibigan niya. Pero di rin tumupad sa usapan hanggang ngayon. Naghintay ako, 9 or 10 pa daw siya pupunta sa mama ng kaibigan niya. Ang usapan kanina sabi niya, 10 a.m. daw, pero wala pa. Oh, alakalag. It's in the name of... Pwede ba na ako i-reveal ang pangalan? Pwede rin man yung pangalan niya. I don't know. I don't think so. Pwede rin ako i-reveal. Pero naanakoy ko, naanakoy idea. Pag din mo tingog, ron i-post ko ni Char. Joke lang. Pero seryoso, kinsa po kang Gcash itong gamit, no? Sa babae, bagid kayo ito? Feeling ako itong ang Gcash na gamit niya, dili sa iyaha ba? Basing nakikash out lang ni. Mo lang ka mo din ha, mag-textmate gani mo. Ay, dyan magpailad. Kasi gani, guwapa, magpailad. Lagi dayon, lagi ba? Ay, na lang. Ay, na lang, good life. Hi kay Lovely Con Lucernas. May gabi din ha. Magandang gabi po sa inyo. Hayaan niyo po at susubukan kong intindihin tong pangalawang mensahe niyo. Sige lang. Unsa daw buhaton ani niya bisa ka nagpadala sa tuwa sa tuwag Facebook karon atong Facebook page nagpadala siya og mensahe nga gusto niyang mabalaan ning taga-asa gid daw ning babae nga nangilad sa iya ha. Pwede mo nga muhatag siya sa og tambag ha 0945-443-5869. Tinga nung grabe manggid ka selosa ang mga babae. Dili man tanan. Pero prang kahanti ka. Nalagpas na ba ko sa oras? A little bit. Unya na lang siguro ako nito bagon. Unya na lang, no? Unya na lang ako tubagon. Kasi tinuod lang na ay rason nganong kasagaran sa mga babae selosa. Ako na siyang tubagon unya sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Taon na, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Imuhar ko, kuha ako diri. Imuhar ko. Ay nako, nindot siya nga kanta no. Makasayaw man sa taning puro kaliwa ang tiil oy. Balik ito sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, para sa itong putahe confession for tonight, para sa inyong mga komento, para sa inyong mga reaksyon sa ito ang gihisgutan ka ganina. Nga usak ka, manghinatagon. No, naghatag siya og kwarta sa iyahang ka-textmate na daw kuno taga Malaybalay, pero daw kuno taga Maynila, daw kuno si Zan. 0945-443-5869. Good evening ate, manghatag man gali dagag istorya. Mahal pa man na imuhang jacket kaysa sa bugas o December pa man to. Tapos palit shirt, mahal, hatag pa sila kung mahalan man day sila. Sasagaran sa mga ingon ani texter 8296 kay nagu nga maghatag og sustento o isip usa ka labi na sa mga single parent mangayo og sustento daghang pa kay istorya ang lalaki nga side. Ay, nako. Mahirap yung mga ganyan talaga. Hello, akong gihatagan kay nagkinahanglan man. Listening from Lapu-Lapu City.
2: Thank you!
1: Sa mga taga Cebu, maayong gabi din ha sa inyo. Thank you so much sa inyohang pagbaminaw sa itong programa. Bahalag pagawang inyohang Desi Princess ha. Basta kay maminaw lang yung gihapon. Thank you, kayo! Ari na lang siya sa ako, ah. Okay. Sige, na ako basahon ng imuhang problema, sir, ha? Yadto na lang na og ganang CR, sir. Ang akong maingon sa sender si Piet Gyud, ikaw oy sat mangka nagpadala ka sa kwarta, dapat katuuntang nagplastar ka adlaw nga bakanti ka, ikaw dapat nag-adto sa iya or nakikita sa iya, ha? Kay karon nga panahon, hindi na kumpiyansahan kay perti ka damo ng mga scammer. Bisan gwapo or pangit na hindi na masaligan mo o nga lesson learned gid sa imo kaysa tuod lang hindi mo nato makita gabaan ng Japon na sila. Hoy tinuod gid na siya. Wala sa tinuod lang kanang nay mangilad sa tuwa. Ako last month masiguro. Last month na scam ko. Pinagito 35. Kahilakon kay ko adto bill. Pambayad to na ko sa kuang contribution sa SSS. Na-scampod ko last month. Oo. And na inilawag sa kuwa ka na nag-pretend to be someone from that department. And syempre, ako nito ulang po. Wala po naka-validate sa iya hamang good nga. Di siya tagalid to. Nahiramang good siya mga istorya good. And syempre, wala na siya nag-collect sa kuang information. Wala na siya nag-collect sa kuang card information. So how would I know nga kuan nga scammer siya? Daghan man ka siya giingon. So, muna, B. Sige lang, kay kung ilaron man ta sa mga tao nga, wala lang itong giasahan nga mangilad sa tua, naagin na'y always kapalit. No? Tanang mga tao nga nagapasakit sa imuha, tanang mga tao nga gapangilad sa imuha, ginagamit ka lang, naagin na siya'y kapalit. Maunang okay, ragid kaayo. Sige, ilaron pa ko niya. Kung nag-iingon diha, sige lang, Giyod. Ang imuha lang gininais ka lang, patience lang, Giyod. Patience is always a skill. Patience is always a virtue. Kaya nang pagpasensya lang yun sa tanang-tanang mga kahitabo si mong ginabuhi karon, gitamakan ka, gilibak ka, gi-issue ka, gibinuangan ka. Tanang-tanang, antusi lang yun na siya. Kaya naagid na siya'y kapalit tanan. No? Sige lang. Ay, samaan, kulang pa to? Duwagi pa to? 0945-443-5869. Nayon na to. Sige, sorry. O, bago na ito ang hotline, biha, kaya na-deactivate ang ito ang hotline last time. O, mag na mo, loady good. Busy among life. 0945-443-5869. Mao ka na siyang ato ang bagong hotline o text line number na pwede ninyong makontak in caso na gusto ninyo nga magpadala sa to ang programa sa inyong mga confessions for tonight. Or pwede ugma or for the next day. Ugma, B! O, usa na pod ka istorya na to sa putahi confession ng atong hisgutan. But for now, ang atong maingon lang, Jude, is wala kita'y mahimo kung giilad ka kay nailad naman ka, pailad na lang pod. Pero bitaw, sagdi ilang, sagdi ingon pa bitaw net sexter 0020 na agid nay o gaba ang tanang ginabuhat sa imo sa isa ka tao na kanagong gitamakan ka or unsa baninha ang mga nakasakit sa imong dughan na agid na siya kapalit ang tanan-tanan. Bi, wala naman kitay igong oras. Salamat po sa inyong pagkuyog sa kuha sa sulod sa duha ka oras. Oh, ugma na lang po panawag. Late kayo mo manawag ba? O ugma, panawag mo, ugma, ha? Mag-expect dyan ko nga na amoy mga tawag sa kuha, ugma, para di ko manluwid. Maningkamot ko nga, ugma, okay na ako ang tingog. Maglaala dyan ko, ugma, ayo, daghang ang candy ron. Ha? Sa ngala na lamang po, sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella po, para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe

0: Dino ka sa XFM.
1: Adlaw adlaw nag zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: Er, Cik. Oh. Mereka, ikau magambo hake. Kimangau nata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dudung Arce pagsyur dia. Gampo kau ga order.
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugada ka inong ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, matapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
5: Xanthan Plus Gold.
6: Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niining nga Santone Plus Gold. Galoy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santone Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Galoy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kaada-adlaw, kini na akong ginagamit kining Santone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ni ninyo nga proteksyon Santone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaingsunan, mga kababayanan, doon ay bukol-bukol sa susunan. So, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santone Plus Gold gamita.

0: Coast. Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Excited?

0: mamino ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko namino og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Pero karon nga namino ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?

0: XFM。
1: 喂，那是忙干个事，因为搞动物，搞了也忙干。阿弟，喂 ，exciting。
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store ngayang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judya ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, tinisili ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Asa ka nagkapalitan ni?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Nabay ako.
5: Para makasure yun dapat naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya naku kaya na ikataba.

0: sari sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: sur XFM.
1: Oi, Pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong pangoyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgun, o sagog ka! Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niyaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mo good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Stanton Plus
2: Coffee Mix. Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
3: Mahilig pa ka magkape.
2: Stanton Plus Coffee Mix. Pagka katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasan yun. Ako yung nagituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaigsuna na ako. Naminaw karon. Inumog Stanton Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sini imong lawan. Nagapin ka. Itambalan
4: pa ka. Oh, Stanton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon nga naminaw ko o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
7: Excited.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: talaga yung kabuok bulat.
1: Kung maminaw ka sa ex.
0: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Amo siya dad. Duhan na kabuok bulat.
2: Exciting!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inuman ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan ang ikaw lang na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Obne ko'y uyaboy. Exciting.
3: XFM.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: It's safe.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ani kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige padjud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod at tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko wabot gun! Oh! Ikasmati City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Ha! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na kulagan!
10: Ayo, ayo! Ba't rin wag kayo lang-lang di ay? Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
9: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
11: Exciting!

0: XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw be? Pinakanil ka yung chess nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay keks durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: sur XFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pagka nabungkuran dito di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabi yung hindi matulog.
3: Sa Taon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa akong ihi. O tira kayo, pero wala pang kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa akong ihi pang-multicar at akong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa historial. Tibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pakapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regun. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Zenton Plus. Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito kapag nainom Zenton Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
6: Sita kong tabang sa Zenton Plus
5: Coffee Mix. Okay kayo.
6: Imong ba na? Kumusta pag inom sa
5: Zenton Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Inindot kayo.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkuratira ko na yung gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: Exciting!

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot manay mong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwal akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o binigun pa yun kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katupa, exciting!

0: ka sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.

0: sa XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: XFM.

0: soare. XFM.
1: Oi, par! Bakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po't sukan ganyan to, sayang saat. Hoy, wagyoy na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuwalang kuwan na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugwaan ni sa doktor sa yesto, na kuwan yun, dako kay katabang sa kuwa, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajig kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sabi ginabati naman sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
6: Kapi na, di ka mainom ang kapi sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Ang sabi ginabati
5: naman. Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po mo. Kaya po nakayon mong ko.
4: Nakapin ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sumali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: XFM.

0: sa XFM.
1: Sauna! Lago'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na may inagos, X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkwansa ka ng Sancton Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Sancton Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala. Brog, nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw tayang prostate kailangan may say prostate gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal niinom gipot siya ana mo ganit ba yung coffee food kay ang synthetic ba yan mas maka ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee na nga pinaka nakatambal pa ka sa ibang balatian
3: na pinaka gitambal ang pagka oh sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.

0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Bar, pakurati lang ko nang imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

Morning, the morning, the morning, the morning, the good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, o Gagusan del Sur. Kumusta? Welcome. Yan na po kita, mga katropa, sa itong Paragobanubans Programa ng Exciting Pilipinas ning Adlaw ng Lunes, Petsa 29. Bulan sa Honyo de Smell, 20 size. Yan na tama, katropa, sa naghingapus nga mga adlaw sa buwan sa Honyo, hapit na pong December. Na, kumusta man sa itong mga solid katropa dyan? Labi na sa mga nagmata na karon, maayong pagsikay-sikay, maayong paghikay, nakapasalamat na ba ta mga katropa? Sa ito ang Supreme Provider sa lain na pod niya adlaw, lain na pod niya pakigbisog. Ang atong sagubangon mga katropa, lain na pod niya mga hagit sa mga tagsa-tagsa na ito ka mga kinabuhi. Apan sa gihapon, di ta malimot sa pagpasalamat o pagpangalyupo mga katropa nga mahatagan kita o giya. Proteksyon na binas kaalam ng langit nun sa angayan ato nga pagabuhaton niining masamok o madanglog nga kalibutan. Binarba ang mga panghitabo mga katropa sa atong palibot. Sulod gawas sa ato ang nasun. Diligyod ang ngayong baliwalaon mga katropa. Tungod sa mga daghanang mga kinabuhi ang mga nakalas mga katropa tungod sa mga trahedya sa kinaiyahan mga katropa. O gatong mga wapa nagmata diya, alam, inyong kauban mga katropa, gigang katropa, tagnahan to niya ang alasinggo midya si katropang ako lang yabon, katropang all the sandy. Og siyempre, diri lang sa XFM Agusan. Ilang kauban sa dua ka mga frequency mga katropa, ang XFM 91.3 og ang 95.7 Bayugan City. Katong mga nakapaminaw diya sa ilahang mga radyo. Okay, siyempre ang atong kuan mga katropa napamagihapon ang 24/7. Siguro doon ay mga kausaban na po din mga katropa kung unsa man o galing. Atong programa, siyempre gatod kinikaninyo mga katropa sa usa sa mga produkto sa Yes to Health. Ang kaping adunay vitamina D3, ang premium D3 coffee mix. Tingnan kayo nga karong mga panahon mga katropa, nigmatan mo. Labi na tong mga naandad na sa pagpangapi. Mangapi dayon. Katong mga wala na kalugsong, Milo-Milo lang sa ato sila. May Miloy a. Pwede gani ng tangad gani mga katropa, no? Butang na nag-agree. Pwede na. Pero kung nakalugsong, nakakumpra, palit na og premium D3 coffee mix. Nangapi ka na mga katropa, naka-vitamin D3 pa ka. Asa pa makana. Diri ra sa Yes to Health Incorporated. Siyempre, mapalit sa mga butika. Pwede po diri sa itong Sibian mga katropa, drop by ra mo diri. Aron niya maka tigayon sa pagpalit sa mga produkto ngaya sa Yes to Health Incorporated.

0: Kumusta ang atong mga kabaranggayan nga mabot sa Lanog sa Tansibian niya Kamuntagon? Mga kapurukan, siyempre mga opisyales. Apit na ang kuan mga katropa, no? Ang festa sa Bayugan. Okay, murag dispiras man karon. 29-30. Ang sa Tagbina, murag humana man siguro ang Tagbina, no? Murag 27 man ata ang Tagbina kung wata na sayo. So, bay-ubay ang mga nakakuan karon sa June. O, gatong miagi pag yun ng mga pizza sa Butuan, murag 19 magani ito. Basta kay dagay mga nagkakausala o kasalaugan kasa ulugan at tarong aglitok din. Ang bulan sa June, daghan kayo o kasa ulugan. Labi na ang kuan Naliyagan Festival. Onya dungan sa kuan mga katropa kay gikan sa Palaro. Naliyagan dayon. Apan subo. Kay opening bulan na mga katropa ang pagpanaw usab tungod sa hinanali ng pagkawala sa gibansagang Agusan del Sur sports icon nga si Bobet. So mo po niyo sa po niyo mga nakatatak karong bulan na mga katropa. Ang mga kaguol, kahigwaos, mga kamingaw, labi na sa pamilya, sa maong basketbolista mga katropa nga na kamsan in taon sa kinabuhi. Uban po sa iyahang isa ka kauban. So kining bulan na mga katropa, makaingon tang kuansya. Di basta-basta nga kuan mga panghitabo ang naan ining bulana. Pero bisan pa man ato gyapon nga mga pangalyupo nga matagaan ta og kalinaw sa kinabuhi og siyempre magapadayon sa mga gimbuhaton aron nga makahimo kita sa pagbuhat mga katropa. Kuan ra ba karon ang atong national kay doon na nay gilusad ang presidente mga katropa sa ka bag-ong digital platform nga nagtumog maton pa kinis paghimo sa tanang pundo og gastuhon sa gobyerno nga mas bukas daling ma-access matod pa mga katropa og dunay accountability ngadto na sa publiko. Sana na makaingon ta ni og wow o char-char ba ni mga katropa. Kay ang maong bagong sistema matod pa gihingan lang kini og centralized open monitoring platform for appropriation and spending statistics o DBM Compass nga hiniyos sa kining gigmugna mga katropa sa Department of Budget and Management kon DBM. At sa kaya naa ni mga katropa dati noon ba yun nga kuani dali irang ma-access o nga bukas ato pa maka-appeal ta o liilian ni mga katropa kung ugali kung sa gama ni kay dungan ini mga katropa gipangluhan usab sa pangulo matol pa ang pagpaligon sa updated niya Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024 to 2028 aron nga mas mapaligon matod pa ang pagdumala sa kwarta sa Pilipinas. Aha, charis. Maka-charis na tani mga katropa kay nag-isgot naman og kwarta sa Pilipinas. Basig ang makita na to ani ang kanirang loan. Onya ang kuan wala. So pinaagi matudpan ini nga maong DBM Compass mga katropa, mga kabato ng publiko. Og usa ka online portal nga dunay mga interactive chart. Dinhi daling makitaan og mas siguro matudpa ang mga budget, mga obligasyon, og ang aktual nga kwarta nga nang gawas na sa matag ahinsya sa rehiyon. Baulag, no? Hinaot nga makuwanta ni mga katropa, makasundong dili na magikan ang mga pondo sa gobyerno, mga katropa, kay muligin na ning pagbuto sa flood control scandal. Sa itong magbalik, mga katropa, dugang pa mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom. Stand by!
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, ay video nga di ko matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kerting lami na tulog na kayo ko sa ihi, upira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa itong ipang multicar, sa itong mabalatian. Yun ang tulayan na ulog ko sa history. Aktibo kayo, natabang natin yung panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malong day leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dili sud og tindog kay gamihod akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Lago San Sor.
5: Pinaedad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: Balik ko pa rin kita mga katropa sa itong panagpapalupa sa programa Exciting Pilipinas ni Gadlaw Ngalones. Pizza 29 sa buwan sa Onyo Rosmel, 90 size. Kinirasa mga katropa at kinikaninyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santhon Vitamin C. Santhon Vitamin C mga katropa, o niya ang makapabot sa atong immune system aron niya mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa itong kalawasan nga mo'y hinungdan sa mga balatian. Mapalit ni sa mga butika dahil sa inyo ang dapit. O pwede po mga katropa, dari sa ito ang sibiyahan. Pwede po mo makapalit ni mga katropa. Sa mga naka-view karon sa itong Facebook Live sa XFM San Francisco 91.3 Entertainment. Og sa mga naminaw sa radyo nga maupay pagmata, mayong pagmata kay nakamata pa. Itong mga wa pa nakamata de alam, matara, bangon na tangtangan na ibtana kay Bontagers na hoy! Ibot na ng mga kwandagi pang saksak sa saksakanan ng mga cord, labi na sa electric fan o niya matangtang na po ng mga kutay sa mosquitero para di masapid ang mga kilos. Yan na si katropang Arigon. Good morning katropa, watching Exciting Pilipinas always. Nice Monday working week mga P og Sandon Plus coffee mix mga katropa. Thanks, God bless. Kumusta si katropang Rigor? Diya sa may Santa Irene. Maayong pagpaminaw. Samtang shot-shot sa iyahang paborito nga kape. Basta bago nakakumpra. Mga ginaibirada diya. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang pa ang mga katikaran. Man sa mga importanteng painom-dom, stand by!
1: Exciting Pilipinas!

0: XFM. XFM.
1: Utana ko ba?
2: Uy, unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay Spanish.
2: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
2: Kasayon rana?
1: Si Kadaobe.
2: Akuan. El Niño Misotoy.
1: Exciting.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

gulo ang isip. Pinilit kong basa, hindi malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko, isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sabunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y makipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa'yo mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yatang walis ang makakalinis ng kalat at

0: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Unya, magsilos na yung kakap.
0: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.

0: Doon na rin kita ay 4 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 5. Kiniurasa mga katropa at kini kaninyo sa Southland Plus Coffee Mix ang kaping paborito ni katropang Rigor. Gipakusog sa mangustin, soyabean o kamunggay. Samtang nagkapi ka na mga katropa, uy, nakapanambal pa ka. Siyempre, gamana si Yes World Incorporated o mapalit na sa mga generika TGP, South Star Drug o Mercury Drug Nationwide. Pwede po din sa itong Sibian mga katropa sa komprahanan ni katropang Rego. Yan na si katropang Wilma Joaquin, maayong buntag. Ingon man si katropang Didin, maayong buntag. O sa tanan na minaw, labi na kang bubot. Og Edith La Flores, kanunay na minaw sa XFM. Best station, Amping ang tanan, and Godless. Best station, ha? Sana all kita ini.
1: Ayaw!
0: Karon mga katropa, ito karon nga siren po. Una ang report ni katropang Ray Alinton. May kalambugita na mga katropa sa rapper o artist nga si Flo G. Gidagsa maton pa sa mga batanon atol sa Bayog Festival 2026. Sa rotary sa report, pinagilan ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, mayo morning sa imuang report.
2: XFM Report.
3: Yes, sa katropang ala, napuno sa kadasig o kasadya ang Bayog Festival 2026. Human gidang sa katusan ka mga batan-on ang nagpasundayag sa sikat nga rapper o artist na si Flo G. Kagabi sa hiniusang ng mga fans o pagsabay sa iyang mga kanta o pag-awit samtang naghatag siya sa enerhiyadong performance sa entablado. Nahimong usas labing kipaabot nga bahin sa mga selebrasyon ang pag-abot ni Flo G. Diin na misaka ang kahinam sa mga nanambong gikan sa nagkalain-laing lugar sa Agusan del Sur o Silingang Probinsya. Ang Maong Bayog Festival na nagkakabahin sa mga kalihukan sa Bigan City nga naghatag o kalingawan o nagpalig-on sa turismo o kultura sa dakbayan. Walay akong insidente ang natala atol sa mga kalihukan samtang nagpadayon ang koordinasyon sa mga otoridad aron masiguro ang kaluwasan sa uhog kahapsay sa Maong Festival. Ang Maong Konsyerto ngayong usas malampusong panagtigom sa mga musikiro o kabatanunan na nagpamatuod sa kusog sa musika sa panagiusa sa komunidad. Mga katropa, aron kanunayng himsog ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-maintain sa atong produkto nga Santo na Plus Gold. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
0: Dagang salamat katropang Ray. Kahugyaw yun ang mga katauhan mga katropa sa pag-silibrar sa Bayog Festival. Murag isa po ni kasimana mga katropa ning Bayog. Na yung mga singer, songwriter, nga gipang imbita mga artista nga nakadisinyo o siyempre ang basketball tournament. Samtang dirita mga katropa sa ato usab nga regional nga mga katikaran kauban sa tong mga kawanang stasyonan sa mga nagkalain-laing area dinhi sa Mindanao. Dito ta sa may Bukidnon nga area mga katropa, Konsihal Ayala ni Tanyag matod pa og sagatus mil nga reward sa makita sa missing hiker. Ato ni Seron Biragi na sa report ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon. Katropang Jonathan sa imong report.
2: XFM Report.
4: Nitanyag og 100,000 pesos nga reward si Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala niadtong Hunyo 27, 2026 alang sa paspas nga pagpangita sa missing hiker nga si Alcard Gomez Zamayla. Kini nga lakang gihimo human ang incident management team sa pangantukan MDRMO opisyal nga nagterminate sa 12 kaadlaw nga search and rescue operation sa Mount Kalatungan. Kinumduman nga si Zamayla usa ka 31 anyos nga industrial safety officer gikan sa saan ni Samis Oriental katapusang nakit-an itong Hunyo 12 tali sa alas 8 o alas 10 sa buntag dapit sa suba diin nangayo pakini og tubig kapin sa 600 ka hektarya sa lasang ang gisubay sa 7 ka rescue teams nga gilangkoban.

0: Propang Jonathan Lee Soriano X FM News.
1: Samtang dugang sa tong regional nga mga balita, mga katropa, motor. Bangga matod pa kini sa nakaparadang truck driver patay. Sa iron tadi sa report, pinagina ni katropang Michael Ricabo. Ikan gyapon sa XFM Bukidnon. Katropang Michael, sa imuhang report.
2: XFM Report.
3: Patay ang driver sa motorsiklo dihang nibangga sa nakaparadang 10-wheeler truck niadtong Biyernes sa gabi, Hunyo 26, 2026, sa sitio Tamaingon, Barangay Kabanyangan, Kadingilan, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Role, 33 anyos, kinsa gingong lango sa ilim ng makahubog. Subay sa investigasyon sa kapulisan nga nagbiyahe ang biktima gikan sa north o padalong sa south nga direksyon, dihang pagabot sa nasangpit nga lugar, wala niini nabantayan ang truck nga nakapark daplin sa dalan, hinungdan sa panag bangga. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong samad sa kalawasan ng biktima. Kinsa gidala pa sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi, apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang truck gibilin una sa dapit na Itabuan tungod kay wala kini driver niadtong higayuna, samtang ang nalambigit nga motorsiklo gidala na sa Kadingilan Municipal Police Station. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, X FM News.
1: Tabok-tabok ta sa may tagom nga area, mga katropa. Maton pa Samal City, naghari sa unang provincial LGBTQIA+ Pride Celebration dito na sa may Davao del Norte. Sa aron tani sa report, pinagina ni katropang Bong Algabre. Katropang Bong, ni anang maong report.
2: XFM Report.
4: Nagpakitang gilas ang Island Garden City of Samal sa pinakaunang provincial LGBTQIA+ Pride Month Celebration sa Davao del Norte nga gipahigayon ni atong Hunyo 27 sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Mankilam, Tagum City. Nasukit sa delegasyon sa IGACOS ang tulo kadagkong titulo atol sa kompetisyon. Lakip ang champion sa biggest delegasyon, champion sa best and saludo o champion sa Mardi Gras kompetisyon. Gawa sa mga sertipiko, nakadaog usab ang siyad o gas prices na 30,000 kapisos. Gitambungan ang mga kalihukan sa mga delegado gikan sa nakalainlaing lungsod o siyad sa probinsya, isip pagpasundayag sa panaghiusa, pagrespeto sa nakalainlain o pagsuporta sa LGBTQIA+ community. Ang unang provincial celebration gipasiugahan, pinaagi sa inisiyatiba ni Vice Governor Clarice T. Hubahib aron mapaligon ang advokasya sa pagpanalipod sa katungod, dignidad o kaayuhan sa LGBTQIA+ community sa Davao del Norte. Alang sa lokal nga kagamhanan sa Samal, ang ilang kadaugan dili lamang simbolo sa kalampusan sa kompetisyon, kundili pagpamatuod usab sa ilang padayon nga pagdasig sa eksklusibong komunidad dinang matag-usa adunay lugar o tingog sa katilingban. Katropa, siguruha nga baskog kanunay imong lawas, pagtumar o santon, vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Samtang tabok-tabok kita, mga katropa, sa may Jinsan. Lima matod pa kapintor nga na-trap sa elevator, luwas na nga na-rescue sa BFP Jinsan. Ato ning Saron sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan, sa imong report.
2: XFM Report.
5: Ana-ana, sumayong kaimtang ang lima kapintor nga na-trap sulod sa elevator sa ika-upat nga andana sa klinik nga nimutang sa National Highway human luwas nga na-rescue sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Jinsan ning niaging Hunyo 27, alas 12:19 sa sayong kabuntagon. Sumala pa nga nakaduwat og impormasyon ang mga otoridad kabahin sa insidente kundiin ang lima kapintor nga trabaho isip night shift sa nasampit nga establishmento. Samtang sakay sila sa elevator, karlit lang matod pakining na daot, hinungdan natanggong sila sa sulod. Dali nga naghimo ang rescue team og assessment og manual access elevator dayon nagsugod sa komunikasyon sa mga sakay aron mahibal-an ang ilang eksaktong lokasyon og kondisyon. alas 12:44 kadlawon, naablihan ang pultahan sa elevator hoistway gamit ang fireman's key o gamano-manong gi-access ang nadaot nga elevator. Samtang alas 12:47 kadlawon, ingpit nga nakagawas ang lima kapintor. Inoon, wala sila'y naangkol nga samad, apan dali nga gitagan o intervention o pasiun lang medikasyon. Saysay pa sa mga biktima nga natanggong sila sulod sa elevator, sukad alas 11:35 sa gabi, mukabat 47

0: 20 minutos. Una pa man sila malang pusong naluwas. Nagpainom dumusab ang mga otoridad nga siguraduhon nga adunay hotline number sa mga nagkadiang law enforcement agencies aron nga dali makapangayo og tabang sa mga insidente. Mga katropa, i-rescue na ang imong lawas batok sa mga posibleng balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Sa katapusang bahin sa itong regional nga mga balita, katropa, usa ka suspect og duha ka person of interest ginatutukang responsable sa brutal nga pagpatay sa missing individual sa May Ginsan. Ato ni Sharon sa report pinagina ni katropang Philip Oligario. Katropang Philip, sa imong report.
2: XFM Report.
3: Nanawagan si Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, ngadto sa identified suspect o duha ka person of interest nga ginatudlong responsable sa brutal nga pagpatay kay John Alexis RJ Punla, 27 anyos nga taga Maria Teresa Yumang, Barangay San Isidro, Jensan. Kahibaluan nga unang report sa Bula Police Station nga missing ang nasampit nini aging Hunyo 26, human wala kauli gikan sa pagkatudlong pagkaon sa iyang iyaan sa Jensanville, Barangay Bula kani atong Hunyo 24. Na-recover pa ang motor niini sa sapa sa Barangay Alegria Alabel sa Rangani Province hangtod ni aging Hunyo 27 alas 4 sa hapon. Adunay baho nga nasimhutan ang mga residente sa Puruk 7 Barangay Ligayan Jensan duol sa sapa sa dihang gikalutan sa soko nga 3 feet ang ginawmod. Alas 8:30 sa gabi ang lugar nakuha ang patayng lawas o gikumpirma sa pamilya nga ang napalgang patay mausab ang missing nga si RJ. Sa imbestigasyon gikabutyag ni Police Major Renato Nungka, Station Commander sa Lagaw Station nga personal grudge, particular business transaction nga doon nagikalambigitang kwarta ang motibo sa krimen.
4: We're looking into the possibility of the robbery with homicide. So kasi nga may na walang pera and other things. Kasi nung na-recover yung motorcycle, isa empty na po yung U-box.
3: Sumala pa ni Police Colonel De Venancio, adunay witness ka nakakita sa krimen. Hinung na nanawagan kini sa identified o kumpirmadong suspect.
5: Dahil as of this time, mayroon tayong mga operatives na naghanap sa kanya. So I urge also the family of the suspect to voluntary turnover or surrender suspect to us. Dahil hindi namin titigilan ito na kaso.
3: Sa pagkakaroon, nakuhaan na og sample sa patayng lawas alang sa autopsy examination. Aron masayran ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Samtang ang pamilya, padayon nga nagsubo o nagsinggit o gustisya tungod sa brutal nga krimen. Mga katropa, karong higayuna, ayaw tugunting nga makaangkon o manilaing sakit. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Nanggang salamat katropang Philip. Mga katong mga kompletong regional nga balita mga katropa para karang odlawa. Samtang dirita sa atong lakat usab sa panahon. Ato ning siron mga katropa kay kaniyang alas 4 nagpagawas na ang pag-asa kay maton pa alas 3 karon nga or kaganiyang buntag ang low pressure area base kini sa mga available data nga nakuha adunay 495 kilometros sa may east of Surigao del Sur, Surigao del Norte. Southeast monsoon usab ang makaapekto sa western section of southern Luzon. Moning atong area karon diri ang mga katropa labi na sa Caraga, particular na diri sa tuang probinsya sa Agusan del Sur. Makabaton kita mga katropa og madag-umon nga kalangitan. Dubanan sa mga patakpatak nga mga pag-ulan tungod kini sa low pressure area. Una nga ang hangin adunay hinay lamang aton sa kasarangan nga magagikan sa southwest to west. Ang balod sa karagatan adunay punto size nga tuna sa 1.2 metros ang gihabugon mga katropa. Samtang ang adlaw mo subang kini karon tataod sa may alas 5:30. Samtang musapusab kini mga katropa sa may alas 5:29 sa kahaponon. So, kini mga katropa ang atong update sa panahon para karong adlaw. Mo sunod na tataod ang Secret of Health Agasundan kini mga katropa sa Express Balita sa Buntag. Ingon man, Bolsay Santro. O guman pa mga programa sa Kabuntagon, painguna sa Kapuno na ngayon atong paminawan din nilang sa XFM Agusan. Maratay oras pa rin sa unahan. Salamat kayo sa inyong pakiguman. Sa ngalan na lang sa Kinitibukang Puwarsa sa XFM Network Philippines, atong kauban sa kontrol si katropang Harvey Hiramez. Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Alves and Sigapon Magayon. Anting tama katropa ni Ning Adlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye og pag ayo-ayo.
2: Exciting Pilipinas!
6: XFM XFM
7: Kapitan Lode!
8: Ura!
7: Utana ko pa!
8: Uy, unsa man ang imong pangutana?
7: Unsay! Spanish!
8: Sa unsa man?
7: Kanang! The boy is running!
8: Kasi yun rana?
7: Si Katabe!
8: Akuan! El Niño Misotoy!
7: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako yung pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako yung sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
9: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
12: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
13: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
9: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
14: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
9: Seven Plus Herbal Soap.
15: Yan is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha. Burn Skin.
16: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yung sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Taga Zamboanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na uminom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oh. Eh, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. Okay, na kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Yun, ha? At so, mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, pahinaan yung diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan ha. Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano mga yung mga ano current condition ng inyo pong kalusugan ano. Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon ano yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan dok ano
2: so, doon naman talaga nag-umpisa yan una simple o tapos siyempre dahil simple lang pinababayaan natin kaya pang tiisin lalo na kung yung typical na Pilipino mentality no kahit may nararamdaman ako yung pupunta sa doktor baka malaman ko yung sakit ko lalo ako magkasakit hindi ganoon kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach, di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ano? Ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oh, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan. Ha? Okay, bagay tayo patuloy ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwede nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? Paano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. So usually naman ang problema na to nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney, di ba? Yung iba naman pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwedeng mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka, may cirrhosis, o na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis, ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome, ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ako talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yung doc.
2: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, Eh, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
3: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
4: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
3: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
4: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y bumaling doon. In 5 days, nagpag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan. Namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din niya. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
3: Wow.
4: And then, apo, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
3: Apo.
4: Nang ako'y sumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung iyong mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
3: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
4: Na-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
3: Opo.
4: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, sumukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko sa kayo manuka ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo of acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. At patuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
5: ayos na.
4: Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
5: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
4: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes Child Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga. Punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
2: salamat. Oo naman. Alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. No, ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, ano? At mas para sa ikabubuti ng atin pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
2: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo. Uh-huh. Baka sakali may meron kayong problema doon. Ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede nyo gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X FM. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka? Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Krap Gold bay.
9: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
8: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Krap Gold bay?
8: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
9: Mao di na ang Krap Gold bay?
8: Ubay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
10: Pasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab galunes, mga katrupa, Pizza 29. Ningat nga bulan sa Hunyo, 2026. Mga katrupa, welcome sa itong tulumanon. Ako si katrupang Ri Celeste Surabascas, kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Kinigabangin sa itong balita, mga katrupa, at Chris Mayo nga kabubutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiyon ay garantisadong lahutay. Usas mga produkto, mga katrupa, ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, usay ka healthy coffee. Kapi-kapi ka lang, apan na healthy ka na. Tinguha ang mga katrupa, nga magamit ka sa kaping healthy, aron matabangan usab ang atong panglawas. Santon Plus Coffee Mix. At usab ka na ito, mga katrupa, sa Crop Gold Fertilizer. Alang kini sa itong mga mag-uma, of course, nagapalambo sa mga paninom.

0: makita din ha ang pangalan sa Agusan Lending Corporation. Sa may bayukan, makita usab ang buhatan sa Agusan Lending Corporation. Ana din ha sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayukan City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pero sa uluhan sa atong mga balita.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa atong mga balitang lokal, ordinansa batok obstruction sa dalan. Giklaro sa Bayugan City, human sa viral nga insidente.
1: Headlines. Headlines.
0: Saad sa mipanaw nga MVP natuman. Pamilya nga kanunay bahaan, nakadawat kini og 2.2 million nga condo unit.
1: Headlines. Headlines.
0: Mayor Kirk Ashes Basketball Tournament sa Bayugan City, opisyal ng gisugdan. 5 ka ligong team sa nasod, nagtigi.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa pikasbahin, idadae 2026, gisaulog sa Trinto. Hugot nga panaghiusa batok sa ilegal nga druga, gipahugtan.
1: Headlines. Headlines.
0: Selebrasyon sa Farmers Day o Gakaniwa, Bayugan City. Gitambungan kini sa mga opisyal sa rehiyon.
1: Headlines. Headlines.
0: Bagong tour guides gibansay alang sa pag-abli sa pandaga kun pinandagatan sa New Tubigon, Sibagat.
1: Headlines. Headlines.
0: Livelihood program sa mga mag-uuma sa Barangay Mate. Ipa si Garbo ni Mayor Bravo sa iyang suma.
1: Headlines. Headlines.
0: Pagatrupa sa atong mga balita sa regional. 102,000 kasyabo na sakmit sa Lianga. Street level drug personality na dagpan.
1: Headlines. Headlines.
0: Armas nga ilaha sa NPA na recover kini sa Sibagat tungod matudpa sa tip gikan sa kanhing rebelde.
1: Headlines. Headlines.
0: Service driver dakpan sa bypass dito na sa siyudad sa Surigao.
1: Headlines. Headlines.
0: Pastor dakpan sa kasong statutory rape.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa pikasbahin, angkas, patay, human magbangga ang gisakyang motor o sakyanan.
1: Headlines. Headlines.
0: Upat ka suspek sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tiga Pampleaser sa Hijo River, Tagum City, arrestado.
1: Headlines. Headlines.
0: Crime o passion motibo sa pagpusil sa bag-ong graduar sa kolehiyo dito sa Davao de Oro. Tulog ka suspek arrestado.
1: Headlines. Headlines.
0: DCPO pagpahupot og armas sa kabataan. Pugtanon kining gibawal subay sa balaod.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang 23 anyos nga motorista nakabsan kini sa road crash sa lungsod sa Quezon.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa balita sa National, DBM kumpa sa digital platform. Gilusad ni PBBM aron mamonitor matud pa sa publiko ang pundo sa nasod.
1: Headlines. Headlines.
0: Duha kasunod nga linog sa Venezuela. 1,430 na ang gingong patay o kapin 51,000 ang missing.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita sa paugnat sa kusog, rematch ni Manny Pacquiao o Floyd Mayweather, kansilado na.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Rina Andrea de los Santos sa Cagayan, gikoronahan isip Miss Philippines Earth 2026.
1: Headlines. Headlines.
0: Mga katropa, katong uluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras, mga katropa, doon na kita'y 16 minutos nang nakalabay sa alas 6. Unang arangkada sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Ordinansa batok obstruction sa dalan giklaro

0: Ni sa Bayugan City human sa viral nga insidente. Sa inod ng report ni katrupang Ree Alinton.
1: XFM Report.
2: Inaw ni Attorney Cork Noy Aces gikan sa City Council sa Bayungan ang mga provision sa Ordinance Number 156 Series of 2021 kon ang Anti-Street Obstruction Ordinance tumong niini nga mas masabtan sa mga Bayuganon ang maong balaod nga gipatuman karon sa lokal nga panggamhanan. Ang maong lakang gihimo human sa nag-viral sa social media sa miaging semana ang insidente din usa ka street vendor ang naisyuhan og citation ticket tungod sa giingong wala pagsunod sa pahimangno sa mga enforcer. Sa usa ka eksklusibong interview, gipasabot ni Attorney Aces nga adunay klarong ordinansa nga naglatid sa mga lagda alang sa mga street vendor, ilabi na ang display sa mga kilid sa National Highway aron malikayan ang obstruction ug mapadayon ang kapsay sa trapiko. Gipahinumduman usab sa opisyal ang tanang mga vendor ug negosyante nga mutuman sa maong gilatid sa balaod aron malikayan ang mga paglapas ug ang mga posibleng silot nga ipahamtang niini. Sa pagkakaron, padayon ang hugot ng kampanya sa local government unit sa Bayugan o sa pagpatuman sa mga ordinansa. Kaabag niini ang padayon nga paghatag og impormasyon o giya sa mga apektadong sektor aron masiguro nga masabtan og natuman ang maong regulasyon sa dakbayan.
3: Okay, so una sa tanan, no, ako lang sang klarohon nga katong nahimong pagpanakop ni aging semana dili kadto directed lang sa ato mga street vendor kay mao mong ginahimong mulo sa ato mga netizen labi na tong nakita na to nga video nga murag nahimutang nga gi-single out ang atong mga street vendor. So para sa kasayuran sa tanan sa ang atong syudad, natay balaod nga gitawag nga Ordinance 156 Series of 2021, gitawag kini nga Anti-Street Obstruction Law. So dili lang kini para sa mga street vendor, para pud ni sa mga nagkadaiyang mga obstruction ato mga road right of way, labi na gyud sa mga walkways, pedestrian lanes ug lain pang obstruction nga makita nato diha sa atong mga kadalanan. So kani atong balaod nga Ordinance 156, nani siya'y penalty nga 1,000 pesos for the first offense. So ako lang balikon, katong nahitabong pagpanikit, gitagaan po to sila gigayon nga. Ang katong mga street vendors nga nakita dito sa video, gitagaan to sila gigayon nga manghipos.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Attorney Cork Noy Aces. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa mga balatian? Santon Plus Coffee Mix, alang sa Dekesyon Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ree Alburo Alinton. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pika sa bahin, human sa kapin na 20 katuig nga pag-anto sa simple o gadaling nga bahaan nga panimalay, nakadawat na sa katapusan og mas luwas og disinti nga puluyanan ang pamilya sa mipanaw nga most valuable player nga si Rene Clear Tabubit Nuha Baterbunya. Pinagi sa iniusang nga paningkamot sa National Housing Authority, Provincial Government of Agusan del Sur, obo sa liderato ni Governor Santiago Cadiz Jr., Local Government Unit sa Talakugon, o guban pang kaabaga, formal nga gitunol nga tunas pamilyang Baterbunya ang usa ka condominium unit nga nagkandidat kini og 2.26 million pesos. Sa buhi pa si Bubit, kanunay niyang gipasalig o gipangandoy nga tunas sa iyang inahan nga mahatagan ang pamilya og mas maayo og luwas nga kapuyan aron dili na mapugo sa pagbakwit matag adunay kusog nga ulan. Bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw, ang maunga saad na himo ng realidad. Bisan pa man nga walay bisan unsang material nga butang, ang makapuli sa kamingaw sa usaka pinalanggang anak, kining mahinungdanong gasa, nagpabiling usaka buhing handumanan sa gugma og dedikasyon ni Bubit. Usa-usab kini kaligon nga pamatuod nga ang kaluoy o panaghiusa sa komunidad o gobyerno. Adunay gahom nga magbalhin sa kasubo nga tuna sa usa ka paglaom.
4: Pangandoy sa kong anak, inyong gituman, dili man tuod nga siya ang nag-provide, pero pinaagi sa gugma og respeto inyong gihatag sa ko ani nga opportunity. Nang libo-libong pasalamat nako sa inyo. Salamat sa tanan gikan sa imo GM Lujo Bintay og sa katong mga tawo nga naghatag sa amo atanan. Tanan Luzon, Visayas, Mindanao og sa international na salamat sa inyo hang tabang sa amo kinasingkasing namo nga gipasalamatan na sa inyo.
0: Maaga tropa ang tingog ni Mrs. Robelin Baterbunya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mayor Kirk Aces Basketball Tournament sa Bayugan City. Official na kini nga gisugdan. 5 ka ligong team sa nasod nagtigi. Detalye sa report ni Katropang Junja Lebrias.
1: XFM Report.
5: Official nang gisugdan ang Mayor Kirk Aces Basketball Tournament ni adtong adlaw nga Biyernes sa gabi, Hunyo 26, 2026. Gipahigayon kini isip kabahin sa usa ka semana nga selebrasyon sa Charter Day sa maog Dakbayan. Ang torneo gisalmutan sa 5 ka mga inila og ligong team sa nasod nga gilangkuban sa Adamson University, Gata Skills Construction, De La Salle University, San Bida University og si Inform. Sa pag-abli sa maong kompetisyon, nangulo sa paghatag sa iyang mensahe si Konsehal Charles Anggayong, ang chairman sa sports sa Bayugan City. Gipaabot sa konsehal ang iyang dakong pagpasalamat ngadto sa team nga ni Salmot og ni Sanong sa imbitasyon sa lokal nga panggamhanan. Gihatagan usab og gibug-aton ni Konsehal Anggayong ang kamahinungdanon sa disiplina og sportsmanship sulod sa maong korto nang hinaot ang opisyal nga mahuman ang torneo nga malipayon ang tanan og dawaton kung kinsa man ang madaugon. Gawas sa paghatag og dako nga mabulukong kalingawan alang sa mga bayuganon niining tuiga nga selebrasyon, gilauman usab nga mag-ilog ang mga tima sa dako og madanihong gante nagiandam alang sa mananaog ang maong serye nga mga dula gikatakdang matapos sa adlaw nga Lunes sa Hunyo 2026. Tipik nga pamahayag ni Konsehal Charles Anggayong, ang chairman sa sport sa Bayugan City. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Dugang gabahin sa itong mga balita, di sa ulog sa lungsod sa Trinto. Agusan de la Sor ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026 na nagdala sa timang World Drug Problem, Persisting Issues and New Challenges, Innovative Responses. Gisintro sa maong selebrasyon ang dakong kamahinungdanon sa niusang paningkamot sa tibuok komunidad o sa mga otoridad batok sa padayong paggamit o pagbaligya sa illegal nga druga. Sumala sa mga lokal nga opisyal, nagpabilin gihapon ang hulgas problema sa druga bisan pa man sa nagkadaiya nga mga programa nga gipatuman sa gobyerno o sa pribadong sektor. Tungod nini, hugot nga gidasig ang publiko nga makigabisog o mahimong aktibong kabahin sa mga lakang sa pagpugong o pag-edukar sa komunidad. Gihatagan usab og dakong gibugaton sa maong kalihukan ang papeles sa kabatanunan, diin sila ang giisip nga yawe og pundasyon sa pagtukod og usa ka luwas og himsog nga katilingban sa ugma damlag. Edukasyon og pagpugong diin ang husto nga impormasyon mao ang labing ligon nga taming aron mahibalo ang mga lungsuranon gikan sa daotang bisyo. Og kolektibong aksyon diin ang panaghiusa sa matag sektor maoy magpalig-on sa kampanya alang sa usa ka drug-free nga palibot. Naglaob ang mga otoridad nga pinaagi niining hiniusang lihok sa Trinto. Mas mapadali ang pagkabot sa usa ka mas malinaon, hapsay og mas maayong kaugmaon alang sa tanang agsurnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, alas 6:25. Dugang bahin sa itong mga balitang lokal, selebrasyon sa Farmers Day o kadiwa sa Bayugan City, gitambungan sa mga opisyal sa rehiyon. Detalye sa report ni Katropang Ree Allinton.
1: XFM Report.
2: Mas mabulukon o madasigon ang gipahigayon nga selebrasyon sa Farmers Day o kadiwa to Bayugan. Human gitambungan sa mga opisyal o personahe gikan sa regional office, isip pagpasidungog sa mga mag-uuma nga mo'y sentro sa sektor sa agrikultura. Ang maong kalihukan, nagtumong sa pag-ila sa sakripisyo, paningkamot og dako nga contribution sa mga lokal nga mga mag-uuma sa pagsiguro sa supply, sa pagkaon og pagpalig-on sa ekonomiya sa komunidad. Pinaagi usab sa programang kadiwa, gipakita sa gobyerno ang padayon niining suporta, pinaagi sa paghatag og direktang merkado alang sa mga produkto og preskong ani sa mga mag-uuma aron mas dako ang ilang kita. Usa sa mga mibiyahi og mipakita sa iyang suporta mao si Innocencio B. Minguez, ang Agricultural Center Chief to igikan sa regional office. Sa iyang mensahe, gihatagan niya og gibugton ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno og sektor sa agrikultura. Nagtapos ang kalihukan nga malampuson uban sa aktibong partisipasyon sa mga mag-uuma, mga exhibitor og mga nagkadaiyang stakeholders nga nagkahiusa alang sa usa ka mas nilambo nga agrikultura sa tibuok Bayugan City.
6: Agig suporta sa atong mga mag-uuma sa Bayugan, ang Department of Agriculture karaga nagsuporta gid niya nila through the provision of seeds, dili lang kay sa gulay, apil ang uban nga mga produkto like rice, corn og livestock and poultry. Naay mga suporta nga ginahatag sila in coordination sa atong local government units.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Innocencio B. Minguez, mga katropa, aron kanunay himsog ang kalawasan, inom kanunay susanto na vitamin C. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa pika sa bahin, isip pagpagandam sa gilaumang pag-abli sa pinandagatan ng tunas publiko. Usa ka bagong grupo sa mga tour guides ang malampuson gibansay kini sa lokal nga pangamahanan o gabaguhay lamang. Ang maong nga pagbansay gipahigayon dito na sa pinandagatan na bamboo structures. Kaabag ang usa ka eksperto nga consultant gikan sa Mustard Seed Company. Dagkong ikatabang ang maong lakang alang kini sa lungsod aron mapalig-on ang kalidad sa pagatiman o pag-abi-abi sa mga maabot nga bisita o makahatag o talagsaon o dili malimtang kasinatian nga turas mga turista nga musuroy sa nagkadaiyang nindot nga destinasyon sa lugar. Sa pagkaroon pa dayon pa ang paghimo, pag-andam sa mga bamboo structures o mga cottages. Gilauman nga ablihan sa kini sa dili madugay o kini haom kaayo alang sa mga overnight camping, retreat o mga team building activities.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa katapusang bahin sa itong balitang lokal, gipasigarbo ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo atol sa yung State of the Municipal Address Consuma ang malampusong panginabuhian sa mga mag-uma ubo sa Farmers Association sa Barangay Mati, San Francisco, Agusan del Sur. Atol sa maong programa, gipahayag ni Barangay Kapitan Elmer M. Sumuro kung unsa kanindot o kaepektibo ang maong livelihood program nga gihatag kini sa Municipal Agriculture Office. Matod pa niya, mukabat na sa tulo katuig nila kini nga giampingan og dako kaayo kini og natabang sa katawhan tungod kay adlaw-adlaw ang gihimong pag-ani kun harvest. Gibutyag sa kapitan nga ang kakugi mao ang nagunang puhunan aron magbalampuson og gamola kun mulahutay ang maong negosyo. Gidugang usab niya nga kinahanglan ang pagsinabtanay sa matag usa aron mahimong hamis ang dagan sa operasyon og labaw sa tanan, ampingan ang mga libreng programa nga gihatag sa gobyerno. Dako-usab ang pasalamat sa maong opisyal nga tuna sa lokal nga panggamhanan sa San Francisco. Ilabi na sa walay puas nga suporta og pagpangga nga gipakita ni Mayor Grace Bravo alang sa kaayuhan sa mga mag-uma sa ilang barangay.
7: Mga 80 o 90% sila or 100% na sila nag-produce lang sila o itlog. So, kadaadlaw, makaproduce na sila o 14 ka mga egg-based, no? Na yung mga itlog. So, kanisya na livelihood is kukay nagtabang sa ito ang mga katawahan. Una-una sa mga miyembro, mood kay ang production nini is everyday. Dili ang production, so magpasabot, sayon na ganyan siya pintahon ang profit. Ang ato ang association is naka-learn na ganyan. Pinag-iusahan sa pagkonsulta sa ato ang mga...
0: Mga tropa ang tingog ni Kapitan Elmer Sumoro sa Barangay Mate.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras alas 6:31.
1: Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Dili kita sa itong mga balita sa Regional. 102,000 pesos nga kantidad sa Cebu nasakmit kini mga katrupa dito na sa lungsod sa Lianga. Street level drug personality na dakpan. Sa iron tanga detalya sa report ni katrupang Ali Vicente.
1: XFM report.
8: Nadakpan sa gipahigayong bypass operation ang usa ka giingong bag-ong giilang drug personality human makuhaan og gibanabanang kapin 102,000 pesos nga kantidad sa gituang Cebu dito sa Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur alas 4:50 sa miaging hapon. Giila sa kapulisan ang suspect sa alias nga Pipoy, 33 anyos og residente sa maong dapit. Si Pipoy giila sa mga awtoridad isip usa ka street level individual. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Lianga Municipal Police Station inubanan sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang lima kasasi sa gituang Cebu adunay gibanaban ang timbang nga 15 gramos og nagkantinad og 102,000 pesos bypass money nga gigamit sa operasyon og uban pang mga personal nga kagamitan isip ebidensya. Human mapahibalo sa iyang mga katungod sa balaod, daling gidala ang suspect sa Lianga Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Giandam na usab ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok kaniya, gipahayag sa Surigao del Sur Police Provincial Office nga padayon ang kampanya batok sa illegal nga droga aron masiguro ang kalinaw, kahusay ug kaluwasan sa tibuok komunidad. Mga katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga britang regional, armas nga iya kini sa NPA na recover sa Sibagat tungod sa tip gikan sa kanhing rebelde. Sa iron tanga detalye sa report ni katropang Junje Lebrias.
1: XFM Report.
5: Malampusong na-recover sa hiniusang puwersa sa 30th Infantry Battalion o 29th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga tinaguang armas o mga kagamitan sa panggiyera sa mga rebelding New People's Army kon NPA sa Tisa Bukirang Bahin sa Barangay Kulambugan si Bagat Agusan del Sur sa Milabayng Adlaw. Sumala sa taho sa militar na kubkuban ang maong mga butang pinagi sa impormasyon nga gipaabot sa mga kanhi miyembro sa Communist sa terrorist group nga libalik sa sabakan sa balaod. Lakip sa mga na-recover sa maong dapit, mao ang usa ka taas nga kalibre armas ug usa-usab ka mubo nga klase armas, mga nagkadaiyang kagamitan nga panggiyera. Kahinumduman nga una nang gideklara ang tibuok Caraga region isip ubos sa status nga stable internal peace and security kini tungod sa sunod-sunod nga pagkabungkag sa mga grupo sa NPA sa rehiyon, dungan sa tinabanga is komunidad o mga kanhi rebelde alang sa hingpit nga kalinaw. Mga katropa, aron kanunay ligon nga tumpang lawas o mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John G. Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dito nga bahin sa Surigao del Norte, mga trupa service driver na dakpan sa bypass operation. Sa aron tanga detalya sa report ni katrupang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
9: Nadakpan sa gipahigayong by-bust operation sa mga operatiba sa Surigao City Police Station ang usa ka 31 anyos nga lalaki dito sa Puroca Perlas, Nueva Extension, Barangay Taft, Surigao City, mga alas 5:15 sa hapon sa Mayaging Adlaw. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Kukoy, kinsa nagtrabaho isip usa ka service driver o residente sa maong dapit. Sa maong operasyon na recover gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka sachet sa gidudahang shabu nga napalit sa poster buyer, 5 pa ka sachet sa gituhang shabu nga motimbang og usa ka gramo o gadunay gibanaban ang kantidad nga 6,800 pesos, usa ka 500 pesos bill nga gigamit isip mark money, usa ka cellphone o usa ka kaha sa sigarilyo nga gigamit nga sudlanan. Sa pagkakaron, gidala na ang suspect. Lakip ang mga nakumpiskang ebidensya sa kustodiya sa Surigao City Police Station alang sa saktong disposisyon o dokumentasyon. Mag-atubang si Kukoy og kaso tungod sa paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 ubos sa Republic Act 9165 kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Ala sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pastor, nadakpan kini sa kasong statutory rape. Detalya sa report ni Katrupang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
10: Walhog sa selda ang usa ka wanted person sa regional level tungod sa kasong statutory rape uman gilusad ang Oplan pagtugis ning niaging adlaw sa malapatan sa Rangani province. Giila ang suspect nga si alias Bicoy, usa ka pastor og residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Police Major Julius Vallejo, CIDG Sergeant Provincial Officer, ipahigayon ang pagdakop sa suspect pinaagi sa gipagawas nga warrant of arrest sa 12 Judicial Region Branch 13 sa Pulomulok, South Cotabato nga gipasaka kaniadtong December 16, 2025. Dugang pa nga mismong bayaw sa suspect ang reklamante og biktima kundiin makapila kahigayon pa nga naitabo ang maong pagpanglugos sulod sa ilang panimalay.
11: Nandito sa warrant of arrest niya, ilang beses na pong nagalaw ang complainant natin.
10: Duwa kay gayon na kini nga gisilbihan sa iyang warrant of arrest. Apan sa unang igayon, wala kini sa ilang panimalay. Katingalahan usab alang sa pamilya sa suspect, ang kasong gatubang tungod committed matud pa ang nasampit sa ministry. Apan andam sila suportahan ang unsabang ipahamtang batok kaniya.
12: Kumansa man ang kaning ipahamtang sa iyang kaning pansagot ang kaning pagkuhan sa balaod.
10: Sa pagkakaron, hingpit nga gatubang sa pastor ang kasong pagpanglugos. Mga katropa, balig-unang imong kabuhugan o pakusga ang imong resistensya. Tumar o premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno mga katropa, doon na kita ay alas 6:39 na. Samtang nga dugang bahin sa itong mga balitang regional, angkas, patay kini human magbangga ang gisakyang motor o sakyanan. Detalya sa report ni katropa nga Philip Oligario.
1: XFM Report.
13: Patay ang usa ka babae nga angkas sa motorsiklo human mabanggaan sa likod sa nagsunod nga pick-up sa Purok 13B, Barangay Fatima, alas 9 sa gabi ini atong Sabado, Hunyo 27. Base sa inisyal nga impormasyon, pauli na unta ang mga sakay sa motorsiklo paingon sa ilang panimalay sa dihang kalit sila nabanggaan sa pick-up tungod sa kakusog sa impact. Namatay ang babaeng angkas samtang ang rider nakabaton usab o mga samad o gihatagan dayon og tabang. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan. Araw matino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente o ang posibleng responsibilidad sa mga nalambigit. Mga katropa, kape ba nga dili angay kabalak-an? Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang upat kasuspek sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tiga Pamplaser sa Hiho River, Tagum City, mga katrupa, matod pa, dakpan Detalye sa report ni katrupang Darian Condarwin Dulatre.
1: XFM Report.
14: Nirakpan sa kapulisan ang upat ka individual nga suspect sa pagpusil patay sa 53 anyos na tigpremlaser sa Iho River. Ikumpirma sa Tagum City Police Station. Officer in charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team. Ang malampusong pag-aresto sa mga suspechado sa Hot Pursuit Operation Hunyo 26 sa Buntag na naglakip ang tulo kalalaking igo lang gisugo nga sila alias Harlito, 45 anyos, Minyo, Lumulopyo sa Mako, Davao de Oro, alias Globert, 23 anyos, residente sa Barangay San Francisco, Panabo City, alias Jake, 39 anyos, kansang nadakpay sa Barangay Anislagan, Mako, ug ang usa ka mastermind sa krimen na nailang si Edwin Turigusa, nga una nang gitulo sa asawa sa biktima, kailang silingan sa Purok Size A, Barangay Apogoni, Siyudad sa Tagum. Na-recover sa otoridad ang 45 nga pistola nga mao'y gamit sa krimen, nga loaded og bala, ug usa ka magasin nga adunay unom nga buhing bala, kahinom duman nga patay on the spot ang biktima. Nailang si Manulo Donato Marion. Human kini, nakahiagom o upad kasamad sa lain-laing bahin sa kalawasan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan, bangi sa ilang gitikad ng sagingan ang hinungdan sa dumot o minresulta sa pag-hire o gunman. Aron posilon ang biktima. Samtang sa interview sa XFM Can Geraldine, kalipin sa biktima. Atol sa insidente, itiunan pakini sa armas sa suspek tapad sa iyang 3 anyos nga anak na nakasaksi sa pangitabo. Ikumpirma usab niya na nagkabikil ang iyang bana o si Edwin. O nagbahad na kini, una pa man ang pagpamusil. Hemas riyas na ang mga suspek sa Tagum City Police Station o nagatubang sa kasong murder o paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbong mail-in answer matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Dugang bahin sa tanga balitang reunion. Crime o passion motibo matod pa sa pagpusil sa bagong graduar sa kolehiyo sa Davao de Oro. Magatrupa tulo ka suspek arestado.
1: XFM Report.
15: Gituohan sa kapulisan nga crime of passion o selos ang motibo sa pagpusil kang Rodney Bruce atubangan sa kolehiyo ng Pantukan niadtong Hunyo 25, 2026 sa Udto. Gipamahayag kini ni Pantukan Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Iris Hesron Parangan atol sa press conference og naaresto ang duha ka mga suspek sa krimen. Ngayon lang si alias Franklin, 35 anyos, gingong driver sa minivan og alias Alvin, kansang usani ini nakahimo ba sa pag-hostage sa iyang anak. Una kini naaresto pinaagi sa follow-up operation sa Barangay Magnaga Pantukan Hunyo 26 sa Udto.
16: So far, we apprehended the suspect. So, mga po sila, mga nasa legal aid sa po. So, yun nga po siya, as pa kayo kasi, paano siya? Passion, kaya po passion siya. Kumbaga, may personal destiny po yung babae. And then, ano siya, may love pa rin sila, nag-rate na sila, may relasyon sila. So, na-uli po sa ganito yung sila.
15: Dugang niini na aresto sab sa kapulisan ang 25 anyos nga babae nga si alias Ruana kanhi kalibin sa biktima, residente sa Barangay Tagdangwa, sa nasangpit nga lungsod. Kini human gitudlo sa mga suspitsado nga mao'y nagsugo aron pusilon si Rodney. Na-recover sa otoridad ang .45 nga pistola nga mao'y gigamit sa pagpamusil. Lakip na ang minivan nga gisakyan sa mga suspek samtang giklaro ni Mayor Oliver Sinisa nga isolated case ang hitabo o gigarantiya nga luwas ang lungsod alang sa tanan.
17: Iya sa paghihapon ng mga public na facility gihapon ang Pantukan and makita nyo ninyo sa mga criminals, no? Tanawan ninyo ang CCTV dali. Klaro kayo na inyong mga nawong. So, kung naing anak, lilimundang ang among kapulisan na bupurong yun mo.
15: Gipasalig sab sa mayor nga mohatag kini og suporta ngadto sa biktima kansa nagparayon pa nagpaalim sa ospital. Giklaro sab ni Police Lieutenant Colonel Parangan nga una pa man ang insidente. Mipaygayon sila og pagpataas sa security measures tol sa eskwelahan. Din gipaygayon ang graduation apan wala matud pa sila magdahom nga adunay mahitabong pagpamusil.
16: Kesa gyud nato sa building pa may pulisan yung gitoy ko to. No? So especially ako din po sir. Tinutahan ko din po yung area. Yung nagtaka ako. Pagka mga ilang minuto, ginangyari na po na insidente. No? Pero so far, kami po yun tayo yung mga security measures po. Especially yung mga tubergens kayo na yung mga brother na
15: sa background, stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Samtang parayon pang gipangita ang ikapat nga suspek. Gusto niya mga dinakpan sa otoridad o parayon pang paghipos sa mga ligon ng mga ebidensya aron mapasaka ang kasong kriminal ang mga suspek. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Mga trupa, sumala sa Davao City Police Office ang paghupot og armas sa kabataan ug tanong gibawal kini subay sa balaod. Detalye sa report ni katrupang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
15: Nagpahimangno ang Davao City Police Office kon DCPO ngadto sa publiko nga hugtanong gibawal sa balaod ang pagpahupot og armas sa kabataan subay sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hugtanong gidili ang pagpanag-iya, paghupot og bisan ang pagbaton og mga armas alang ni bisan kinsang nag-edad og ubos 18 anyos o mga minor de edad. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, gibutyag niini nga bisan sila nga mga sakop sa kapulisan, dili sila dali-dali tugutan sa paghupot og armas kung wala kini miagi og pagbansay o kung dili makapasar sa neuro examination.
18: Sa pag-entry pa namin mo sa police, no, sa employment, very competitive na, no, dagat kayo agihan, no, once mabagsak sa neuro psychiatric testing, wala na siya makaposit pa sa mga face kaya yung agihan, so taas kayo proseso. So dili yun na siya pwede bisan ng private individual, no, kung mag-possess siya o kung mag-apply pa siya sa ETA, kung dalan pa siya agihan sa neuro drug test na natanan, so prohibited yun na para sa mga bata.
15: Subay sa hitabong pagpamusil sulod sa tulungaan sa Tacloban City, dako matud pa og tulubagon ang pulis nga nanag-iya sa 9mm pistol nga gigamit sa usas sa mga suspek. Gipasabot ni Gaspan nga dako og responsibilidad ang mga gun owners, ilabi na ang kapulisan alang sa tumang pag-amping sa ilang mga armas, sanglit aduna gayud magsunod nga silot kung kini mapasagdan.
18: Ang issue sa among mga firearms, dapat mag-exercise, dapat may all diligence towards niya, na considering na it's a government property, kung ipahiram lang nasa inyong mga jury sa inyong service. So, dili na siya yung dapat nag-exercise of diligence na ikip niya o maayo kahit pakustudian lang man sa iyang atong mga baril. O sa inga na na-agree negligence sa iyang kay nakuha man sa bata idala sa espalahan.
15: Mahinumduman nganing milabayng Hunyo 22 ning tuiga, dihang tulo ka mga estudyante ang kumpirmadong namatay sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City ug nigula sa imbestigasyon sa kapulisan nga kadaghanan sa mga napabutong bala nagikan sa 9mm Glock pistol nga nasayrang opisyal nga giisyu sa gobyerno ngadto sa usa ka babaeng pulis nga nakadestino sa Police Regional Office Eastern Visayas. Giilalom na sab sa imbestigasyon ang wala hinganling police woman ug wala ni PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Rayco pasakahan kini og nagkadayang kaso tungod sa matud pa pagmakuli niini sa pag-amping sa iyang issued firearm nga mao'y hinungdan nga nagamit kini sa iyang minor de edad nga pag-umangkon sa paghimo og krimen. Mga katropa, aron kuno ni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: At ang oras mga katrupa, alas 6:49 na, 23 anyos nga motorista na kamsan kini sa road crash sa lungsod sa Quezon. Report ni katrupang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
19: Nakamsan sa kinabuhi ang usa ka driver sa motorsiklo o manibangga sa usa ka auto sa may Parok 2 Libertad, Quezon, Bukidnon. Niyato Biyernes sa gabi, Hunyo 26, 2026. Ang biktima na ilang si Alias Kiro, 23 anyos. Samtang gimaneho sa 20 anyos nga lalaki ang auto nga kabangga sa maong biktima. Sa investigasyon na sayran nga ang auto gikan sa barangay sa Lawagan, Quezon, Bukidnon o padulong unta sa poblasyon Quezon. Sa apikas bahin ang Suzuki Raider 150 nga motorsiklo aol inaunta sa iyang pinoyanan gikan sa poblasyon Quezon, Bukidnon pag abot sa lapit sa nahitabuan. Giingong ni kawat sa apikas lane ang motorsiklo hinungdan sa head-on collision. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong samad sa kalawasan ang driver sa motorsiklo kinsa gidala pa kini sa Quezon Health Center Infirmary apan gideklara kining patay na sa attending physician. Kasamtangang anaas sa kustudiya sa Quezon Municipal Police Station ang driver sa Toyota Wigo, lakip na ang duha ka mga sakyanan niya na lambigit sa maong disgrasya. Mga katropa, kapibang healthy mong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa katapusang bahin sa atong balita sa Riyudal, Usoy ka lalaki gidongga patay sa Libuna, Bukidnon. Duha ka suspek ang nadakpan. Detalye sa report ni katrupang Hanilo Tambios.
1: XFM Report.
20: Nasikop sa Libuna PNP ang duha ka mga suspek human sa nahitabong pagpanunggab nga nikala sa kinabuhi sa usa ka lalaki sa Puroxais, Barangay Crossing, Libuna, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Bensoy, 27 anyos. Base sa report, nagsugod ang panag-inom sa biktima uban ang lima ka mga lalaki. Bandang alauna sa hapon ni itong Sabado, Hunyo, 27. Duha sa mga kainom ni ini ang unang natulog sa ilang mga duyan. Bandang alas 9 sa gabi, samtang nagpabiling nag-inom ang biktima kauban ang laing duha kasuspek. Bandang alauna imidya sa kadlawon, Hunyo 28, nakita na lang ang biktima nga nagbuyod na sa yuta nga wala na'y kinabuhi o dunay sama dinunggaban sa iyang dugan. Diyang nimata ang usa sa mga natulog aron mag-iyaw unta o baboy alang sa piyesta sa karon. Padayon pa ang gimbisigahan sa Libuna PNP ang maong insidente kung diin ang duha kasuspek pasakaan usab o tukmang kaso. Mga katropa, para dili mas stress, dali ka po yun mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Nagkatrupa itong orasan na doon kita ay alas 6.52 na sa Balita sa National. Gilusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usa ka bag-ong digital platform na nagtumong sa paghimo sa tanang pundo o gastuhon sa gobyerno nga mas bukas, daling ma-access o adunay accountability nga tunas publiko. Ang maong bagong sistema gihinganlan kini o centralized open monitoring platform for appropriations and spending statistics o DBM Compass nga hiniusang gimugna kini sa Department of Budget and Management. Dungan ini gipanguluhan usab sa pangulo ang pagpalig-on sa updated nga Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024-2028 aron mas mapalig-on ang pagdumala sa kwarta sa Pilipinas. Pinaagi sa DBM Compass, matod pa makabaton ang publiko og usa ka online portal nga adunay mga interactive charts. Dinhi dali nga makit-an og masiguro ang mga budget, obligasyon og ang aktual nga kwarta nga naggawas na sa matag ahensya sa rehiyon. Gipasabot sa presidente nga ang hapsay nga pagdumala sa pundo adunay direktang epekto sa mas paspas nga pagtukod sa mga tunghaan, mas maayong serbisyo sa opisyal, tabang sa mga mag-uma og mangingisda og ang pagpatuman sa mga proyekto bisan sa labing layong nga mga dapit sa nasod. Gawas dinhi gipahibalo usab ni Pangulong Marcos nga gipalapad sa gobyerno ang Project DIMI. Usa ka programa nga naggamit og mga satellite aron daling nga mabantayan ang dagan sa mga imprastruktura sa nasod. Sa katapusan, gimanduan sa pangulo ang tanang ahensya sa kagamhanan nga ipahaom ang ilang mga budget sa mga nagunang nga prioridad sa nasod og tarungon ang ilang sistema sa reporting. Gihatagan niya og gibugaton nga aron magpabilin ang pagsalig sa mga Pilipino, dili igo nga sakto ang budget sa papel kundili kinahanglan nga kini matagamtam og mapahimuslan gayon sa katawhan.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Alas 6:54 mga katrupa. Duha kasunod nga linog sa Venezuela, 1,430 na ang gingong patay. Og kapin 51,000 ang missing. Sa irantang detalya sa report ni katrupang Kiano J. Sibial.
1: XFM Report.
21: Nagpadayon karon ang gihimong operasyon sa mga rescuers sa Venezuela aron pangitaon ang mga biktima kuman sa pag-igo sa duha ka sunod-sunod nga linog. Sa pagkakaron, nisa ka na ngadto sa 1,430 ang kumpirmadong patay samtang anapa sa kapin 51,000 katawo ang gituuhang nawala ug padayon pang ipangita sa mga otoridad. Gidali sa mga rescue ang pagpangita sulod sa gitawag nga sa 72-hour survival window. Din, dako pa ang chance nga mabuhi ang mga biktimang natabunan sa mga nangahugma ka mga building. Kahinumduman nga niadtong miaging adlaw Miyerkules, giigo sa magnitude 7.2 o magnitude 7.5 nga mga linog ang baybayong bahin sa Laguayra nga nabilin og dakong damyo sa maong nasud. Tungod sa gidak-on sa trahedya, daling nagpadala og tabang ang nagkadaiyang nasud sa kalibutan. Personal nga nagpaabot sa iyan dakong pasalamat si Acting President Delcy Rodriguez ngadto sa mga langyaw nga kagamhanan nga nagpadala sa ilang mga rescue groups aron mutabang sa nagpadayong operasyon. Mga katropa, mga kabaton og kahimsog og kabaskog, pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Keanu JC Bial, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:56 sa balitang sports. Rematch ni Manny Pacquiao og Floyd Mayweather. Magkatrupa matud pa, kansilado na. Sa irundang detalye sa report ni katrupang Harvey Heramis.
3: XFM Report.
4: Dili na madayon ang rematch tali sa Pinoy boxing legend Manny Pacquiao og sa Amerikanong boksidor nga si Floyd Mayweather Jr. Gikumpirma kini sa kampo sa Pinoy champ og gibutyag nga wala pa matino kung kanus-a mapahigayon pa ba pag-usab ang maong sangka sa umaabot ang maong desisyon. Migawas dungan usab sa pagkansila sa gitakda untang exhibition match ni Mayweather dito sa nasud sa Grace. Giingong pipila ka maunang rason sa pagkansila sa maong dula mao ang mga federal lawsuit kung kaso sa korte, problema sa scheduling ug mga isyo sa pinansyal sa bahin sa mga organizer na sa Iran nga nagpasaka og kaso sa korte sa miaging semana ang events company nga CSI batok kang Mayweather tumong sa maong kumpanya nga mabawi ang 4.65 million nga ilang gibayad sa mga boksidor alang sa exclusive rights sa pagpromote sa Pacquiao rematch. Ingon man sa exhibition bout batok sa kanhing heavyweight champion nga si Mike Tyson. Kahinumduman nga unang nagsangka sila Pacquiao og Mayweather ni adtong tuig 2015 diin ang maong dula mitala og kasaysayan human makakuha og kapin 4.6 milyones ka pay-per-view sa tibuok kalibutan. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, pagtumar na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Harvey Heramis, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Dari kita sa katapusang bahin sa itong mga balita, mga katropa, sa balitang showbiz. Gikuranahan na isip bagong Miss Philippines Earth 2026, Serena Andrea de los Santos. Nga nag-representar kini, sa lungsod sa Balesteros, Cagayan. Umaniya gipildi ang 31 anyos nga laing mga kandidata sa prestigyosong competition. Nagipahigayon kini sa Maritbog Cultural Center sa Bukidnon. Si De Los Santos mao ang mupuli sa pwesto ni Miss Philippines Earth 2025, Joy Barcuma. Sanglit wala nakatambong si Barcuma sa maong gabi, ang personal nga nagpasa og nagpahimutang sa corona sa ulo sa bagong reyna mao si Natalie Puskinuba gikan kini sa Czech Republic. Gawas sa maong dako nga dungog, nagkuha usab sa ubang mga kandidata ang mga nagunang titulo sama sa Miss Philippines Air ni Brima con Prima Joy Alamban sa tumay ni Isabela. Miss Philippines Water ni Alisa Meldred Villarina sa Mandaluyong City. Ang Miss Philippines Fire nakuha usab kini ni Patricia Ann Nicole Bangog sa Ago La Union. Og Miss Philippines Ecotourism nakuha usab ni Robeline Eve Castillo sa Zamboanga del Norte. Tungod sa iyang kadaugan, opisyal nga mi kunmusalmot si De Los Santos aron ipresentar ang Pilipinas sa umabot nga 2026 sa Miss Earth pageant. Tinguha niini nga makabot og madala sa nasud ang ikaunom nga corona gikan sa maong international beauty pageant.
3: Express
2: Balita, Express Balita.
0: Mga tropa, bago ito naglangkob sa atong kinitibukang bahin sa atong mga balita sa Express sa Balita. Kini nga bahin mga katropa ito sa maayong kabubutoon sa Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na ito kini sa Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP o Generic Con Nationwide. At unsab ka na ito sa Crop Gold Fertilizer. Ang Crop Gold Fertilizer mga katropa nag-aabag sa itong mga mag-uuma. O gato kinimaangkon niya sa mga agro-store. O Agusan Lending Corporation, nagatabang o nagaservisyo ngadto sa mga nanginahanglan sa financial. Naanahimutang mga katropa din sa San Franz at bang sa San Francisco Gymnasium. O dito sa mga Bayugan City, naasap din ha sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Okay, good morning mga katropa. Of course, atong mga partner stations nga nakakonekta ro sa o din sa may prosperidad ni Dong Rodel Tixon. Dari sa may San Francisco ni katropang John Lee Camhot. O dari usab sa may Metro FM San Metro FM Rosario. Pilagi nila ni katropang Rosel og Papa Lance. Og usab din sa may Trinto, pinaagi ni katropang okay, katropang Gutierrez. Magkatropa mo sunod na usab ang programa nga bulusay ni katropang Junje Lebrias. Medyo daghay ka baguhan sa itong linya sa mga programa mga katropa. Niya sa sunod adlaw usab, doon natin patuman usab nga scheduling mga mag-handle program. Sa ngalan sa kinitibukang pwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Agusan 81.3 at 5.7 sa control ni katropang Melanie Duran. Usab sa itong News and Public Affairs mga katropa. Pinagi usab sa atong News Desk katropang Nimilokay, mga anchors reporters, sila si katropang Junje Lebrias, katropang okay, katropang Ria Linton, katropang Ali Vicente. At sa tagaag shout out niya itong mga igalang nagtanaw din, no? Di amon din nagpaabot. Kajut lang ko na mga katropa. Good morning kang katropang Delos Rias Lee. Good morning Sir Ray watching from Santa Irene. Okay, good morning si katropang Gloria Malala. Good morning sa Mnimudia, katropang Ginela Rocio Amaro. Good morning. Mario Roger Dumanig, good morning sa Mnimudia. Good morning sa tanang mga katropa o sa Kretimuk ang Pursa sa XFM. Okay, thank you so much katropang Mario. Katropang Angelica Awani Lipoldo. Kamusta na mga Jay? Good morning sa Ray. Happy Monday. Thank you so much. Kinsa pa niya itong mga nagpaabot sa mensahe. Lain na ba niya itong Facebook karon kayong uban, di na ba makita, no? There is Picas nga bahin. Si Katropang Wilma Joaquin, good morning usam Katropang Wilma. Base niya uban, wala na ma... dili makita. There is Picas, si Katropang Didin Pataha, good morning usam Katropang Carmelo Domestero, good morning. Okay, katropang Rigor Narukla, good morning usam. Okay, thank you so much. Then, katropang Bob, good morning ni mo diha. Sige, basig na ay wala makita na ako. Pero akong gipanin kamutang tanaw mga katropa, maurag ito akong nakita sa Facebook. By the way, thank you so much sa inyong pagsunod, no? Lapas na kitang 4 minutos na kalabay sa alas 7. Mga katropa, sa magkausapan, ang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtanaw sa itong live, ako si katropang Ri Celeste Sorobasquez, may muntag ka na itong talan. Dalaygon ang Diyos.
2: Express Balita. Express Balita.
6: X-F-M. X-F-M.
22: Hoy, Kapitan Ludi.
23: Atorne.
22: Hoy, kanong na magalis ako ang law office?
23: Atorne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
22: Kap, mahal ra ba na? Aw, gawas kong balihon.
23: Balihon? tinaad. Di lang ko atorni oy. Samot magkamaot.
22: Ah, usap na yung mga apelido na ikap.
23: Lobot.
22: Okay. Pero kung bungot sa ito'y exciting.
5: Mga katrupa, exciting!
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tsadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Krap Gold bay.
8: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
7: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Krap Gold bay?
7: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Maudi na ang Krap Gold bay?
7: O bay.
8: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
9: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
24: Sayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahi baluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
1: Mayang buntag kanatong tanan mga katropa Luzon, Visayas ug Mindanao. Adlaw karon nga Lunes mga katropa, pizza 29 kita sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Siyempre mga katropa, mag-ubanuban kita duha ka oras sa City kita paingon sa Minas 9 ang taknas kabuntagon. Siyempre aron pagtunol ug paghaton na po diha kaninyo mga katropa sa mga hisgutanan. Mga impormasyon nga ngayon na tumasayran mga katropa ay labi na ni ining mga panghitabo sa tuang palibot. Apan sa dili patamo. Proceed dyan to mga ngantos unahan mga katropa labi na sa atong topiko. Ato o nag pasalamatan ang ato ga Diyos manluluwas na ni ining adlaw nga Lunes nakamata na po kita mga katropa luyo sa atong nga mga nahimong kalapasan sa iyang atubangan. Ang grasya nga atong na-receive, pinakadakong grasya mga katropa, dili mao ang salapi, kundili mao mga katropa ang paghatag niya glugwise kinabuhi na nahimo kitang buhi nining adlaw nga Lunes. Mga katropa, mga tigpaminaw, daghan kayo mga tao mga katropa nga nangatog lang, kapanwa na makamata mga katropa, muna kita nga nakamata karon. Dako kay tagpasalamat sa Ginoo. Mga katropa, gumikan sa iyang paggiyas matag-usa ka nato. Bisan pa man mga katropa sa pisikal nga ato ang naangkon karon nga nahilayo kitas mga nagkadaiyang balatian. Ang pagproteksyon niya mga katropa gikan sa ato ang mga paglihok niining atak na sa kabuntagon. Labinas pagpreparar mga katropa sa mga panginahanglanon. Kayang iyang mga kabataan karon na eskwela na po. Siyempre, si Mr. o si Mrs. Bakaha, mga katropa,

0: ay mga trabaho karong adlawa. Labi na ni mga kawani sa to ang gobyerno, mga private na to nga mga sektor. Mayong morning diha ninyong tanan, o God bless diha ninyong tanan mga katropa. Siyempre mga katropa, daily pod mabuhi ang nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines. Kung wala pod mga katropa ang nagkadaiyang produkto na iya sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, Premium D3 o Santon Plus Coffee Mix, na apoy Santon Gold Coffee Mix o Vision X Plus Soft Gel Capsule, lakip na ang Turbo Mel Enhancer. Yan ay mga produkto ha mga katrupa. Mapalit po ninyo ni via online. O niya siyempre o naamoy mga parmasya dool sa inyo mga dapit. O asa mo nga lugar diri sa tua sa probinsya sa Agusan del Sur. Naani halos sa mga katrupa ang maong mga produkto available sa ato mga parmasya or mga butika. Pulsaan! Ayaw lang mag-anha mga katrupa ng hardware kaya huwag yun mo'y makita liha. Gawas anang lansang mga katropa, pwede mo. Pulsaan! Pulsaan! Nasayod na ang tanan niini kung unsa ka-epektibo labi na ni Adto nakasuway na yun mga katropa. Ah, nagbalik-balik o gamit niini maong produkto. Nagpasabot kaya nagbalik-balik mga katropa, nagpasabot yun eh. Nga ni-epek sa ilang langwas o dunay improvement. Asa diha nga sila nag-ino mga katropa sa maong produkto. Pulsaan! Gusto kag mga high blood mga katropa nga ma-kontrola ang dugo nga nagdaloy sa imong mga kaugatan. Kining itong pagtaas sa sugar sa tong lawas. Bukol-bukol o punga acidic mga katropa. Wailain na mong panghinambog mga katropa kining Santon Plus Gold Capsule mga katropa. Pulsaan! Ato mga naghubag niya, ah, kaning prostate. Wai problema mga katropa, nga naapod ang Santon Plus Coffee Mix. Hinihinay po nagpahili sa mga prostatitis, labi na ang mga hormonal imbalances sa ato mga kababainhan. Siguraduhan na ninyo mga katropa ang makapangapi mo. Kay kining maong produkto ha, maunang giingon nga, ah, nangapi ka na, nanambal ka pa. Pulsaan! Pulsaan! Ato gi-welcome ang Tracy ka mga lungsod o usa ka syudad ning atong probinsya. Pulsaan! Ang 20 City ka mga barangay nga nasakupan sa lungsod sa San Francisco. Pulsaan! Ang 43 usab ka barangay nga nasakupan sa naginusarang syudad ning atong probinsya. Pulsaan! Kay nagsaulog karon sa usa ka semana nga charter day mga katrupa. Pulsaan! Grabe ka bibo karon ang syudad sa bayugan mga kaigsunan. Sunod-sunod nga mga programa, libre ang gihatag mga kaigsunang pasundayag sa maong syudad. Unang hala, pwede mo makasuroy mga kaigsunan. Wagi problema mga katropa, duyog pong mayong panahon po, no? Wapon mag-ulan, sumunang nindot kayo yun. Ang dagan mga katropa sa maong programa. Sa mga naka-tune in karon sa 95.7 XFM Bayugan City, sa mga dial sa inyong radyo, inyo lang nang i-tune in ang 95.7 para madungog ninyo maka-update kamo sa programang Bulsay. O na siyempre mga katropa ang XFM 91.3 San Francisco na kanunay ta naka-live sa ato ang Facebook page. Ayaw lang gid mo kalimot mga katropa pag-follow, pag-share, pag-likes o pag-comment. Kaya magkagipit-gipit ang atong oras mga katropa din sa atong tulumanon. Matagaan gid nato nagpagtagad mga katropang mabasa kana inyong mga mensahe mga katropa. Pulsaan! Pulsaan! Sa tanan nga naglawig karon nga mga orasa, maayong morning diha ninyong tanan ha. Onya maayong pag-amping ha, pag-amping yun inbound kining ato mga driver, sweet lover. Amping-amping mo kay kagahapong adlaw di Santa Maria mga katropa Pastilan. Agikan pa itong uwa ko masayop murag Sabados gabi ito. Diha sa may kining taga Aurora, taga Alusin, taga Lucina ra barot mga biktima. Sunod-sunod ang disgrasya mga katropa, wa gipili basta kay Di ta mag-amping, wag yun ta, mga katrupa. Pwede di ta malampaso ana ito ang National Highway. Walang amping unta o mahinaot nga maghinahinay lang yun magpapalagan mga katrupa. Ay bintaha yun hinahinay lang. Ayaw nang dinalian mga katrupa kaya di man na ambulance inyong gidala. Itugotan dihag pakusog upadagan mga katrupa kana lang mga racing. Unya kini mga ambulance. Mauna yung mga gitugutan pero kamo dihang huay nagmotor lang. Kusog-kusog mong padagan diha. Bahala mo dihang diigin mo maminaw na mo. Diigin mo maminaw. Igo, ramang po bimabalita diha ninyo. Mauna nga kanunay ito nagbalik-balik mga katrupa. Lalimang kag 4 years na ang operation sa XFM. 4 years na po may sigig balik-balik o pahimang no diha ninyo. Nahinahinay yun sa pagpadagan. Aron may maiway kinito ang kinabuhi. Kaya di na yun mabalik mga katrupa. Di na yun mabalik. Kitahay imong pangalan si si San Pedro. Pagmaligsan San Pedro, ana yun ni San Pedro mabalik mga katrupa. Pero kining iro mga kaigsunan na kintahay ang iro ang kinain maligsan, adaghan pa'y kinain mo ito nga mga katrupa, kaya adaghan pa'y bleeding. Pero imong kinabuhi mga katrupa, wana yun na. Di na yun na mabalik. Napareho na lang pangalan, Mimo Moyna ah. Pero ikaw mismo sa imong kagalingon, wala na di na mabalik. Kaya isa lang yun ang kinabuhi, mga katrupa. Maghulat na lang punta sa kanabang first resurrection o second resurrection. Kung kinta manggaling doon ay kapalaran nga makahandom o maangkod ang kinabuhing dayon. Maurang yun na, mga katrupa. Muna ampo kita kanunay matagkaroon og unya kaya wag yun lain mga katrupa dang panan nato. Labi na niining kalamidad na nagkadaiya nga krimen karon pahitabo sa itong palibot wa nag yun lain ato nga taming niini kundi li ang atong Diyos manluluwas mga katrupa. Standby mo mga tigpaminaw kay sa atong pagbalik mga katrupa. Ato i-highlights na ninyo mga katrupa ang ito ang topiko. Pagkatrupa, labi na po ang pag-shoutout. Nining mga nag-message karon sa ito ang Facebook Live. Mga katrupa, dinhi sa itong pag-uwan-uban. Standby! Balik lamang kita human sa itong pahinom-dom.
1: XFM XFM
2: Palit na kubra. Uy, bra.
3: Magbra-bra, pagka nga. Pura pag dagkong tutoy nga, Oscar, paggamayan ni magtutoy.
2: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
4: Nani?
2: Brief, huwag ka nga. Gamay, makay kagtabadidoy.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya, uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kung paminaw, lami na kaya kung pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa Pirming akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
10: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santan Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santan Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
19: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
20: Sister Pain.
21: Si Sara Dainey, taga Cagayan de Oro.
22: Usa ka call center agent.
21: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
22: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
6: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
24: Nung nagbuwan akong mata, nagpanggog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong. Masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw? Nawala itong kahanap. O niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga ipangbati. Dili man diha-diha yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay atong

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Alikta ba ka katropa sa ato ang pag-uban-uban? 32 minutos ang nakalabay mga katropa sa Alas City.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre, kining bahina mga katropa, hatod dyan ato mag-tigpaminaw. Asa Santon Gold Coffee Mix. Ang maong produkto mga katropa, mao kini makapaanyag sa tuang panagway. Atong kapanitan mga katropa. Og siyempre, makapabata usab sa tuang panagway, gumikan kay naa kini. Mga katropa, mao ang collagen. Siyempre, ang gulata tayon, mao ni makapahamis, makapahayag. O niyang collagen, mao kapabata sa tuang panagway.
1: Bullseye!
0: Maong produkto mga katropa sama sa akong gikaingon diha kaniadto no sa unahan na mapalit gini sa mga botika mga katropa dinhi sa atog probinsya mga tigpamina. Okay dinhi una kita mga katropa sa mga nagkomento sa ato ang Facebook live. Gikan kang Randy Archega Santisas, good morning diha nimo mo bosing. Kang Langlang Ases Colientas diha depita sa may Buena Gracia Talakugon. Naminaw da siya o naglantaw sa ito ang live programa. Thank you ka trupang Langlang Ases Colientas diha sa may Buena Gracia Talakugon. Siyempre po at mga katropa sa kang Wilma Joaquin, mayong morning nimo madam. O niya kang Dai E. Chavez. Diha sa may Alegria, mayong pagpaminaw nimo. Kang Tatay Talisik diha. O niya siyempre, good morning po kang Puting Manok. Good morning katropa Sir John Z. O happy festa sa sityo. Sumugbong, Barangay Alegria, oy! Sityo Sumugbong, Barangay Alegria, hinaut unta, way maoy. Aron nga, way aron nga magasinirok, sulod sa bulangan. Para malingaw ta, tanaw sa away sa manok. Dili ang away sa mga hubog. Sa ato pa na aday kay gi-prepare karon para sa fiesta sa kining sumugbong katropang puting manok. Kung white chicken, ha?
1: Bullseye!
0: Naaday diha karon, ha? Isiguro yun na daan diha nga naamo special permit diha, ha? Kaya ba si Og magkaguliyang na lang mo diha kay wana, gironda na sa mga otoridad. Tingnan ang inyuhang chairman sa inyuhang diha. Chairman, no saman, nakakuha na ba ta og permit ani? Kaya ba si Og kita mo'y makakuha permit ani sa pag-piansa? Murag dako-dako na raban na 15,000 man sa una ang kining mga illegal gambling. Kining mga illegal nga kuan, ambot lang karon murag na anas 40 siguro ni, 40,000 naman siguro ni ang piyansa ni. So amping-amping gyud mo diha, siguro gyud na katropang puting manok na naka-permit gyud. Niya, siyempre, huwag makabuno ka diha, bahalag paa na lang gaya mo. Makabuno na imong manok, sortihon na. Star-star, yun ang paan. Onya, good morning po, kang Didin Pataho. Mayong buntag, Sir John, og sa Tanang Naminaw, labi na sa taga Dorian Lukak. Ang permi na minaw sa mga programa sa XFM, amping, God bless. Ay, katropang Didin Pataho. Mayong morning dahadapitas, may Dorian, sityo Dorian Lukak. Oy, kang Kapitan Plaza diha, ha? Mayong morning diha ninyo. Onya kang Baby Hangan. Happy katropa og sa imong programa Hisgutan sa Bulsay. Thank you kayo, ha? Happy Monday matod pa niya mga katropa. Mga tingpaminaw. Onya gang Ginaline Arcio Amaro, maayong morning diha nimo ha. Katropang Ginaline Arcio Amaro, maayong pagpaminaw diha ninyong tanan. Mga katropa, nagapreparar karon sa mga panginahang lanot. Kay simpre, eskwela na mga kabataan karon mga katropa, kinalan sayo gyud na mo mata. Di kay magbidbiid pa dias bang sa higdanan. Sa mga nagfiesta karon og mga nagbirthday karon diha ha, happy happy birthday diha ninyo. Kung hindi mo makapaabot og message ninyo dinhi. Kung doon na may mga nag-celebrate diha ba katropas adlaw na tawhan. Oy kang kagawad Jeremias Moralde, mayong pagpaminaw og mayong paglantaw sa tuang live. Sa tuang programang Bulsay. Mga katropa, si kagawad Jeremias Moralde.
1: Bulsay! Bulsay!
0: Mga katropa, mahimuot na mag-huna-huna ning atuang hisgutan karon mga ating paminaw. Yay!
1: Bulsay! Bulsay!
0: Imbis kay makangayang makuyawan mga katropa, si Vice President Sara Duterte gumikan sa gihimo mga katropang file o hap nagkaduol nga impeachment mga katropa.
1: Bullseye!
0: Mura na daw happy naman hinuon ka pag-ayo mga kaigsuna. mga katropa. Ang mga kalaban mga kaigsuna naglabad ng ulo. Pati pagani itong si Riff mga katropa nga 2011 na numba na sumbaga ni Inday Sara ma-inter pa mga kaigsuna sweetness. Ma-enter pa kay naglabad ng ilang ulo usaon man ato ni paglikom nga wa pa man na mura magkuwang pa ni atong ebidensya. Pero ang ilahang gifailan mga katropang impeachment nagbidyoke-bidyoke ra gyud in town mga tigpaminaw. Mao ni ato ang tagaag pagtagad. Ang gyud matandog mga katropa. Ang sila kamulo og pangitag ebidensya mga kaigsunan. Pero si Vice President mga katropa ang giakusahan og gifailag impeachment. Nagbidyoke-bidyoke ra hinoon mga katropa pastilan in town labara sa kalaban na ni. Unsaon naman ni karon mga katropa ang murabag makaingon ta mga kaigsoon at giyon sa kapagsorbi ni sa hanay sa tuang PNP mga katropa nga nag-ubos man daw kuno ang crime rate mga kaigsoon na sinasod sa Pilipinas. Saan man pag-ubos ka haniini mga katropa kung lantaw ni mo social media pipila na gani ka mga estudyante gawas ato nahitabo dias may kinibang takluban lagi kamatay mga katropas tulo ka mga estudyante gumikas pagpamusil pod sa mga minor de edad nga pulos pod estudyante nasundan atong luba mga katropas Negros nga grade 10 student nasundan ato pod nga mga katubong mga pagpanluba pos babae mga katropa nasundan na pod niini nga dunay na embarguhan og kinibang armas mga katropa sa may Zamboanga nga bahin. Estudyante usab gyapon. Mga katropa, nausao na malang ni. Doon ay graduating mga katropa nga bago pa lang may graduar mga kaigsunas kolehiyo, gipusel po dito mga gipusel po mga katropa.
1: Bullseye!
0: Dito sa Jinsan ay nakubkuban mga kaigsunan nga biktimang gilubong mga katropa. Usaon may niusaon may giingo sa asa man gibasi mga katropa ng crime rate nga nibuo ni baba ang crime rate sa nasod. Kung lang tao ni mo ni social media karon mga katropa nagkagrabi naman hinuot. Gawas sa grabi ang patay mga katropa nga mga ang biktima in town mga civilian. Mga ultimurang mga tao mga katropa nga nagpuyo ra in town nga magmalinawon. Boy kasagaran biktima. Boy kasagaran biktima mga katropa. Niyan sa oman ni karon. Sukwahi sa crime rate mga katropa nga nagbaba daw kuno ang nahitabo nga mga krimen sa nasod. Mao ni to ang siren mga katropa nagbaba ba? Babak kaha sa inyong paminaw, mga katropa? Naamang gani, anak, mga katropa, ang giatim o patay ang iyang inahan? O niya, mao, nagbabak kaha na. Ala, atuan ang siren. Ato ang siren, mga katropa, kay mismo mga kaigsunan ang mga... Ah, sakop sa PNP nga kining mga nalambigit nining pagmaoy, pagpanion og armas. Daghay sangkot mga katropa. Kaya sao man ikaro. Dito Las Argao, Cebu mga kaigsunan, ang hipi kanhi sa Argao karon siya na pud may gibalhog dito sa bilangguan. Tanaw ra gud na. Unya sa man gibasihan ang crime rate mga katropang nagbaba sa nasod. Sige, standby mo. Ay mo niya itong tagaan o pagtagad mga katropa sa itong pagbalik. O man lamang nining atong pahinomdom.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Atako, iskunta.
16: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
15: Opo, papa. Putang ng mesa.
16: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
15: Saton, pati na si, halo, himot ko.
16: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Kanya, nagdala sa kadong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
15: B! Ah, man ako hinom.
16: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sab gani ko ini.
7: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nation.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako dayton si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bullseye. Baligtad, magkakatropan, sa tuang pag-uban-uban. Bullseye. 51 minutos ang nakalabay sa Lasite. Bullseye. Siyempre, kinimbahina mga katropa, hatod ka na ito mga tigpaminaw sa Premium D3. Ilimitang luyang imong lawas mga katropa, mo't matingala magyudanong, kanda ba rin kulang tagtulog mga katropa? Kapoy, kay lihok-lihok. Labad kay imong ulo, dalag ang imong mata. Labi na kay sunod-sunod ang mga events sa tuang probinsya. Nakikan pa itong palarong pambansa. Sundan dayon og Magdiwata Festival. Katong naliyagan niya Magdiwata Festival garon diri na pod sa Bayugan City. Sunod-sunod ang mga okasyon mga katupa. Una nga kung naa kay trabahoon nga angay tiwason. Unyawa kay mga panghapin-hapin mga katupa aron mahuman imo imong trabaho. Samas Premium D3. Tugyo gas, wagi humo, di gid mahuman imong trabaho kay pahito. Pero kung nakabalo lang ka nga ang Premium D3, ang epekto ni ini mga katropa, muhatag kinig instant nga energy. Kabantay ka ng tinwillers bitaw mga katropa nga mag-aginod, magsubida, perting luuya in town, makaingon tag di makasubida. Pero gamitan nilag turbo mga katropa, dali ara kayo, kanabang murag-murag gidugangan ang power ba? Maupod ni mga kaigsunan ang Premium D3. Mga katropa, kainom kanini, luya imong lawas, pagkataon-taon, muliski ka. Kay muhatag ni siyang instant nga energy. Una sa mga driver nato, mga biyahidor, atong lagyo kayo, painguglusun. Mga katropa, kining Premium D3, ma-recommend namo ni dihanin mo ninyo mga katropa. Okay kayo ang plastada ni. Mapalit ni mga katropa sa mga nagkadaiya nga mga butika, dinhi sa atong probinsya. Mayong morning kang Rinso Mauro. Good morning nimo diha, Busing. Onya Diva Pataho. Good morning Sir John. Shout out kang Auntie Carmen na permi na Minaos Bulsay. Kay gikahinam niya ang XFM San Fran. Salamat sa pagbasa sir. Ay, salamat kayo Auntie. Auntie Carmen ha. Permi na Minaw sa programang Bulsay gikan kang Diva Pataho. Salamat kayo ha. Katropang Dave Pataho sa inyong pagsalig. Pagsubaybay mga katropa sa itong programa. Mga katropa. Okay. Dinhita baga kaigsunan mga katropa sa ito ang hisgutanan. Bullseye! Bullseye! Kung imong sayron karon mga katropa ang update mga katropa kalabot sa impeachment nga gi-file ngadto kang VP Sara. Duterte mga katropa ngadto sa kauluhan gikan pas kongreso mga katropa. Grabe na ang ilahang nga kabisi mga tigpaminaw. Pag-file sa impeachment kang Vice President Sara Duterte. Pero ang ilahang gifailan mga katrupa, ang trabaho ni ini karon mga kaigsunan, gipangsuroy kantong mga lugar kung diin naigo mga katrupas kalamidad baguhay lamang sa Mas Jinsan, Cotabato, o asamang dapit nga naigo ni atong linog atong nakalabay mga katrupa nga mga simana. Kay Hunyo man to mga katrupa ang nahitabo ang linog sa kiningkuan. Sa Jinsan, no? Atong kusog kay nga linog mga katrupa nga daghay na piktuhan. Gani, pipila ka mga kinabuhi ang mga tao na kalas mga katrupa atong linoga. So ang maong VP mga katrupa, ang iyang himo, naasigig bisita, duaw ni antong mga kaigsuonan nato mga katrupa nga mga naepektuhan in town sa nagkadaiya nga linok. Mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kanto mga lugar, mga kaigsoonan nga hilabihan gayod, kalooy kayo ang mga katawhan gumikan sa linog nga nasinati.
1: Bullseye!
0: Mga katropa. Na siyempre, kung kapoy ang lawas, mga katropa sa ato ang VP, isa ang stress level ni iyahang papawala ni ini mga katropa sa kapoy, mo ang pagkanta-kanta mga katropa kauban sa mga higala. Ang iyang kaaway mga katropa or ang iyahang mga kaatbang, mga katropa, naglabad na ang mga ulo, mga kaigsoonan, kung saan magyud nato ni nga madugangan pang ebidensya ni ani maron ma-impeach. Daghan na kayong mga gihimo mga katropang lakang ganin apay gisampinahan na pud nila karon si Piatos. Kinsa ni si Piatos? Kay mao daw kuno ni ang isa sa mga nakabenepisyo sa kinibang confidential fund nga mao'y issue karon matod pa sa VP. Wala lang gisampina. Lakip ang usa ka serif mga katropa na 2011 pa mga kaigsuonan na kulatahan ni VP kalabot atong demolition. Katong demolition. O niya kanang 2011 mga katropa, ugwa kumasayop mga tigpaminaw, mayor pa si VP ana sa May Davao.
1: Bullseye!
0: Mabito to ingon si Harry Roque mga katropa, niya kini si Harry Roque mga katropa, banggiitan ng abogado.
1: Bullseye!
0: Di po ni basta-basta ang abogado mga katropa. Ingon si Attorney Harry Roque baga katropa nga naunsa naman daw kuno ni nangayabag na. Ay. Unsa man daw kuno labot atong sheriff nga 2011? Mayor pa man daw kuno sa BP adto. Gawas daw kuno og himo niya nga presidente na siya, vice president na siya, nya nanumbag sang sheriff kana pwede siya mabilong diha sa impeachment. Mao na mga katropa ang pwede na. Pero kay mayor pa man, unya, vice president na si BP karon. So may labot in town daw kuno anak sa impeachment. Kaya nagkamuritsing na dawato na lang good po mga katropa in town nila nga nagkamuritsing yun silang pangitag ebidensya. Inga na ramang yun ang mahitabo anak mga katropa. Dawat-dawato niya mga katropa. Gani, doon ay mga eksperto mga katropa nga gitawag mga kaigsoonan og gitawag mga katropa si VP Sara mga kaigsoonan og usab mga katropa ka kanabang babay mga kaigsoonan ang kanabang mayingon tanga ragwa gi problema mga katropa. Kalabi taong dili matandog ung unsay mga problema, dili ka kakita sa yaha mga katropa nga naay problema. Og ikaw siguro ana bahin iyan na leader kanya kanabang nagkaduol ang imong impeachment. Murag ma-stress siguro ka mga katropa hanto di pagid siguro ka kato. Magsige guna-huna. Pero kung imong lantaon ang aura karon mga kaigsoonan sa ato ang VP, si Vice President Sara Duterte, di yung kakakita og ni samot na hinoon ka blooming. Mura ba og kanabang nakainom og Santon Gold coffee mix mga katropa nga naay collagen o glutathione nga piminti hamis mga katropa, di yung kakakita nga na-stress. Pero ang mga kontra niya mga katropang agin sa iya ha, in town na nga tiguang na mga katropa in town. Pinangita og ebidensya og likom og ebidensya og saon nga ma-impeach nila. Gani matod pa si Vice President Sara Duterte human kini nakita mga katropa nga nag-video kay kauban ang pipila ka mga iyang suod nga mga higala. Amaong eksena na hitabo samtang nagkaduol ang gikatakdang impeachment trial nga gilauman sugdan sunod bulan kay July manisugdan mga katropa yung impeachment trial.
1: Sa miaging
0: mga pamahayag, kanunay nga gipakita sa VP or Vice Presidente nga dili siya apektado sa mga akusasyon o giingong political prosecution mga katropa batok sa ilahang pamilya. Og sumala pa usab kini sa iyang igsuon nga si Congressman Paulo Duterte. Sa miaging semana, atol sa graduation sa Cebu Technological University sa Tabugon, sa lungsod mga katropas Tabugon, mingon ang Vice President mga katropa nga daw dawato na niya ang posibilidad nga tangon siya sa pwesto sa iyahang kanhing katandim nga si President Ferdinand Marcos Jr. Bisan pa sa nagkakusog nga tensions politika, nagpadayon ang Vice Presidente sa iyahang mga public appearance o personal nga engagement mga katropa ngadto na sa mga tao. O muna din ito yung nangakita na ito mga katropa nga dito siya sa Jinsan, iyang gibisita ito mga kabataan itong Samdan, mga katigulangan na ito mga katropa.